0: Na o blacklistilwe ka po dikolotong. MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse ka po romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-arrears, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molao.
1: O mametse Mzwake ka tlhela. Emotse moratuwa. O lesedi FM.
2: O a ratwa.

0: Apina ke matlagolo, I've learned to respect the power of love. Stephanie Mills, ke le ka fa George Petrus are you're perfect. Ho le sedi FM. Mashomedi bitso tsona metso tseletseng. Ka bora go ra ya bo bebedi. Bo gahlelo kwa pele. Di thewa dikalaneng ya motsomora tuwa ho le sedi FM. Hey, mamelo ya sebele tsona sedi. Swetse fela matsatsi a robong pele ga di papadeng tsa mogope wa lefatshe. Matsatsi a robong me history boetse hape ya ipita. Mo re tla bona Afrika Borwa. E tiana jolo le naha ya Mexico mme ke utlwile gore tlhopha se ne se bapala ka selemo seo sa 2010 sa Bafana Bafana se tla tsamaya ka jeno go leba ka mane ka Mexico bakeng sa olo itukisa bakeng sa papadi e tla bula tournament ena ya mogope wa lefatshe. Re tla bona jalo dibapadi tse tshwana le bo Simphiwe Tshabalala ka nnete le bona ba boela gape-gape ba gopotsa molomo ditaba re khutlela morao le monsane sa 2010 feel it it is here re tla be re bona bo batho tswana le bo Tiko Modise bo Itumeleng Khune bo Katlego Mphela ke tlhopa sene se bapala ka 2010 bo re noilwe ye le tsholonyana jalo ba tlatsa maka jeno le ba kamane ka Mexico ba ke nsa bolo itukisa bakeng sa papadi ena e tla ba bakeng sa Bafana Bafana le tlhopha sa Mexico se ne se bapala ka lemo seo sa 2010. Ke na le maikutlo a reng Simphiwe Tshabalala a ka boela gape-gape a etsa histori ke bona a tlaba ntlha gape papading otlampotsa ko fetsa nnete ke bona a tlaba ntlha gape papading yona e ya makheku ye e ya magekolo a ke bona Tshabalala a ipabola ka magabane hape bona ke ne ke shebile tsela eo a phetseng ka yona hantle a ikwetlisang motho a ka ba botsa le potso gore hao monne o ibe o la bia meja fatshe ka pele o ka ba bana maikutlwano gore monne no ka nnete ke nana o entse phoso tsela eo bapalang ka teng tsela wa ntse a phetse ka teng le mmele wa hae antse a le lebelo ka teng ke bone papading tsa FIFA godin tse pedi tse fetileng mona a ile go nageng ye nngwe mana ba pala hei a sa mathisi batho mono Simphiwe Tshabalala jale motlhomong tebelelo ke eno ge ya goge o tla boela gape a pheta taba tse mabedo a tshebelo tswa lesedi ke itse ke tlane ke dikotse tse ntse di itlhomme pele ke fete go tseno he tsa dipapadi ke boela gape-gape ke gopotse molo modaba go tsena tse mafura petrole ka jeno mamelo ya tshebeletso la sedi e nyolohile jalo ka e le la tharo phupu e nyolohile phupušhane motshomoga tuo e nyolohile petrole e nyolohile ka ranta disente tse mašome a nang le metso e meraro 1.43 athe diesel le yona e theohile ka 3.25 litara ke kopa utlwe tabaine petrole e nyolohile ka 1.43 liter diesel yona e tlo theuwa ka pa itheuhile ka 3.25 kuri motho so ka dula fatso ipotsa dipotsore anna we jele ho toloka ka tsela e jwang ditsebi tsa mebaraka tsa economy le inflation ha se re sheba taba ye ho ya ka mogonna ke bona ni ntho ka teng ke ketsetsa ntho tsa tsotsing ke di analysis tsa ka ke le mong ke se ke le pata ba ina ke sheba a hona na ntho e seng hantle mo o hang hona le ntho e seng hantle mona gore petrol e nyolwa ka 1.43 diesel e thewa ka 3.25 a hona le ntho e seng hantle mo go fetsa ta go na le o seng gantle mo ke o fetsa ta mme gona go ntse go ya gore tlhokomedise godin ena ya batšha gore re ntse re tlhoka batšha ba tlatla ka maano a o re thusa gore mohlomong Afrika Borwa hei a ke tsene mohlomong Afrika Borwa mona go na le moo o le ipatileng teng ge e tsome re e fumane ge mpe re ifetlhele ole obane ka mokgontho o di e tsalang ka teng ka nnete ke bona maemo antsa tlompefa ke bona re rekile litera petrol le mona ka boma 40 rand ka bo 50 rand litera ke bona ke ya mo tlo go tla ka kosa gore bele koloi di theuwe ge di theuwe di koloi jole ge di be di pake go tlela ditekesi tlo ha re tsa jalo o tsebe go ntlo ke ntlo ne re bitswa mvelu chain fa o fa fi ha re tsa jalo tsebe bana ba di garage ntse mafura mona le bona mosebetsi bona o tla ba tsietsinye e golo o bona ntlo ne ke ketane ke motho moratwa ke ketane jole ya kwa hole ba ba ne ke tshulo ka hey o tla ba thata haholo le di lift yona jole tla ba thata ke go pautlo lata a ya tla tsama witlise o tla tsama o pala mele tebele o wa lata ka pao ke wa ke wa o tla me go o ipatlele ya hotla ke tla mpe ke bona gona ya go khutla go thusa thusa jwa kolo dia kwalo tla me go bana ba vetsa a le chaki taxi di new reader di bese di new reader di fofane di new reader a lo ntse nyolwa a lo ntse nyolwa go vitsa nete so le kitso di ka mabele tselo tsela tsedi petrolo e nyolo ile ka ganta di sente tsa mashume a mane ana le metso meraro diesel di ganta tse tharo di sente tsa mashume a mabedi na metso mehlano 325 cent litara ka jane go tloa ka jane ke ke bone batho ba tshela letsatsi pele petrolo e nyolo ba tshela ba tlatsa dikoloi na ke bona ntse o tshwana itshwanela se fela hape ha e fela o ntse gotlela mane hape lo e boela o eketsa hape a o no itshwanela fela mme re tsela tsela city ke maemo a ditaba ka mogoemeng ka teng e re taba tsa ka dieme ka tsela jena mme re tsela tsela city ke tla keng ke belo Brandon Dludlu a re buya le omile le gato le fedile Joe good girls ha ke khutla mona ke tla atamela go wena lwana o tla atamela go nna o tlo respondo tsebele tsole sedi imametswe ka jeno gena lo wena ha ona se buri ntle le mmabidi ona mmabidi ntle le se buhuri dumela hle mafifi ke na lo wena DSTV 806 channel masita wala sanda wana mmakong kwa qemotsi ba tuela kai ke thato ka mona ka Frankfurt park ka mona are ha bua ka boditabisong hopotsa heso mme wa ka han ruma shopong gaitsedi ya ka karabelo abe abina pina eo batseba re batseba hantle ga ke sa gutla ga batseba hantle ga ke sa gutla ke le bongwane re suka mono ka Frankfurt Frankfurt park tato ka mono ka Frankfurt park ke le buila park mono suka le buila holo ke ya le bo gabaneso e ha o gitile tsebeletsena ya le sedi ya holo jwang kana ko ena matebela matla
1: Dumela tebele komanetse ya xhumula 18.4 le kamana ka box back Williams ke mama food matel ha re ho re nya bohlano kwet thank you
2: hela e motho mo ka tuwa MA mo fuke ke student 18 wa cha ho le 18 b yo je le ka tsela xhumula 90.3 bona ngwathe ha ofile ETV
1: hashtag di kalani dumela spana no ke si todis ba tlhama tlhatlha ka melodin virginia ke ditsilone kgobola 89.4 till 5 o'clock komametsi dikeletso mino monate todis ba tlhama tlhatlha ka melodin virginia tanko
2: go tsonda ditsilole kae
0: Moletsa o ke ne se go tlhotlho spono mo ke nalo wena 88.0 ke le matobeng mami ntse bane se pano no ke ditse lwena hle ke mametse ke le khubula 88.4 mme malebitsa western area emotsomorati wa dumela vela petop city hanchabeng kwaqwa ke nalo wena until the last hour ke le bile go lokgabane so dumela mafifi wena botsu bolenke spono no sala sa DFM se tlo sa go nne ke le sara ke nna the real monga pofu le go ntumariyo motaung ka motsekuwa Bethlehem bohlokong SABC Plus ke a leboga gabane eso e motse mogatuwa ke na lo wena a re ke matshokolo mosia 87.8 a re ke mametse le sedi FM kgotso e motse mogatuwa ke na lo wena ngwane eso ke mmamentse bane ke le buile a o le gaitsela motho ba fifi ke mametse qhubula 89.0 le hlonono focus ka hlohlolwane danko ke le buile a o le gabane eso re ke dilate sponki ponki ke tle ke mathe ka tsone.

0: encore pide ke molatia go bolobare morati yo batla ba le tele bona ba bidiwa tshebeletso le sedi ka mane ka San City ziakala San City mo morati yo a gena lo wena 903 ka mona ka kwakwatsi e kopisi ke le bidiwa golo 66 ke molelwa e mo morati yo Ira Brandford to majuma se u mino monati ndenzi ke le boholo ngwaneso ke le buile gagolo motsotso ka morao ra ya bo raro mamelo ya tshebeletso ya lesedi ke le bo raro ka jone ke itsegeng yetlisitse gagolo mme re tlo shebana le taba tsena tsa dikamano tsa marato mme go ya ka mogote batsa ka ke ditlhophileng ka teng ka jeno mabedi gona la mabaka a mangata a etsang gore batho ba arohane kapa a etsa ntho na tsena tse re di bitsang di-break up a mangata a mang a mabaka go se utlwane go cheat-a kapa go ba le motho empa o tsena le motho o sa jwetse motho wa gago a mang a mabaka ke mabaka a semoya a maikutlo a kelello a jalo jalo. Mme hangata batho ga ba ba le di-break up kapa ba arohana le baratuwa ba bona ntho ena e ba ama ka tsela tse dintse ngata tse fapafapaneng bathong ba bang e sebetsana le kelello tsa bona ntho ena ene re e bitsang mental health ba bang e ba etsetsa dintho tse bohloko ba bang ba le di-trauma diketsagalo tse bohloko tse e leng ga ba nagana ka tsona go ba thata go ba boima go ya pele. Mabedi wa tshebeletso ya lesedi ga ke tse bophelong ba gago o kile wa ba boemong ba gore o a rwane le motho o mo ratang e seng ka baka la lefu empa ka lebaka la o se utlwane gangata mme batho ba bangwe ga ba le diqabang ditwaketsano tsa mantswe kapa motlhomongwe o se utlwane dikamanong tsa marato ba e banke qeto ya gore ga ke re lo batla motho wa boraro a tla kenya dipakeng a re thuse ka taba eno go na le batho bangwe ba sa batlele le o leka gotlhe gore ba lokise ditaba ka o batla setsebi moruti moetapele wa lelapa ya tlatla kenya dipakeng a thusa go na le batho ba e reng ga dintho di etsela fela dikamano tsa marato ba ngala ge ka dumelana ona jalo gore go na le bo mme go na le bo ntate ba sa dumeleng go lokiseng ditaba ga a tene ya fela wa tsamaya o tlwelela wa e tlwelela relationship wa tswa dikamanong tsa marato ga re bua tsena ga re bua ka batho ba ileng a utlwana le bona di-ex ba bangata ka tseleng e kgethileng amang ama emo ditsedi ntsa dintho o fumana hore phoso ine le yena hore dintho di senyeye kapa o sebile o se utlwane o hlokomela hore amang ama baka ke yena empa ka ha se motho a tloetseng amohela ha a fositse a re phepi mme a batle tharollo re dintho tle diloke dikamano tsa hae ka mara tsa marato ka o fela hateni ya watsama ha ke tsimo bela tsebelo tswa le sedi ho ya ka wena ke inthwe kotse e ka etsa halang ka pa ya etsa la motho ka baka la di break up a rohana le baratuwa ba bona ke inthwe ka etsa ngore e ka baka nkotse ka pa mohlomong ya etsa hore motho a fetuhe ho motho a ka reng ha ke sa batla letho ka baka la o arohana le motho ya neng a utlwana le ena maobane ke ne ke buisana le bana beso go TikTok mane mme abuti mong a re ge ne re eletsa motlhankane mo mono ya reng ya neng a re go nna e motsho moratuwa nna ke na le motse 31 a ke soka ke kopana le motho wa mme ka taba tsa dikobo tsa thobalano ga ke soka ke kopana le motho wa mme ka taba tsa thobalano tsele abuti ona ba re ke be ke mmotsa go etsala a ba re ke a tshaba ke tshaba bana ke a ba tshaba ke a batla ke na le ditakatso empa ke tshaba batho ba bomme jwale abutino ha mo eletsa ro yena monna o etse hantle o tshaba batho ba bomme o bane ba tlo heta ba tlo utlwisa bohloko ya ba ke re jwale o bona sentse ke reng ho yena mohlanganyo ha re ho yena o etse hantle batho ba bomme ba tlo utlwisa bohloko ke sentse ke nya tshabo ka go yena kuretsa hore ke re ho yena o etsa gantle o seka ba leka o le o leka ntho ke e tlhokometseng lefatsheng mo e re tlameng re tse kgotso ka yone le ha o ka rapela ka pa mohlomong wa ba di tabatabelo tsa hore nna ke batla motho ya tjena a tjena ke batla ho phisa ho lthakatsaka batjha ha o no fumana motho ya phetahetseng di percent tse le kgolo ka ofela tsa di ntho tse wena o di batlang ka ba go ngwe mongwe iketsisa ha le se le utlwana a ntse mebala ya hai hantle nkwe ntse mebala ya yona hantle empa hana le kopana motho o kgona ho hlahisa semelo se itseng ka morana ko itseng a fetuwe a fetuwe a hlahisa semelo se itseng empa ha o no kopana le yena o na se jwa ha le se le le pele mana o sa fetu tswale ke ntho e ka etsang hore e le matse motho ha holo jwang ha tswa dikamanong tsa marato a qeteletse sa buile mantswe hore ha ke sa batla letho re sebetsana le nka jene motho mogato re sebetsana le dintho tse amang batho ha holo ka morao ho arohana le baratuwe ba bona ke di fe dintho ha re bue ka wena mabele tsela tsela seng mohlangono arohana le motho o no morata ke a tsiba hona jwalo o sofumane motho empa mohlangono arohana le motho o no utlwela lela kana ko o no utlwela lela ke di fe ne bane ka loko tse dingwa tse ba ietsa ntwe re ke shebete batsa ka ntle mo kana go nngwe ietsa ntabene ietsa nthwene re ibitsang ke ngotsi ka sekgowa ke tla etoloka mona bleeding on the next person even though the scars were not caused by them o qetetse o khitsetsa ho motho e mong e o tlokopana le yena le ha fela maqeba ana a khitsang a saka a itswa ke motho eno yo o kopana le yena go bana wa ka wa sebetsana le taba go fole hantle o le ube hantle ka mora ruwa ruwa le motho ona o kana le yena motho o swanetse re a sebetsana le eng ha qeta ho a ruwana le motho a moratang hore a tla ska etsetsa motho ya tlokopana le na mathata 0863003084 romela jolo le voice note ya hao nomoro ntse rona tsa mohala tsane tsa 079 e re tle re shebe taba tsena hantle motho mo gatua ge di lepe hantle ge tse bo thusana go ba taba ena ka nete ke taba e hlokolosi ya hore 079 758 5066 ke nomoro tsa mohala 086 ke tsana tsa WhatsApp 086 3003 084 le se re FM dumela kgotso
1: ela mzwake
0: ntate le kae
1: a re te
0: monate mohlomphe
1: e ngata mokwena ka mona ka bolata thaba di mahla thaba di muhuyu ku mametse ka tsebe go tswana ke boleng ke a bo fele bo se o di tuntung ke pale sa ya ba ya thanki
0: ndate wa me di ku pari ke re ke no tobentse na tse re buang ka tsona ka jeno 086 3003 084 ke ntho ye o nahana batho ka pa motho tla me o sebetsana le ona haholo e ha o arohana le motho di kabelong tsa marato gore o tloetse bonnete ba gore ha o kopana o tiana le motho e mong ha o khitsetse ho ye le se di FM dumela
2: mwana mme le kae
0: a bona tiri kae
2: a mwana mo tsho ke tsoka ka mme ka setsonze
0: bana eso
2: wa tlo go tsena ma ba ka ipila se
0: ei
2: ke la be se ke tshutso ko ona nang se ble ke bona ona ke dan den a le mo ba sa santsha ke khantsi le ne le ke nkane dena ona le tsone se ona le le tongwana nne ko ke mabakana a masetsang tsene a ka se nne dikamano ngwane
0: fela o la le ka o lukisa dintho ka pogo etsa etse
2: a ngone le ke le ka ndi ka wa tsebo ba ke ya bona ka nti motho ene le motho a nang ka tekanye maka he ka ndi le ka ikra itsa ka post ka moka ka nang ke la ka khisimela ko pontsa tsene
0: taba bohlokwa ke yone hore o buye le motho mo vetse hore ke le ka etsa phoso ntshwarele bothata ke ha motho a sa bue
2: se tla ba manganga tsela a o tseba o ba le pride mo se hlokale
0: ngwane so ke le bo
2: thank you ngwane
0: le se di dumela
3: ya vivi
0: ade
3: ke ka ho ho ni khang khulo ba
0: ngwane eso
3: a vivi re na lo rata bana ba ba thula pelo tse se gata fela ke tlonge tsimpho. Ke tsamana ba la pele tsa o ba bi.
0: Ntate.
3: Ba le ke tlonge ba ba le tsa dipho. A re la sha ke a bona ba ba ba le tlonge di fupere mahloko.
0: Hai. Wa tsiba phoso bothata bo boholo ke bona. Ge tena ge ba le batjha ona jo le ba semba se batle lenyalo ba semba se batle ene ntho tsena ka ofela tsona ke batla ho vetsa nnete ne le batho ba tshosang bana ba batho ona jwale ka hore lenyalo le thata lenyalo le buima lenyalo lenyalo ho ba neng re sabele batho ba tlang ba re lenyalo le monate lenyalo le monate lenyalo ho ba neng ka ofela ka pa bongata ba batho lenyalo le thata lenye impa ha o soka dula le batho bona ka ofela ba lenyalo le thata fatshe wa ka ba fata dipotso o tlo utlwisisa hore ha sogo lenyalo le thata hona le diphoso tse ile ntse etsala tseo tsena di batla batho ba babedi ba dule fatshe ba dilukise ka ba buisana ka tsona ha ke rate ka mehlala matsatsi ha ntse re lenyalo le thata lenyalo le thata lenyalo le thata empa o sna botle bo re bo buang ko re batla go ka nnete nthontse ka ofela le le be wo ha o sna le nthentle re ka ngollang ha e ka yona ka yona ke le ka hore eng moloko ngona go bana kotsi ke yena ge tlo go disa bana le moloko wa bana ba tlo hola ba holela ka ntle ho malapana le mofuthu kotsi ye yang ho yona kiwe le sedia fm dumela
4: la kwete
0: le kae ngwaneso
4: wa itokela kwete ma le kgodi nthona ma le bogolo kitchening wa le sanda bana
0: mweta pele
4: kwete a re ke ra qala re ke kula pele re le bontate ya holo marato mona mulungwe ka loka kwete re le bontate ba ba seng ka ofela re na le bullying e ngata ho bomme ha ke batla ho jutsa maka ha o ratana le ngwana motho kapa o dula le ngwana motho o batla o na bophelo ba hae
0: ntate
4: bothata bo bono kwete ha re ke ra ike kula pele re le bontate re tsame mehlaleng e lokileng ya bontate ba rona bontate moholo ba rona ho tla loka re tloele bullying
0: Dad.
4: Kwete o yena petrol nna ke tlo ke tlo ke tlo ke tlo reka bicycle wa tseba. Wa bona Mr. B. Ke ke ngola city to city. Ke o joetsa tagi kwete.
0: Ke le buile. Ba bire tsebile tsela sente wa tsagona dipedi ka jeno. Ho na le ntho tse bakang hore batho ba arohane ke bana ntsa marato. Tseo re na le monyetla hore ka di lukisa ga dikoba. Empa ho na le mabaka mangata etsang hore se ka dilwa fatse ga dikisa dintho. Ke shebile video e nngwe mo ba ne mona memo. Ye monna wa hae a chaisitseng ya ba ha ke ne ka tlunga le go bala o go bala ka koloi ho fitlela meno a ngongoreya a bona ra se le nako e telele vele ku tlile ro koloi e kene ka mona ka ka jagete empa motho eno ha so tsuka koloi a tswela ka ntle a etsa video are ke batla lo bontsha hore monna ka o nyetsa ntotse bohloko jwang o fihlila tswa mosebetsing ha qeta ho robetse ka koloi o kokotela monna wa hae a ikhaletsa monate ka koloi go bana o sa tleka ke ngotlo go bala go betse ka mo bonang le a bona he mehlo le monne wa nketsang yona ye ba o tsena o botsa monne no gona hantle o batlang ya ba ntate no ga ba mmeno a re ho yena can I please have a peace of mind a rompatlang ya ba ha mo araba hore can I please have a peace of mind that's all I'm asking for are ke kopa o nthuse fela nke ke be le gotso ya ka o kompompe monyetla ha ke a hloka le go ke botsi batho ba latabatsengata bo itshwago fela ba mmeno ba hore a itse di video a le live a hlaise ntatenwa se tshabeng mo ipotsang gore na batho ba di Facebook di WhatsApp ba tlo o thusa ka eng ha ire ha o na le bothata o nke di video ha ona na bothata go batla go ntho eno e hlaisa bofoko di ba hawe ke taba gona a pile re buisana ka yone o ska la hle mabelo tsebelo tsela sedi ke go post ka la hle ge mo ya bobedi ke di ndi ntho tse tsa halang ka morero batho a rohane tse a mamba thori ba qetelletse jole ba etsa di phoso di kamalo ntse magato tse ba yang ho tsone ke di fetse ntse batho ba tla ba di lukise ho fola ho na re bua ka go fola re bua ka eng ka morao ruwa go nne le motho mo rata ke bua ka eng go ba ke go ikgodinya batsha gona jalo sheba mobile so ke ha o sona machato jalo ka nako e fitileng ne getse ba go moqebelo moqebelo di go pontse golo mona he ine ba koloi e ba pepepe ka pepepe ka pepepe e ba nthotse mona ha di saleyo go sona le leqimi di dikireke mona o sonya di swa mane le mane ke bothata selo so ipotsa gore na go etsa hala le montse le shumetse le shumetse le metso mehlano tsetla le se di FM dumela
5: dumela le mmogo
0: le gandadi
5: ah man re ke ka mo ha wa mjimo
0: ntate
5: tangi e ntse mo radio a tsa ke ne ke kopa go go zanzo kana go go batle dipatlisiso go sheba hantona hantle ntle motho wa ntate le motho wa mme gore re ba ba lekana ka maemo a kelello ya bona bona ke ha ba tshiana ka dilemo tse kae nna ke bona ke bothata bobile mona ne ke batla go bua ka nna nna gore ke tlo tlhalosetsa ka nna ke bona bothata ka bobile mona bakeng tsa gore batho ba kgale batswadi ba bona batho fane ba kgale ga o tlo thola go sheba gore mme wa ka ntate wa ka o mosia ka dilemo tse supileng kapo ke lefuo
0: ntate
5: rona bona jwale re kena dikamanong le batho beo re lekanang le bona gantle ka dileng alright taba ya ka kenana mona bothata ba gona jwale re ratana le bomme kapo le banana kapo basadi be e loreng ba re phedisa boemo ba social media e motshomoradi wa bona nna ke a gopola gore ke na le dilemo tse tharo gona jwale ga ona motho ke mo eletsang ke re yena legato le boima lenyalo eng kae kae ke tswa ka ga lenyalo ke ile ka dula ka ga lenyalo dilemo tse 8 dula le mofumadi wa ka ke na le ngwana a le mong ke na le dilemo tse 8 maara ke ile ka arogana le ena and-e ke a dumela gore ke arogane le ena ka lebaka la gore bothata ke gore o tshwanetse o phele la eo ditšhomi tsa gae di phelang ka teng and go fitlhelela moo wa bona date o buang ka yena o a ne a o tlhoka peace of mind kore ke nnete ga e le gore ke gore ke fetile ka ga boemo bo jalo bagore o fumane gore le wena ga o fitlha lapeng ga o sa kgona gore o dule o mamele lerata lena le ka tlong ka lebaka la gore mang yena o phela jwang so le wena o tshwanetse gore o phele jwang
0: ei ntate
5: batho ba bomme ba phahametse batho ba bontate gagolo mogopolong motho wa ntate o na le bofokodi ba gae bago ko go tsela e e legoreng dintho o di sebetsa ka yone ke tsela e e le goreng e staraga gagolo ko e batla e le gore o staraga motho wa ntate.

0: Dumela botsimozo wa ke. Dumela ntate. Ache. Nna ke tla matha nna uma mantswe a hao mo le hore. Ke lokela ho utlwisisa re kena tseleng tabeng tsena tsa marato hore. Ha hona motho o tla mo fumana a ya ba ntho eo kapa ya ba motho o labelang hore a be yena 100%. Tlamehile fela o tsebe hore motho e ke tlo mo kgetha ke motho e leng hore ke kgona ho mamella diphoso tsa hae le yena a mamelle tsa ka. Ebile wa thusa hore re utlwisise hore nako e nngwe le nngwe ha o nka qeto ya ho kena tseleng ena ya lerato, o tsebe hore ke habedi. Ke ka fela ha monate. E ka fela ha bohloko ko go lokela ho dula o sontso o ipeile hantle o tseba hore yene ke kenang ho yona e qala ha monate, e ka fela ha monate, e ka se fele ha monate. Ha e fedile ha monate ntate Modimo tla ba nthatile ke tswela pele. Ha e sa fela ha monate ke a dula ke fole. Ha se ke fodile ke be ke nka kgato enngwe hape hape. Ke a leboha ntate. Ke re Thabile Mokotjo ka mona ka Springs.
1: E motsho moradiwa. Nna ke le rahlelwa ke bothata bo tshwanang le bo. E ne ke mo rata ke dula le yena. Ke kgola ndi ne re na le lemo tse ka bang tse supileng. Ke sebetsa, and then a thola mosebetsi o le monate, ntho e nngwe le nngwe le monate tsa mantle.

0: le ga mosebetsi wa ka go fela, ya ba mathata ke makalang a sa se matlenyana a sa tsamayang fela pelo, mara ntse ke le busy ke batlana le mosebetsi o mo. And-e batho ba bangata na ba rata ba re bitsa super couple le nna kore le happiness. Ila ga ntse ya jwalo nengneng a tsamaya a sa fela pelo se ke tla gotlela eng jwang ga ona mathata o koye kono then ke be busy le nna kopanya ntho tsaka. Motlhaneng ke tla kutlwa botlhoko tsatsi le wa leng a tla go nna re le mmagolo monatenyana okay ntse re ya jwalo mmagolo monate a tloa ka tloa ka sa go ga ke mo feletse o fitlha go bala ke kgaoane ke gotlela ntlo then ka founela ka tswa e laga ke ya ko gaontong a ke re tlang ke kopana le ena o bitse le motho o mongolo monate maga nako ntse re bua ka founu ka mpolelela go ntlong gobetse. So ile ka kwa botlhoko aolo maga di lokisa ditaba then ka mora mono ya boela ipheta gape yona ntho e ka yona motho ono. So ke mane mo e leng gore la ka dula fatshe ka bona ga ka wanampe fele ga o sa thusa go tlolela tse fetileng ga dinong sebeletsa ke ka tsele yaka le nna di le lena fela ka yona le yaka shipolena ntse ke kgona gore ga lerato la ntse ke na le lona magae ke ipeile gantle.
1: Kgotso kgotso motse moratiwa, hei ntate kobetse o bua ka rona jwale o bua ka rona ka ena nako ko bolele ke tsela tseo re fetileng go tsona tse botlhoko tseo mafifi. Nako jotse ya pele kore ke ile ka ikansela mafifi, ke ile ka ikansela ka dula fatshe ka ntate Modimo e ne e ne sekgetho e ne paetseng ya ka e santsane e tla. Ke na le motse 7 ona gore ke dula ke le mong wa ka ke ile ka mo kgaoletsa gaga godima ne ntse ke kgalemela itse gao le jwala ke wa fumana a bantsha ukapi a go ntlhaba ka yona ke be ke hulaya ka matsoo ke ya morago mafifi ka ipea gantle le ona jwale ka nnete ke fodile ke na le motse 7 ona ke fodile le relationship e ke tla kena go yona ke tlo kena go yona ke fodile ke sa kene ka tse fetileng kapa mo ke fetileng teng ke tlo kena ke fodile mafifi ntse o dutse le daterampa jone tshimile e tlo sagago se botlhoko mane.
2: Emotso moratuwa o buisana le Mokwena ka Sebokeng ka mo bothata ba dikopano tse re na leng tsona go tlwela ka nako e go bua ka ditokolo mathata a rona e wa ntho ya gore lerato le fetotse tšhelete ga motho a o rata o botsa gore o na le source of income na mare ena self a sa sena nix wa bona ntho re nna ke nagana gore ga o lokisweng tšhelete ena e tloso o gutlele lerato bane o tlositswe lerato o kentswe tšhelete ke ka o mathata a leng mangata je ba bangwe ba bona ba ingadisa ba itsamaisa wa bona ke bona botlhoko fela go tsekwa tšhelete ene go na bontate a re sebetse.
3: Wa nko o sa balo go kenkeng phaganyana re nka nako o motseng. Ya nko o sa jwang.

0: e motho mafifi kgotsa le tebele e wa tla se bua se tlose bohloko mosha ke wa tla se bua le tebele ka kore ke ya ka tlwa motho a ka le montsa o fete ke neng ke mo rata tla stop kwa ke mo tsekisa ntho e fokola mpela ya go hana o tla dilala nna ga Steenberg mafifi ya ba ke ipraile ka matso khati ke ite a khetsi u di manchelo ma kabale ya le fukhati ke a mogohlaneng mafifi mathate ke a tshegeng ka ga lapa hana jwale ha ona motho a tshegeng ke tshege mathate ke sa tsebe nna go tswa ka gara ona ebe ke tlo etsa jwa ka nnete mathate ke a tshegeng a ka nnete ha motho yane ha ana hlompho o dipuo di mpe jwale ha ana le bogalemedi kore ha batho ba mokgalemela o bona eka ko go tlaisa boena ba gae ntho ne o ntse e bua gore motho o tla ithapalatsa ga a batla go ina dikgetho gana bale o tlaisitse mmala wa gae o ka gare ga a thibe o tsamaya moe mona jalo kano wa e tshetswe ka metsi a bela ntle go mabaka ya e kgolo ya gae kore fela ga gona motlha a swabelang diketso tse a kare mona ntate machacha ke kopa ko ntshwarele motho wa ka ke phoso empa nna ke kgona go tshogelo go yena mafifi ke le tebele machacha ka ga Steenberg ntho e ke e tshwereng le gale motho wa ka e tiisetsang ga so tswalo
1: ela kwete kwete a motsho moratiwa ko mametse ka mona ka Sebokeng 88.4 kwete nna ile ka arwana le mosadi wa ka dilemo tse ka bang 15 ke ona je ke ona ke lo nyalana le emo laboraro ona rola ta ke la ka dula dilemo tsena ka ofela tse 15 tse ka itukisa ka itukisa ka etsa hore le bile ke mo lebale hobaneng ne ke sa batla utlo kena lenyalong le letjha ka maqeba ane a tswa morao ale so nthwena e simple o tlamehile pele o kena lenyalong le letjha o itukise o lebale tsohle tsa morao kwana ga o ka etsa jalo then o tlo kena leratong lena le letjha o le clean le wena ga re le
2: kgotso kgotso bodisa moeno e motsho moratuwa o tlameha o sebetsane le gore o fole moyeng gore tle re a o kopana le mong gape ka manong tse tsa marato e be le gore o hantle o fodile bodise moyeng ke a leboe motsho moratuwa ke ntate Bartose ka Welkom ka 2858
3: dumela e motsho moratuwa le nna kile ka feta mo seemong seo ke le ka ba dikamanong le ntate wa lelapa more than 29 years and then be re divorce na le ntateo ga se se re divorcetse na le ntateo so ile ka tlala anger ya go tlhoya motho wa ntate posonyana e nnyane fela a neng a etsa ke ne ke sa ke bona hantle fela gorae so ka ba dikamanong tsa lerato le ntate e mong posonyana e nnyane a neng a etsa fela ke ne ke setse ke nka fela gorae man banna ba tshwana o tshwana le ene ole yanong so ntate ga ke mone phoso le ene gore a tshabe batho ba bomme motlhomong go na le motho wa mme o ileng a mo utlwisa botlhoko yanong ga o bobebe gore a ka kene dikamanong mare nna nkare fela a se ka eng ka jwalo a lo amogela fela a lo itukisa because metelong ya letsatsi ga ke kebe a dula a sena motho wa mme a sena molekane santsane a ilo ikamogela kapo a batle thuso go ditsebi or a batle bontate ba bang ba dikamanong tsa lerato or ba kileng ba feta mo a fetileng bo teng
4: e motshomogatiwa kgotso ga itsedia motho a ke batlo ba motelele nkare ha re le kapola mojolo mona le tlamehile gore relationship ya lona go seka bana le yanang le lekunutu wa bana makunutu ke ona tlo qetang taba ya mojolo tlamehile di bewa fela ha le kena marato le bolelelane ntho e nngwe le nngwe go seka bana le ya patelang e mong ntho eo tla reng osane ga e tlhaga e be baneng o mo wa ipotsa why o ne o sa mpolelele e ka etsa gore dikamano tsa marato di babe ya bobedi e motshomogatiwa ke taba ya gore le le kapole le tate le o dulang mmoa empa le sa nyalana yeo ntho le yone e tlo ba botlhoko because o tlo etsa ke go tlo rwala maikarabelo kapa nkare duties and responsibilities tsa motho ya nyetsweng empa wena o sa nyalwa nako a ne reng ga o nyalwa o tla bo se o kgathetse ya boraro e leng ya o qetela sekwete ke tabane ya gore le tlabe le sa buisane ntho nngwe le nngwe botlhoko go na le go bobolelele motho ao o tla bo bo qetela ka gare e leng yona ntho reng motlhang o tlo ntshang botlhoko go tla bo go se monate ka mantswe a mang ke bua ka lack of communication skill ha o na le ntho sa o duleng monate e be le go a le bolelelane go ba opene mojolong ke yona ntho e ka isang batho gole thank you ntse ntse o itebogela kwete ke nana ke utlwaetse.

0: 저 염소 좀 가두어. 에이, 염소 좀 가두어. 슬로사 하우스 부이. 저거 봐, 오바마로 갈 비죠. 염소 좀 가두어. 길이 가고나 리미옹와나가 2009. 오피레타 진디나 익소냐리. 길이가 리가 홍가나 고기 기히레. 임바 하우티아나 레모티 몽간까니 아웃룸 보고 줄 가와나가 아웃룸 보고 보시당 가포 아버님 바방 한테 오기셔 보고 아바 이타팔라자 아고 고바 페로 호피타 인테나 요흠이 암샤디 나세기 시크고메진 고가 펠라 모디모기에나 펠라 지반 로호폴라이 몽호나게리 펠라 Hakina man German ntle mono na ukabanka 30 years mtsogo wa hila ubo fihla uwela diatin the foresighting diatin jero tsa motho a tete mo iphetetso e ka ba mme e ka ba ntate e buima tabena bo hloko bo ka pelong tsa gona ka monana bo a tshosa e mo se mo ratua
1: Sehlosa ha ntate ai si bua le rona ba banga nete ai e ga nete ga na ro di etsa ga di etsa di ntho ga the a tshe mo tsokwete ai ha ntse le fela go ntho a se ha a se ha ga nete ai ga nete ai batho e re ikanetseng o phela le bona motshomo ga tua ai khona ke mathata fela
2: dumele motshomo ga tua mme go tshwara tua go phela mo la tshe o ke sa se di si mapalo wa go hantle speke o tsaba ga ba pitori o tlola hle se fitileng o di si mo hao o tsamaya ka tsentšha ga o le ka ga tsentšha o kena ka ga tsentšha o tsamaya ka tsentšha o ithute tsentšha bua le papi ka mona ka re sotho le reile
3: emotsemoratuo ga monna a o dila ka pelo tsa rona jalo kakaro ditlhoo tsa motlhemtlhe ka go a bona bontate re le metsi mafifi wa sa bula ka kestere kore o bona ke ipeya hantle nna kare o bona o tla tswa gape le go motho o kopane ka e se nna ke le DJ je o ka se kopane le ngwana a na ntho mena a teng mono apo ijetsa majaleng mo o ijetsa gore ke o tlametsa motho le goreng keng letla pele le ga e leng bolelapa ore le kene nthong dikamano tse serius ga engwe nako re ke na le mantswe ka mokgo e slosa se leng ka teng mara ke a tswe ke re a bona motheo le gore motho o kopane le ena kae le pino ketsa me bapala o nka motho o motsebe nape ke na le bothata ba go rata ke rata motho ke a mo rata go tshwana le a tlo ntshwatla pelo e tshwatla jalo ka botlolo he ya en tlho tsa ntatumare he go betira ntse re kgone gore keng re bue motho le metsana tse nna ke dula ke le mong se le nako tseng he sa batla ipeya gantle ke batlo kena leratong le latelang ke le metse tsena ke tlo ntshetsa botlhoko boo go motho e mong gape ntho e etsang gape wena mafifi re kena le batho ba sentseng ba le metse.
4: Mzake dumela le kae? Mzake bothata bo bong bo tla thola go bana le dipolagano tsena tse ka nang le tsona ke tsa batho ba bomme ga ba na mamelelo ya motho wa ntate. Motho wa mme ga a bona motho wa ntate o bona maine mosebetsi gobane o tla o botsa go a sebetsa kapo jwang kapo ga e ba le dumelelane o ntse o sa sebetse jwalo o sebetsa ga o se o sa sebetse ga o sa le motho he ena ka Sesotho o tontse ga
5: efile thobela wa rra mafifi thobela mafifi thobela thobela mzwaki o bua ka nna a wa rra o bolela ka nna ke tse ka tsaka dikamaneng tsa marato le motho mafifi ga ke mo founela founu ya ka dagae e re call waiting and-e ngwana nola na ra ga a thola di-miss call tsa ka mafifi ba etsa di-please call le tse 10 mafifi ke itse ka ota o kare ke nwa metsi a o fisa ke robala a ba tlo ntempela mafifi a ba ba mogashane a mpontsha rena o tswetse pedi di tse di mmethanya ko boa go nna ka re tanki ga ke yo mo 88.4.
6: Hello, emo tsomoratiwa, hello. Jo, wa tseba e ka reng? E ka re o bua ka nna. Maobane. Re ne re bua taba ena. Le boyfriend ya ka. Kore, e ka re batho, e ka re sehlo sena se ka ba motshehare. E ka re se ka ba le motshehare ha o se ntse o sentse. Sephetho hape se tswe le motshehare. Batho ba tsuile ba mametse. Ha o nqetile. Ke tlo dula ko hlompha jwalo ka ha ntse ko hlompha. Ha o nqetile ko bolelle. Kore ka re ha ke tsebe ka re ka ba mametse re di ko bolelle. O bua ka nna hantle. Tsatsi le monate ngwaneso ne ke re fela ke fete mo dingata haholo. Ke ka kore jwale le ba mamedi ba ka re ho. Dingata haholo re lemetse. Jwale ka ke bua lona tjena ke mehwabadi ke lemetse. O rate motho o sa tsebe gore mabaka a hae a eme jwang. Kore pelo e ka re Modimo a ka ba re bontsha dipelo tsa batho kapa a o shebisa motho gore se ka ba atamela moo o tlo lemala go feta mo tswang. Yo.
7: Jwalo ka bosigo phepi jwa majabajaba sa ngapa wa setšhaba se sa tshabeletswa phekumana mo ke neng shwalane monna bale ga o tona kwana go tsoa monna ke mametse bamamedi fela ga ke a ukwa le setlhomaka ke mametse bamamedi fela mozwake manyalo mona ke mathata mona mozwake mo ana motho o tla ba ithaparaditse morago se o dudile ena o tla ba ithaparaditse ke na le ena ka gago dikamang tsa lenyalo le o re bua le ena o tlo bona motho a tlo tlhagisa mmaba gae e sa re ke a go ana le wa ka nna ka 2015 go rata ka mogoo a ne ke ore eme re tsamaisa dintho ka teng ana a sotla ka teng a sa mamele ka teng banna le ona ba ke na ntse ke thaba go nyala ga ke nyala fela ke gopola ela wa pele fela go nagana bophelo bona ba ba boima ka kang bo dintho tse dingwe ke go ne le boima motlala ka gapuka dinone kese
8: a re ikwale lesedi
9: kgotsa motsokane
8: ntate re kae
9: re temo re na ka le kae ma
8: o kepetse mongadi
9: ema setlhoo sao se botlhoko batho ba modimo ya tsewa se botlhoko se botlhoko gona go tlisang botlhoko wa tseba taba tsena a se tsaya ka motshokwete wa tseba ke tsa abuti wa ka. Abuti wa ka a mogolwana ka mogolo go nna. O na le mosadi wa matswathe a ka wa gae. And-e abuti wa ka o sile mosadi wa ka 17 years. A lo nyalana le mosadi o mongwe a mo sia ka gare a lelapa le bana. Mme na sala a godisa bana. Idara ha mme a butya ka sa tlholile pele kwa moma a tlhang teng a kgutha mona se se monna se di mosadi a sa fitla ka tlong ba mo amoela bana ba ne kgada na didimo a tsamaile ba mo amoela bana ka tlung ene yo le thabo ya ska ba teng ka ka ka ho mme ka mo bana o fitla mona sa fa o tswese se se monna se le msadi ka tlung ha sa botswa motho motho ba yo le household le msadi sa motswa yo le household le motho wa modimo o de di ntate wa ka o na lije di ntate wa ka o lana si a mme wa ka le na alo nyana pele le nna ke zantho e tswa ke ntate wa ka ene yo ra ha re mjoetsa rona re le bana ba ba ke ntho ya pele ne di a bontate ye ya hona jena isa tshwana di a bontate mo tshokwe a isa tshwana yo hona jena mo tshokwe te ke ba tawo yo tsa hona je bua lo ena je ba mhlaleng wa hore ba hlalana batho ba banyedzi banyedzi simmuso ba mhlaleng hore ba hlalana we je ba mjo ja isa le ntate ka tlung ene lo re a ikokobetse ntate yo ha ikokobetse mo sadi wa hai Unsadi yantsalwana mlibe nemsadi wa hai uya khakha ka tlungu utima mabono ezantsetsa ka
8: Impa ile yena phoso
9: Impa ile yena phoso ngwane sidi yena phoso ri dula fatshe le yena yemthwa mdimo usile msadi ke motsetse 17 umuthola ntsa le tenga ana ngwana le motho yo mu ene o tsantsa u ipona ro phoso wena mara
8: hai
9: ngwane so wena motho kwa tona je bua je le wena ngwane so ka re ntweni o o bua nyiwo e ka re ena o buletse FM molwana ka malenteng a tlo utlwa diphoso tsa batho ba di etsang ka ntle ka mona ke utlwa tlhoko ka mme ena gobane o dutse o gaile motse ona wa tshotetse o gaile motse wa tshotetse mme yo mare jalo o tlhotse o eje bane o sa tlhotse o gange obane motho ona o fautswe ke basadi ka ntle ka mona o fitlha ka tlong ga mamele mosadi ga o mo tlwisise o etsa ntho ene e tswa ke ntate wa gae ke a leboa motshekwete
8: Hai, re le botlhoko motho a sa ikotla sefubo ka go ntate o na etsa jene le nna ke tla etsa jene. Go so bona fela gore motho o sa etsa ka bomo, ha ona le mabaka.
9: O etsa ka bomo motshukwete, o etsa ka bomo, yo sa farisa le bana o tebela bana jarteng, ha sa batla bana yo jela, ke yo chance, ha sa na takatso le motho wa msadi, ho ha nix.
8: Moeta pele, ke le buile go le pepi ngwaneso.
9: Aski, so thank you motshukwete.
8: Eh, le seri?
10: What is?
8: What
10: is? What is?
8: I'm not doing it.
10: Hey, I'm not going to get some local people. Dad. Some
8: local
10: people. I'm not going to get some local people. Ke ntse ngwana ka ntle ke rata mosadi ya ka ke rata lona bona wele le ngwana enwa ka ka ntle o gata nna o gata tsa bana maiso bana ba gabo wele bohloko bono bo ja nna e moso
8: ntate
10: bone ja sebaka ngwana ena ka ha le mona nka rata a gata o tsa bana mabo hana mmeo ke se se se se se se se se se se se se se se se se se se ke mo fositse motso
8: hey mongaka ke a kokobe
10: ka ntindala
8: ba bile tsebele tswale sedi ke kire ka mehlala matsatsi lenaneng lena la dikalaneng ke taba tapelo ya ka e kgolo re ke a pheta mantsoe ya ka hore naha ya Afrika Borwa etle e loke hore boeta pele botle boloke mafapha muso di company hore di ntho di tle di loke Afrika Borwa ke ha malapa ka loka ha i fela malapa ntsa ferekane gentse re tlo bona pherekano e kgoro dikerekeng mafapheng muso kgwebong hohle gentse re tlo bona pherekano e kgolo re a rata ka pa ha re rate tharollo ya mathata tinga ana Afrika Borwa ke hore malapa loke ke tlo kwala ka mantswe a reng wa tseba ka nako tse ding mabedi a tshebeletso ya lesedi mme ke rata tabena re se ke reng ka boloka papadi se ke reng ka e le motlae nna ke re ho betere o sokodisane le motho ena yo mo tsebang o fitlhela le lokisa ntho tsa lona o fapana le go lo qala kgathatswe ntšha hape ya bobedi ntate o bona mosadi o wa gago motho wa gago ke ke a fumana bete go feta ena gagolo ga se nna le bana ha go lwa le senna le bana ke botsa nnete ha motho a o rata ka pelo ya haiyohle se ka bapala ka ena wa tsa go bitira mpo motlwele o motlwele ka kgotso e seng o bapale ka ena ha motho a o rata ka pelo ya haiyohle ha se papadi go na le batho kapa go na le motho ya o ratang ka pelo ya haiyohle ene wa tseba se ka bapala ka ena mo fositseng teng ikokobetse o kope tshwarelo ke bua le bontate ka jeno ke bua le batšha ke bua le bomme ke bua le bousi ke bua le boabuti lwantsha boikgogomoso lwantsha ntho ena ya competition lwantsha ntho ena ya gore ga ke kgathalele lwantsha ntho ena ya gore ntate o na etsa jena ke tlatlela mme o na le tsena ke tla etsa tsena ntho nngwe a se le lefutso e gola le lefutso ke diqeto tse rona re kgethileng gore re dinke sealemoya sena ka jeno se tla go wena mabelo ya tshebeletso le sene se tla wena ntate se tla wena mme ga re rere mona re na se thego re bua taba tsa bophelo tse phisa bona lapa la gago le a fela mme o tseba gantle gore o thata bokae empa o nkile qeto wena gore ae ga ke tlo telelwa ke mosadi fela wa tseba bothata bokae ga ke tlo telelwa ke monna fela wa tseba bothata bokae fokotsa lerata mme fokotsa lerata ka tlong fokotsa lerata e motsho moratuwa go lesedi FM
11: lesedi FM a ke molele
12: Lesedi FM ke molelwa raso e ipabolang ka magabane a puo ya Sesotho o mametse mzwake ka tshela e motho moratiwa go lesedi FM
13: Theoha dikalane le e motho moratuwa go lesedi FM fela.

0: Na o blacklistilwe ka po dikolotong. MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse ka po romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-arrears, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong.
1: Go di medisi se buri se moeng sengwe letsatsi janke ke etuse bana ba latelang bona ke bakganni ba dinthorontoro banna ba tshisang diesel ke re ke sebuse se kopela ke re ke fafatsa ke re ke thabiso thwala bana botlhe ba tsoswa ke motlalo player ga sebe ka re smith le da mkhonto dango
2: dumela se buisa ka seratang ga tle ke tsose bana ba latelang ke tsose bana ba ka dlatla bosia tsa khale mo gona ka mosoba ba tso tsheke mo bona pontsho ka mo ka betsa na tsike le botsa tsile mo tsa tsa
3: kuti mane mo zwake o bua le mo le bo hente men ka tema le parisi ke kopa ho tsa batho na ba latelana tsa tse me mama rena ma luka se ka zone 5 thabang tsho mbi ke kopa go mme wa ka o go mfounele tata se lo mo khale ka tlokolene tata ga mo homane ka kopisi ke le bo mo zwake ba tsa tsile mo na tibai.

0: Kgotso, se bodisa ka semoyeng, kgotso. O kore ke bodise tsatsi le kajeno go gola my brother, ke a botuaka. Yoho, ke re fela botuaka makatlo le mahlong la tsatsi la tswalo go yena. Yena lebitso la gae ke Ntetho Abraham Gabaza. O dula ka mane ka Phomolong ka Bloemfontein. Ke re Ntetho Abraham Gabaza, katlo le mahlong la tsatsi la tswalo go wena. O na molaetsa wa tswalo go moina wa gae banna, ke nna moeketsi ke Gabaza ka W section ka Botshabelo. Thank you.
1: Ntate Gabaza ke a kokobela mongaka le shumile tse robedi metso ka gore ra ya bone. Le se di FM dubela.
2: Ba se mara tswa.
1: O pinyana.
2: Eh ya se kopa ho tsotsa me ana ka man ka blom. Ke le tsotsa tsane ha itse ke mang. Ke re gauta mavoso. Ke katela ka stone ka man ka poshi ke sa le bala ACD ka se weekend. Thank you motho mara tswa.
1: Thank you manana. Le se di.
2: E motho mo natuwa.
1: Le kae?
2: Ke tele kae e motho.
1: A mona te popi nyana.
2: Ha mona te popi. E popi a se go se se se tswile e ya ke tso se vi tsaka man ka na mahadi. Ke tla bo masilo ka mane ka tlezo po ha ke ma bo se bona so o khatime. Le tsela ke a thank you sa. E motho o ke tsiri ke ZK.
1: Thank you sidi. Le sidi. Khotso.
3: E motho mo gadiwa.
1: Ntate phila ke tle ke phile mo tapi.
3: Re ke wa tsosa ke bona ba ba la go se mwa le ke tsela ka sipe. Ke ba dire go mo ntate. Ke kopa o tsosa ragelo wa ka o fatse la Bloemfontein ma no bunsa ke Bloemfontein ke magotso. Nye tswa mo sia ke tle ke tsose le ntate wa ka. Ke mo rana mpusha ntate mo le fetsane ke tla tsima na fu kumane. Ba mo tsanta ntate ntane ke tekela ka o tsosa a bitimi le fike ra ntse e mo la o kwa kwa tsene go tsi mo re dimo tayo. Ke fa dinga tiro tona re tsa go go.
1: Ha o bogedi go mo ngaka le se di FM dubela. Le ga mo popinyana.
2: A mo nate le ga e mo tsimara.
1: A mo nate manana.
2: Thank you mo tsimara ke ha ba tswe batho. Ha ke re go botsa mahlatsana ka mona ka tlokolene a tsoe. Ke re mo lebo yo ke le ntse a leboa. Ke re ntate le se ka phamri a tsoe. Ke ketelle ka nne nna di bitsa ka se mo le se ne ya. Ba ne ka fela ba tsofa ke nna mamuka le mamuka se mo le se ntse se thabela. Tata e motho ya rata hle.
1: Radio dumela.
4: E motho mo ratiwa.
1: Bopi.

0: Batho moratuwa ke rata ke sa belo ka kastele ke rata ho hodisa lesedi FM ha le hole le mme Mannini le moradi wa ka le Nontumiso Mokoena ke re ha tsoe ka e diqo ka moo a tsoe a lokise ntho tsa sekolo a bale a ikemisetse thuto tla mo patala.
1: E motho moratiwa, ke kopa ho thusa bana ba latelang, Mampho Matsoso, Lerato Matsoso, ke qetelle ka mme wa bona Moreti Naomi Matsoso, kaofela ba tsoswa ke Masentlaga Marobo 46 Bloemfontein. Ke a leboha e motho moratiwa, dankosi.

0: ura tsebeletso le sedi le se khonke tsepile wena boys to men ba ile ba tla ba dreams blondie magene a baby I'm missing you mashume di bitsiso la mitsimira ru ru reng ya bohlano ei ha iba ho so bone ha iba ha so hlokomele o tsebe hore mafura a se anyuluile petrol e anyuluile ka 1 rand 43 cent athe diesel yona e theuhile ka 3 rand 25 cent ka jeno mamela tsebeletso ya le sedi moyeng o le sedi FM adumela Lega Mzumbi.
1: I'm going to get paid.
0: Khotso wana mme
2: eh ura matambe
0: ke petse mo gaunga utlwa wena
2: ndate majabaja
0: ndate ke tula maketula
2: mwana mme eh wana mme aba tsweba bere ke kala pele mona kushasa le tumaine mwana mme eh hona le ndate a hola mona yena ke ndate wesi modiko ke re ndate wesi tshaile mwana mme hola amna timba o theolo tgita matso mwana mme ona ona go ka tloe wana mme ke ka mana ka Virginia masimo a bone wana mme ke to samagana molapo ka mono jo go yana khotso ke ka mana ka botsabelo to senda defusi maphakisa ke katela ka le tsela mofokeng ke le sundowns le go holo ka mana ka matebele ga kwa wana mme ke kilo 3 da maro e cha ile lwa lengwaneng
0: a ilale
2: danyu danyu defusi
0: le seri
3: mahatua
0: le gae manana
3: Ao khona mo ya fa ba plana tsa ga nna ke.
0: Ke petse popi.
3: E ya tsengwa ne so. A go ke tso se batho bana ba ratela. Ke kana ka mora ka ke sa bata mogeti. Ke re re hlono no tlaudi. Ke ketelle ka mphonyane skwere ke go bona ke re ba tswe o shubisele interstate ya Russia. Thank you moratua.
0: Ke a leboa.
4: Dumela motshomaratua a ke batso setlhe a ke re me amolo ya tsowe ke re nane shiba ke re ndenzindenzi ke re ntatelebesi ke qetelele ka sekolonyana ka tlokolen ba tsosa ke zwindio mo Thabong Welcome Streeting ga batsoetlhe
5: kgotsokgotso bodisemoabatsoebatho re ke tsose se a bulela James Mnembe ka Bloemfontein ka mona ka Pietersfort ke tsose Lucien Bartman ka mona ka Welkom ka Bedeli ke Bartose 24858
6: ka fazem lá no oeste na Canaã a matéria que a mulher que se prende se a mulher tu se chovane se for a qetella ka o tsosa me mala ga tomana le sothomana a tetsana wa hela chai di mo shanya na sekolong
1: dimela tabele ha ba tswe batho sekolo matumane matatile tetele go se ka pambush tetong tsa maila mini ka Lawrence no ho matela box ba go lumisa ka tembe botho ma khona ne bona ntang tabele
7: ha ba tswe batho ha ba tswe batho se budise moyeng ke kopa o tsosa malume wa ka malume Mtlalipula Motheo ka mane ka katlego le malume Sekoto Motheo ke ga batsoe ga batsoe ke sa lebale le go tsosa gaitsedi ya ka ke mphafulane shia ke polushia ka mona ka Orange Farm ga baphatsi ba batho koseng
0: ke a leboa ngwaneso ke a leboa tlhe ngwaneso ke lebuile golo lesadi FM dumela kgotso
8: e motho gadua
0: ngwaneso
8: mna ke mothumogatua ga batswe batho e mothumogatua ke tsosa lapa la mokeki ka go fela ke tsose lapa la ntate marumo ke tsose mabakane a matemane a kreta thabong ba tsoswa ke mme malebogo mokeki mo nazalekobo matšhabeng ke tsatsi le monate mothumogatua utlwa
0: le monate le wena keki lesedi
9: hela mafifi
0: ntate le kae
9: korona ke putso pitse
0: ha monate
9: anke ka mo le ka ordinary service ke re mo re be re application ke ga tsohle ye ka mang ka melody ke re TV TV se ke tsaba buitsa fa dina ba ke ya mphatsa ke se ke tlaka ke re ngwana nya tse ka mo ranya tse o tla ikhethela na e le nyona ke yopi ke re TV TV ke tsuwa ke petela ka se ba tsi ba tima khetla dena ka mo ka fitse ke motho ana ja breakfast le fela le lunch ma fifi ha le tsamo mo re la rante ba di tadi ma fifi
0: ntate ke le bo
9: ke le ba sponona
0: Ezra, nothing. Hokatui. Hey, I'm a shanu na wa yowatla yo. Swagamana gana hinya butsa.

0: Na o blacklistilwe kapo dikolotong. MCS e ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-arrears, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong.
1: Metsotso mabedi ya tshebeletso ya lesedi re rebile o reng ya bohlano, reng ya bohlano ke disia thapo tseno teng rabosana madie ka nomo monate ya golo la makumane ya monalemane tlo ifumanele dintlha diketsalo tsa letsatsi le letsatsi Afrika Borwa, Afrika lefatshe ka bophara. O se fetwe nna ke disia thapo tsena dumele ke tla ke re gotle gore re iswe rato lena le lena re kopanya ga mmogo gobane le ga re ka arogana nna le wena ka nnete re ile ga teana ga go kangwa mmogo ke maqhubu a gaso ka baka fela la mogau e re ke tla ke re ke o sia matleng ke tshepa gore nako e tlang ga re teana o tlabe o ntse o dutse matleng ka latsatsi leo ka mantswe ya reng ke motlhodi ke tlotse mme ke tla dula ke tlhola ka nako tsotlhe ba letsatsi le monate le tlhogonolofetseng nna le wena re tla teana tsatsing la moqebelo nanong lame rethetho a go ratile morena o sane nanong lame la ditheowa dikalaneng le la botlhano tla teana le veli wa ga moloi natefelwa ke mananeo otlhe a tshebeletsena a tlang go latela ka morago go mona biki mafabatu biki leele a re go robala ke tlhago empa go tsoga ke mohau ya kgaola yaya.

0: mamedi a ke o dumedise ke mo ruteng a ka mošwa di ba ya o dumedisa a re phallele pesalemeng ya legolo e šome le metso e robong re ba le tente mana ya legolo mašome a supileng le metso e meraro letsogo la gago a leke le nthuse gobane ke ikgethetse ditemoso tsa gago ke o seng mo mamedi ha mo pesa lema a tadima bofokodi ba gage ke o seng mo mamedi ha mo pesa leme a tadima bofofu ba gage a tadima go se tshepagale ga gage ka makgetlokgetlo pela modimo ke o seng mo mamedi ha mo pesa lema a atamela pela modimo ka boinyatso e le nku e latlhegileng kwa mantswe a mo pesa lema letsogo la gago ga leke le nthuse gobane ke ikgethetse ditemoso tsa gago mo pesa lema o kopa letsogo la modimo go mo thusa mo pesa lema o kopa maatla a modimo a pholosang go mo thusa ore mongodi wa buka ya Exodus lena letsoho la modimo ke letsoho le letona le tumileng le tsukutsang dinatla le patang batho mahlong a lefatshe lena ka lebaka leo seng hona re kopanang le mo pesa lema Halefati le mofura letse a tadi mahumutimo letsoho la hao haleke le nthuse ho bane ke ikgethetse dithuso tsa hao e ka mo pesa le ma u bua mantsi a reng ha re o tsosa o seng hona ke hloloheletse poloko ya hao mutimo hloloheletse lebitso la hao ke hloloheletse boteng ba hao moya wa ka ga o kgone go phela ka ntle wena theowa morena wa Iseraele o phamise bophelo ba ka gobane ga ke letho ka ntle wena re tadima bophelo bo modimo o re adimileng bona fatseng lena tlhomong le rona re tshwana le mopesa lema lefatshe le kile la renka la re lebatsa mogau wa modimo tlhomong le rona re tshwana le mopesa lema batho ba kile ba renka ba re beelela thoko le sefatlhego sa modimo ena ke nako ka gore le wena o eme o seng gona bue jalo ka mopesa lema wa maloba tsogo la gago ga leke le nthuse gobane jale ke ikgethetse ditemoso tsa gago e ka mopesa lema o bua mantsi a reng moya wa ka ga o keke wa phela ntle le ditemoso tsa gago letsogo la gago ha ibe lona le nketelelang pele bosio le motsheare e ka mopesa lema ore ke ile ka hlahlathela jalo ka nku e latlhegileng mme jale ke ikgopotse jalo ka ngwana lehlaswa ga a le ka gara hoko ya dikolobe a bua mantsheareng ke tla tsoa ke ya go ntate e ke tla re go yena ntate sithetso le godimo le lefatshe a ke sa tshwanela go bitswa mora wa gago o mpe o nketse e monye a tshwanang le basebeletsi ba gago ke nako o seng gona a re kala letsatsi lena gore le wena o nke morwalo wa gago o mathele go Jesu ka Kriste morena wa rona amen
1: moruti moswadiba re a leboa golo ka molaetsa mabedi a tshebeletso ya lesedi gantle godimatlhogo go reke bahlano rabosana madie le moifo wa makumane ya mona lemane dithapo ke tseo

Mamedi haridi petele tsena tse qala letsatsi ka tsamananga le bo emo ba lehodimo bo ka lebelwang ka jeno hopotoloha le na ha re qala jolo ka province ya Gauteng a modelo di moletla a kwaela ka o kgetha dibaka o sengwana nka le mona letla hla ka me o phole fela o futhumale ka le boya le ho le Mpumalanga lo di moletla a kwaela ka o kgetha dibaka o phole ntle le mona o tla futhumala ka lo felt no first lo di moletla a kwaela ka o kgetha dibaka o phole ka mafafatsane a itekileng a di duma ka bokwa bo phirima le profenseng ya Free State le dumela tla go kwela ka go kgetha dibaka go bate o fihlela o phola ka mafafatsane a itjadileng a di a duma a ka bophirima Northern Cape o tla thiba ka mohudi o seng gona dikarolong tse e gotlhileng le lebopo ntle le mona le dumela tla go kwela ka go kgetha dibaka o foke moya mme o bate o fihlela go phola re lebetswa le profenseng ya Western Cape mo teng o tla thiba ka mohudi o seng gona ka leboya bophirima ntle le mona le dumela tla go kwela go foke moya mme o bate o fihlela go phola ka go leka botshabela profense ya Eastern Cape le tla kwaela go phole ka mafafatsane a itjadileng a di a duma mme go ka lebelela go kgetheha lefa le lesesane dikarolong a tse phameng a tse ka leboya botshabela re phethele jolo ka porofense ya KwaZulu-Natal mo teno duma le tla kwaela go phole ka mafafatsane a itjadileng a di a duma mamedi di fella mona tsena tse qalang letsatsi le ntsa ora ya bohlano ha re teane o tse tlhatlhamang e leng tsa hora ya botshelela ke gutlela wena ka basana madiehe ha mo le moifo.

0: 2020 mo ho ileng ha utsiwa le tjhelete eo e nngwe ya yona e neng e le didolara tsa naga yane America. Maikutlo a gago ke a feng ka sena se sa tswa bua? Ke ena Ntate Makashule Kana jalo ka modulasetulo wa komiti eo. Ka letlhakong le le mamedi re lekola ntlha ene reng lekala le ikgethang la diphuputso SIU le entse phatlhalatso e bontshang kantoro ya tonagolo Free State di abile dibasari tsa boleng ba diranta tse dimilione tse robedi felane tharo ntle le go latela metšha e nepagetseng pakeng tsa selemo sa 2017 le 2018. SIU e boetse ya tlhalosa ga ba supileng ba baithuti ba unneng molemo oo e le melata le go ja dibasari tseo ne di reretswe mo Aforika Borwa. Ka letlhakong le le mmuso wa porofense o arabetse ka gore se botlhokwa go ona ke go netefatsa gore ditšhelete tsa setšhaba di sebediswa ka nepo. Tonagolo ya porofense Makhwini Letsoe Mathai o boletse ga o ntse go kengwa tshebetsong mehato e thata go netefatsa gore dibasari di ajwa ka tsela e e nepagetseng. Mehemamedi ke tsona ge ntlha tseo re tlang go fa sebaka ka tsona go kotlaise maikutlo a gago.
1: Maikutlo a latelang ke a bamamedi. Melesedi FM kapa SABC News ga ena kabelo.
0: Sentse re moela Ntate Mphore yena o letsa le ka khutlo tharo. Ntate Mphore kgotso?
2: Kgotso Ntate Ramosana le kae ngwana mme?
0: Re tene kae mhlomphi wa ka?
2: Re a leboga ngwana mme. Maikutlo a ka ka tabe ya Ntate Moporesidente ya Phalaphala. Nnete fela ke ratela lebaka la gore go santsane go lo lekolwa. Ke yona ntho ke e ratang ga o lekolwe o fumane gore nnete kae thene ebe lebaka la gore setšhaba se kgone go tseba gore go etsela jwang. Taba e kgolo fela ke taba gore ga o molato soka o qetwa taba ka o fela taba ke tekolo gore moporesidente o molato kapo jwang. Mara nnete fela ke gore taba e ke e shebile fela ke gore fela e tlhaa ke ngwana mme bophelo bo kgone go tswelela pele moporesidente re kgone go tseba gore ne mabaka a eme jwang. Ke nana re ke yona ere ke fela go nna go monyetla ngwana mme ke a leboga.
0: Bela boile golo Ntate Mphore re fetela lentle re kopana le Ntate Sbofi. Ntate Sbofi kgotso?
3: Moramadiege le monsi wa gabane ke le tlhomphile.
0: Mohlomphei waka.
3: Moramadiege go ya ka nna le maikutlo aka ka mokgwa Ntate Kana a bolelang ka teng kapo ka mokgwa o entseng ka teng gore komiti ya palamente e be yona e tlo sheba gore na moporesidente o molato kapo ga molato. Ke bona e se ntho e lekileng lebaka la ka le leng moramadie ke kopa bua ka bokhutshwanyana o ko ga kgetha batho ba sa o batleng kapo go a kgethwa batho a leng ka gare o palamente ba sebetsang le wena gore ebe bona ba tlo sheba ga o tlo ba le ponaletso ga o tlo ba le transparence ntlha pele ke ena Ntate Madi e hlola le komiti ya kereke gore komiti ya kereke ga e sa o batle gore ebe yona e tla bona gore ga o phoso kapa ga o phoso na. So tabe na moporesidente ka nnete nna ga ne ke le moporesidente Ntate Madi ne ke ba tlwelela ke theoa obane ke ntse o tlhotlhaisa ntshwane ya gore re sana le tshepo yena kapa a theoena ke a leboa botlhompile moramadi ya le mosi wa gabane kgotsa
0: ole boile golo Ntate Sbofi re fetela Potchefstroom re kopana le Ntate Stone. Ntate Stone kgotso?
4: Kgotso ngwana mme.
0: Mohlomphei waka.
4: Ne ke batla go tshwana mo go ena ya ga presidente e wa tseba ene ya ga presidente na ka gobane business ele ke ya gage ga ke bone gologo kale go na le molato molato lo ga o le teng fale o e leng gore gongwe ene o ne a o etsa ke wa go tsaya tšhelete ao ke a kile motlase ga matrase le motlase ga disoufa mara se segolo ke gore tšhelete ya mo ntlong ya gago kore ga kore business e bere ke ya gago o ne a tshwanetse ebile ene ne a tlogile a e repotile kgale ba bolelele gore no ke na le business ka mo and business e yaka ena batho ba bankile ba itseba marane o ne a sa e tlhagisi yaka moetapele ko godimo ga ne a ile a e tlhagisa ene ko godimo ka kwa mo go ba bagolo ba ba tsamang le ene nka be go sena le one mathata a tshwana le ane yaanong ke le one lebaka le legolo le le etsa gore o bo bona gompieno yaanong rotlhe re batla go buane ke phala-phala and ya bofelo ke gore ene gape presidente ne a tshwanetse gore ebile a bana ile a bontsha le batho gore seo se a se dirikang mose ga se gore ke ka tsela ya gore motlhomongwe o dira botsotsi o tswa go tsaya batho o hira batho ba tswang ko ntle batho ba tswang Namibia mara batho ante mo dimpopong go na le batho ba ka sebetsa mo femeng eo ya gage ore te mo polaseng eo ya gage a ba go tsaya batho ko ntle ba itsa bakeng ya mona ke tsone dilonyana tse e leng goreng o kare di tlamela ko thoko ngwanae tanke ngwanae
0: bole boile golo Ntate Stone re re fetele maikutlong a bamamedi ba rometseng di-voice note.
5: Ntate Rabusana le bamamedi ba lesedi FM Ntate Lebuza Mtela Sasolburg Ntate Rabusana tabe ya Phalaphala ena nna ke bona o le betere tlwelele ntate wa ka gobane tse dintse ngata dila tsa tlwelelo tsa bo Ntate Zuma tsa bo mamang di tlweletse ke ena ga ke e tlwelo ganyenyana Ntate Rabusana Ntate Lebuza Mtela.

0: Rabusana dumela a ntse ke mametse di bua le ntate mo ha ka ba e shebe taba eo ha ka ba e shebe taba eo ndi rama pa se ke president mane plasing ya o hirile batho ba etsa mosebetsi mo ba nga diqeto mo le bene ba fana ka report ha ka ba e fuputse ne ba ya ka nnete ba ya ka nnete ba ndi rama pa sa na chelte u tshutse next ha ona chelte u tshutse Rabusana ke ntate murapiri mo na munyake ngile buile.
1: Ntate Rapsana, ke a o dumedise. Ke fihlile Maseko, ke Borakwane mona. Ntate, nna ke tshwara tabeng ena ya ntate. Ntate Ramaphosa. Ke botse rona ho fuputsa ntate Ramaphosa ke ho etsa profit na? Ho etsa tjhelete? Ha e le mo a tla fuputswa dilemo tse 10 empa ha hona mohlang o tla utlwang ho thwe ho phoso kapa ha molato. A kwejwe ha ba kwejwa dronko jwalo ka ba bang ka thi batho ba nang le tjhelete ha ba kwejwe bona empa ne le motho a hlophehileng o no tla kwa o thole mo o to sa dilemo tse 20 tjhankane ho ga hlophe o fete tla hlophehiswa ke mmuso ha ile banana ba nang le tjhelete bona e khona ha ba kwejwe ke a leboha
2: mo ife dumela ke thuso motshwere ka Mpumalanga province ya ke manyantse le di bona e ya ntate Ramaphosa impeachment ke bona ka re bela this time around die di ntho di tlo mo jekela se di mo jeketse di qadile mo jekela but thana ne ba mo tsetsa favor ka ona ruling ya gore ha phoso a hona bjela ha sala le mira go ba fumane ya di le mao bana ka taba economy antse bua ka taba economy galetsa ditshepiso ntate Ramaphosa ona bjela you approaching into re approach a ho lo vote mara still ntse re bulela maka 1 May ke 5 years to 7 years ntse re bulela maka fela a e khona ha ba gathale batho ba ke taba maka a e khona ona ga gathetse ke bona danko
3: ke ho mela na ho ka ho ba tlang ho tswa go na tshelete no mono plus e kene jwang hona ke ya mang a ke na taba le ntse ga ba tlo tswa go na ke ya mang no na ke ne jwa ke di ke tseng ka matlanko tsho ba tlo mo tswa fela go mo 100 ga mafosa ke ne jwa
4: go tswa Rabusana go tso ke mo siwe ga Drunsberg na go pa fela mo hlomphe gana mo a itse fela a ska se ye di so hampe ke ANC go se tshaba se tlise mo tshepe a se ba se bi tshwa ke ANC ke le bua
5: re fetele Phil Jones ka hore re boele re nke ma media mo nyana ke ntate Sokoti go se mhlope
6: le ga le ga ntate ba mo sibia
5: go tele ga mhlope wa ka
6: a re te man ke re ntwe le drama po tlamile ga le ne tsa le ntwe ya pala pala before e fitla maemong a nana ba ke ntwe ga le entse le rata le fatse ka bophara ba nena go nngwe ntse tseding ga di batle go robetse ka ona ntwe pa tate ga maphosa ke mentshwe le gale go ntse ke itwe a di ba no o tle ha ona ntwe MP entse se se ka morao ba nena ntwe go ya ke le phalaphala na ke re ha ba batle information e ba ifumanang ba ifumane go ba neng go a tsiba na molato so na ke ya go pafela ba shebe go re wetsala e mo kgolo fumana re le a ibana ha go khona putlwa le rona re tsebe gore motho ana a re di dang ke motho ya tsapa ha la se tshabe sa hae ke a le bona tatu wa
5: ka le wila ho lo mfempe wa ka le wila ho lo mamedi ka maikutlo a lona
7: maikutlo a ntse tsweng ke a ba mamedi melise di FM ka pa SABC news rena ka be
5: ke nako jalo gore ke suthele rape o Mokwena gore fa gona e be mebaraka e sebeditse jang
7: re obea sesosolong ka tsa moruo lenaneng la makumane

Mabedi leo he ke lentse la sibini seo bagati ba bangata ba mmino ba ileng ba motseba holo e leng People Price ne yo sa tswa fumana ditaba tse hlalosang we ha sa le yo ho lena le ka kwano tlokala jalo a di dimo tse ma shume a supileng a metso e mehlano ile a tseba la holo ka tsona pina tse ka ntse na yo a binang ha jalo can you stop the rain yo a ileng a e hatisa selemong sa ntsa skate ma kholo bo ma shume a bo nga moso bo nga ga tse ding hapetsa dipina tse wa ileng a tsebagala ka tsona ke tse kang a whole new world e ka sana le Beauty and the Beast ke tse ding tsa dipina tse wa ileng a dipina mme o tlalewa a hlokaetse maopane mme a hlokala potapotilwe ke ditho tsa lelapa la sentse re ga moya wa People Pressing o tlo phomole ka kgotso e ka sala le matshediso a gologolo bagati ba mmino wane wa R&B sena ya mamedi se re fitlhisa pheletso nyala ka jeno la makumane mona le mane motlhophiso wa lona ebile segametsi moilwa batlaisi ebile rape o mo ko ena mmogo le naka molao ya testeng le motsa thebe ke ena leng a tshwere ga a swetsa bonnete ba go tsotlhe di fitlha wena ka wotlolo wa nna yo ke bile molomo wa moifo la ka lebitso ke rrabo sana madiesa ntse ke re fitlhela re kopana nakong e tlang hi papathwe e sa tswa o tla gorra ya botshelela ena ke tshebeletso ya lesedi FM SABC tsa gorra ena o di balelwa ke mosiwa tshweu

0: o sa opola nako nyane ranta e sana le maatla monna
1: enka lebala jang re ne re fumana melemo e mengata a o reka ka yone
0: ya wa bona no o tshwere ranta le wena o ne o ikutlwa go tshwere tšhelete
1: ee o sa nagane mathata mamaa
0: ke re ka ranta o ne o ja o gore monna
1: bodyscopus
0: empa jalo go boima o fumana ntho o ka e rekang ka ranta
1: ma rip
0: empa fela o na jale ka ranta o ka kgona go reka kopinyana
1: ya eng
0: ya re kofi monna pakananyana ya 800 grams e ka etsa dikopi tse 296 ka theko e ka tlase o ranta kopi leng
1: hai wena e re wa swaswa
0: ke disitse monna re kofi yo fa boleng ba boholo neng kapa neng ka theko e ka tlase o 1 ranta kopi le nngwe e lekanyeditsweng boholo ba 2.7 grams ka theko e tšhaetsong monwana
2: nakong tsa tatlhegelwe bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga oa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS-a lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng.

0: Ratse tharo ka ofela dumela nhle.
1: Tumela tumela tumela tumela tumela tumela hlema mere tsebele tso ya le Sedi FM la ka le bitswa ke monono ke o sola khaza le nna sentse ke tshujwalo ke ra re o tle ntwe na reng ke re be hantle ho reng ya borobo ta go a breakfast show ke kena ka yona tabeno ya hore katleo ka nnete ena sephiri katleo ke a bohle fela keletso tsa katleo ha di sebetse ha wena o sa sebetse etsa bonete ba hore le ha ile hore ha ona mo thewela nteng fela matso a wa fumane se o ka sietsang ho bana ha wetsa jwalo wetsa bonete ba hore it's her boy July in tse phela mamela tsebela tswa se FM ke sentse ke tshweke re go dena ba cha jwa lo ka e hlola matsatsi a mararo tsena le 2026 are wo tle ntwana ile la boraro beke ngole monate ba nays wa tseba hore re kena ka wena ka jeno re batla utlwa hle o ngola jwang ho ntso ho ya jwang o ntso ngola di hlahlobo ka patshe e bang o ntso ngola di ntse di tsama jwang ho pula re jwetsa hore le bitso la o mang o kena sekolo kae o grade mang romela di voice note tseno 07975 85066 Kay Peter 0797585066 It's abonete ba ru rumela di voice note tseno re tlo di bapala abdikada le uswasa ba tlo bapala di voice note tsa wena longola ka jeno sentse go lakaletsa mahlonolo ka leno mmameriki ho ma dumehle ke re hello
0: a se ba itse jolo rumela di voice note tseno mo thuse ya sa kgoleng go rumela 0797585066 0797585066 ska batse telele ka nnete jalo ka se rithulo ha hlalose le bitso ngwana o kena sekolo kae ha ibe ontsa ngola dintseditsa majwang ka sebaka ka sena sebaka ha ibe ba so ngole ba ngola neng fela ke a dumela bongata ba bona ba ntse ba ngola ka nnete fela he re tla utlwa ho bona romela di voice note tsene go tlo di bapala re shoma le batho se bile fela batho so re fela tsora ya botselela riteng ka la borra foka foka foka foka foka ga tswa tswa tswa tswa boss tswa boss tswa boss tswa boss soft chepat le kai
2: moro moro moro bana me tsama ha u le kai ka je
0: wa kena ka go soft je soft tswa mun tswa mun na sa
2: ai
1: how soft
2: divine anu but ba ya world cup ba jwalo di je
1: tswa soft ba jwa
2: Eh ba u a kre se le bo soft ba u go di ntse ka re soft.
0: Wa tse jabat.
2: Ah come how guys come how do na.
0: Ah o taba tse mona de ke thabile. Monghadi ba babedi ba ne ba sa fumana di visa ke monghadi mbatha o ten technical team man le monghadi Helman Khalele. Ah ba di fumana di visa tsa bona wena chepant ho le ba ka mane ka mopeng wa le. Mongadi mkhelelo na tse ba huwa mopeng wa le fatse. Ha o ntse o bona safa ba sa itse di ntho chepa iketsetse.
2: Ah ngwana mme maga ke o tsekile. Jo alo tamele safa yo.
0: Ba tla le khutlisa.
2: Eh.
0: Hey
1: ba
0: ke.
1: Wa ya ba tsepa.
2: Ah ntate. Ba u di tsowe le kheti le kheti.
0: Eh o tla o etsa ka ya o qetela ntate. Ba mo nna o tsiba mathata a rona. O tsiba hantle.
2: O lo wa pota ka ya ba tshojwa.
0: Ba go wena he o tsiba hali go sona le nako le mona ngwaneng. O a tsiba.
2: Ntate wa emele la ka ba go ye ho setse letsatsi u.
0: A o fela ke thabile chepate ka nnete a senthotse tse hantle fela he ke nana re se re di beile ka mora rona di thotsa tsa mathata ngana ile nga batla hlaha ka kwano le ha fela ke so tlubua ka sabo di bona se chepate re batle se re le ka kwana se re fana jwalo ka ditlale hore he ke bana ba hana o ikwetlisa hona le mathata
2: hai
1: ke se re yempile
2: wa tswa ke tshongwe lengwe ka safa ntongwe lengwe ya khona
0: Hey
2: hona le go ba ya ba fitla ba utlwa ga e khona ga sa ile bona le re
0: eh ba lukise chepati wa lo phoqa ya sega le kwa ba ga re dikene
2: wala me ga re phoqa go pala masofane la pemo
0: hey chepati hempe di loke ka ne kutlwa e thotse mpe di loke
2: hai ha re dikene mara besh
0: ai ha re dikene chepati re go pala kana kwa hao
2: ke o ta
0: a re tse tsena mamedi ra go
3: Ha ho supermarket e cheap ho feta you say ho bolelang hore o boloka haholo dihlahiseng tseo di ratang ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata fumana 10 kg ya Speko Kappa Golden Delight Rice ya U Brand Maize Meal le ya Sasko Cake Wheat Flour ka 299 ranta boraro ba tsona le 750 gram ya Ellis Brown Coffee Creamer ka 49.99 fela di fumane ho fihlela ka di 7 tsa June sefo se ke disolotse na tse toma le tse ding tse ngata ha you Save fair. Modi jetsa meme di bitsang hanya. Kamisa.
4: On your mark. Get set. Get ready. Go. Zia kala mo San City.
5: Mokete wa moholo wa mmino wa botshaba wa boithabiso bo sa feleng ke wa o so fihlile bokanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta ho tla hlobe monnati moketeng o moholo ka ho fetisisa wa naha o se ka ba fetwa ke monnati wa mmino bokano ya batho le monnati wa mafelo a beke ditikete sentse di tsamaya di a fela fumana ya hao e sa le hajwale ziakhala mo San City ko o tlo natefelwa ke mmino o tlo iketla o robe monakedi mmino ke mantletsetletse

0: ka tiba thukhada le bua le anetse tlhabang ka mona ka kgweding vepena ke kena sekolo Ebenezer Woogte ke na le dilemo tse 12 ke kena ke bala grade 7 bona a re so qale ho ngola ke ne ke re fela ausi wa ka ausi Thato Maroo a hole a hola bona tse ding tse ngata le mme le lala a ngutang social sense ke re ba hole happy thank you
1: dumelang thase le batho kada lebitso la ka ke Thanti Mokaba nna ke kena sekolo Jamestown High School ke bala grade 8 ntse ke ngola ha monate.
2: Dumelang Shady FM, lebitso la ka ke Tharollo Modise, ke dilemo tsa ka di 8 years. Ke kena sekolo Thuto Primary School. Re lo qala ho ngola beke e tla.
3: Dumelang Thuso le Badugadi, di Badugada, ke lebitso la ka di Mohlale Mofokeng. Ke dula Sosolbeck, ke bala grade 6. Ke bala grade 6, sekolo sa ka ke Bofula Sepe.
4: Ke bao banese ba ngola ba bang ba tla qala bekeng e tlang mahlonolo hle ba ntseng ba ngola lengoleng hantle lengole ha monate le lona ba ngolang bekeng e tlang ke a tshepa go ntse le ithukisa hantle e tla re bekeng e tlang ha le qala ntho tsa lona bedi le monate.
5: Ha ke tsebe kada ke nna a bonang jwalo kapa jwang a e fela e ka re mosebetsi wa bana bana wa moraung tjena o mongata o feta wa rona ma.
4: Me mongwe nalla ka tsipa pata e pata la school fees ba ke saying ha ba gomela bana ka mosebetsi o mongata ka
5: ai bana bana bana le mosebetsi ke di project ba bala
4: ei
5: ke di ba di portfolio he ho hongata
4: ha ho ngata ga itse dia ka hongata ka ba bang batho ba bang hlile ba ba batletseng batho ba ba thusang ba ba tla o jwetsa ba ei re tsama re sa utlwisise le ntho tse bana bana o tshwanetse re ba thuse ka tsoa.
5: Fela re a leboa ka nnete re a leboa ha ntse ba ngwala ha monate mahlonolo mahlonolo
4: banase re jwalo he a le a tseba a ona o re ka lebala ba tla le sekolong ha monate o tseba o re buile radiong ya lona le wena he o ka etsa jwalo ye mong a sa kgonang o kena ka je molaetsa o ne re tlo tlotla le wena o sane ka WhatsApp le wena o bue holesedi FM le thwasa le batukara metsotse mashoma mabedi a metsotse hlano re bile jwalo re ka supa ke nako ya chepat.
6: Mamiri wa tsebele tsa le Seria FM ke bala kwa moela hle ke re morong ko le boe ka mono karamene ko le boe DJ le wena comrade Jonito. Mamiri ke re le ko le ditaba tsena tsa PSG ka mora hore e be bona bompudi ba UEFA Champions League. Se tlhopha tsena sa PSG he se patlaletse hore se tlo fa dibapadi se tlo fa sebapadi ka seng bonus ya 1 million euro ka mora hore be bompudi ba UEFA Champions League. E mong le mong he o fuwa 1 million yena ya di-euro ho sa natswe makgatlo ao a bapetseng dipapadi ka ona. Gore na o bapetse makgatlo a makae papading tseno tsa Champions League o fumana ho itseng. Sena se supa hore PSG e bontsha hore e tsepamisitse maikutlo ho katlehong ya sehlopha e seng sebapadi ka seng. Mokgona he ula wa kengwa tshebetsong ka mora dipuisano pakeng tsa botsamaisi ba sehlopha sena sa PSG le dibapadi tse neng di kenyeletsa mokapitene Marquinhos, Ashraf Hakimi, Ousmane Dembele e kastana le Vitinha. Pele he PSG e ne fa dikgalala tsa sehlopha fela e le ntho e leng ile a bonala e kare e kgetholla tse ding tsa dibapadi. Sena se toboketsa ntlha ya hore sebapadi ka seng se bohlokwa sehlopheng mme katlo ya sehlopha e hloka sehlopha kaofela. Ee, o se ka re e mong o betere go na le e mong ga o qala boetsa jwalo fela o tsebe ga ao ao o tsebe jwalo setlhopha sa o sa tlhola se kopana ho hang. Ga re shaba re lekole ka mona ka o FIFA go tsena tsa FIFA World Cup taba ke ena go na lang le monna e mongwe mo Brazil ka mane Michael Bruno ya reng go thwe monna ena o tumme haholo ka o lepa dintho. Mme Bruno ha se lekgotla la pele a lepa ka nepo. Ka 2010 o ne a re papadi tsena tsa mogope wa lefatshe di tla hatswa ke naha yane ya Spain mme hula fela ya bajwale ya ba Spain e hlola papadi. ka 2014 o le a re Germany e tlo hlola ha fela ba jwalo Germany ya hlola ka 2018 o itse France e tla hapa mohope wa lefatshe hula fela ba jwalo ya hapa mohope wa lefatshe ka 2022 a fahlwa o ba nole itse France e tla ba bona bompudi mpa he ba ile ba hlolwa dipapading tseno tsa magaolagang ke naga yane Argentina ka dipenale mme o re mohope wa lefatshe wa 2026 a re o tlo hatswa jwalo ke naga ya Portugal mme Ronaldo e tla ba sebapadi se hlwahlwa sa tournament ena ke taba tsa Michael Bruno a re tsebe gona ebe di tla mosebeletsa kgetlong lena kapa tšhe a re gotlela kwano lapeng monghadi monga setlhopha sa TS Galaxy Team Sugazi o re mokotlisi bakeng sa selemo se setšha sa dipapadi e tlo ba Bennett Parker o tlhalositse ha Parker a na le tsotse tlo e tlhokegang gore e be mokotlisi a phethaetseng team o re mokotlisi Parker o ile a ipabola haholo ha ne a hlola Mamelodi Sundowns mme he team o phethetse ka gore ka gatello o a tseba re gatello e tla ba teng a re ka nako eo gatello e bang e ya phahama ba lokela gore ba be le mokgwa wa go sireletsa Parker mme bona e le setlhopha ba tla etsa jwalo a re tsebe he mamedi wa ka ke tseneng di tlhaloswa ke monga setlhopha team Sugazi a re dikotsele Mamelodi Sundowns bompudi ba CAF Champions League ba netefaleditse SABC Sport gore Thapelo Morena o tlo ba setlhopheng seno selemo se ba mofile kontraka selemo se seng gape sena se etsaetse le home captain wa setlhopha Themba Shigabala Zwane ke dipapadi tse pedi o fitlhela mothating ona tse e leng go baga le tla dula ba nna le setlhopha re bone gona ga re ya pele re ya jwang ke tsona tseno he mamedi tse dingwe ke tla go neletsa tsona ka nkano gorra ya bosupa ke kgotlela Auckland Park
7: samente yane cheap ne e ka ke ya magonthe ga o jalo go fitlhela mapatso a bonagala pele mafelo a beke a feta ba re ga go tse e fumanwang ditonositse mme ba ne pele ka Afrisem o atlega di sa tloga ga o aga gobane ntho tse chipi ga di tshwarelele gape mafelo a beke ke a dipry e seng go lokisa meago botšha atlega di sa tloga ka Afrisem e e tseditsweng maemo a Aforika Borwa gore e tshwarelele kopa Afrisem the A1 choice
8: Pele mabone ya stadium wa gantsa, pele bolo ya maoto e busa, FIFA World Cup 2026 ya kokota. E phela gona mona le wena, FNB le Visa. O ka hapa e-travel voucher ya 200,000 rand. Kgetho le leng le leng ha o tepa kapa o swipe karete ya hao ya FNB Visa Personal kapa Business ka 50 rand le o ya hodimo. Ka lebenkeleng kapa online, kapa o amohele 1,000 rand le o feta. E le ditefello ho FNB Speedpoint, o iphumanela kenelo. Hobane tsela e lebisang papading ya lefatshe ya sebabatso e qala ka metsotsonyana ya letsatsi le leng le le leng. Tepa, swipe, reka, hapa ka FNB, diteboho ho Visa, proud partner of FIFA World Cup 2026. FNB, lekala la First Rand Bank Limited, mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mokitlana wa semolao, ho na le dipehelo le melao ya tlhodisano.
9: Jo ratu ke thabetse ho iphumanela tjhelete tsa insurance nyaka. He, ho ka ba jwang ha re ka ha hlwa ke moya mafelong ana a beke? Ba re thabise bana.
10: O fumane tjhelete tsa insurance nya hao?
9: Eh, ka my cashback ya my way. Ke iphumanela 10% ya di premium tsa ka kgwedi. Ho bane ke sa ka ka hlahla claim di dilemong tse pedi. Ke fumana 5680 rand
10: cashback le dilemong tse pedi. Ke ke tomatse bona tse ba.
9: E tlile.
8: Ba tshuba nnete, makoloi a nnete, meputso ya nnete. Bakeng sa khoutu, iya ho myway.co.za. My cashback ke karolo ya dihlahiswa tse tshwanelehang tse lefuwang ka mora dilemo tse pedi o sa hlahlelwe claim le di-premium kaofela di lefelletswe. My way ke ra insurance eo e seng wa bophelo ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Ho na le melawana le dipehelo.

0: aqui se chama Brenda Fassie. Brenda Fassie. Amagents. The biggest one to try better for breakfast. I'm going to try to get to the radio.
1: O jalo khaitsedi aka ne ke thutse ke shebile ontso bua ka tabatsena tsa ho isana magotleng a dingwe ona lena kwere le ga bua ka emong wa setho sa boto sa engwe ya di company tse kgolo a ileng a bontsha ana le PhD how so shejwa o fumanwa ra ha iyo ne ke bone hore hona le qetwela nkuwa hore hle o fane ka lengolo leno ka bomo a bontsha ho bonala a tseba ka nnete hore lengolo leno hana lona jwale taba ena ya mangolo e bohlokwa ka tsela makatsang hore mamedi ka nnete motho a ska ba a sebedisa bolotsana bofe kapa bofe a le ka ho hlahisa mangolo e seng ona ke bua ka ona tjena ka taba yeno ne ke mametse lebo le thabo hore a thella ba bua ka ba bua le moemedi ho tswa ho South African Qualifications Authority bana ba leng hore ba shebana hape le taba ena ya National Qualifications Framework ke re Lao ya sekolo se feka pa se feka netu batla ho etsa lengolo le feka pa le fe wetse bonnete ba hore sekolo seo se ngodiseditswe le hona ho fuwa tumello ya hore se ka fana ka lengolo la boemo bo. Ha holo bane ke bone le ntate Sello Makeka Ncube.

0: sepetlele sa
1: botlhoko
0: e botlhoko
1: e mona pele no me ba kila ka ban ro ka phatla ena
0: tsami ya dale botlhoko dale a pele no me di sale ka tsola le a le
1: ala ga ba ngo ka phatla ena ya re ke a gola ba le stitching tsetha go ba oh kwe so excuse man Bitse pele ke lo titi titi se stitches na hanya ne se se se sa ke to roka hantla o tlamme o tlo ba motla ke qeta mona
0: a pili no me se patela se se hulu la pekwana a o ba ne bela nka o fela ka mo ka pili no me hospital o sile ga Thomas o tsa wa hola ka mo Emo a ro batla di present o ga thetse ke happy birthday tsa mahala o silegato
1: le di iwale
0: le di iwale te
1: ha o silegato a kete ke ha monate ha ibile le le rato wa opola ke la ka ga ba le motswalle mong ele hana ke ma thato mapiri thato mapiri
0: o la hlokahala thato ne
1: o la hlokahala thato
0: wa baleloko
1: ga itsedi ya hai wa baleloko ga itsedi ya hai le rato mapiri wa kitika ka jenu 40 ngwanaka re o lakaletsa mahlono lohle wena le rato mapiri mudima o yetse hantle se bile moraha e bile monyane o mitsa thato ke thato
0: em
1: ka nete re o lebohela re wa phela le Braben Munisi ka bona ka Pretoria wa kitika ka jenu ntate Beni wa hola ka jenu le yena re sentse re tshurwa re tshujwa lo re happy happy happy birthday
0: thato wa le khosi a ga tala khosi ya mpethana
1: na ga tama khosi ka pelo ha ka fe Lele le khosi
0: lele khosi lele ho la Afrika borwa re ya kopana ha pegedi yong ho sa
1: amara tsabela tsala CD FM le nna ke tshujwalo a re kopana ho sane radio ke monono ke o sala khazang tiba
0: le no tlaba le teng ka sia khala mo ka San City ke zingumalo ke mo ke ntse bekeng guka ke le bitsola pina ho tsona mkaka kada boy get the boy next door makelwa sebedi tsike betse ile

Re le bohle ke kgetho ya dipina tsa Manini ngake ka manaka sa Solberg re le buile hle nini re le buile ngwadeso me wena mo mamedi motle le wena o ka qalella hona jwale wa qala pele ka lentswe cup ebe o romela dipina tse pedi tsa R&B kapa soul o di romele nomorong yena ya rona ya WhatsApp ke 079 758 5066 079 758 5066 ukarumela mono he me rona re tla oetsetsa mosebetsi re etse ka mo o batlang re etse ka teng o tsebe bona re ka wena re dutse mona re duletse wena mo mamedi motle lentswe la hao jalo ka mo mamedi tshebeletseng ena ya lesedi le ahelwa lesaka jale ha o kena mona o re a ithuli ke batla ong papalle dipina tsena ke a di rata ke tloetsa ntho eo ke tlo tlwela ntho nngwe le nngwe ke etse ena e wena o reng ke etse ka mokgwa o leng bohlokwa ka teng tshebeletsong ena ya lesedi re itukisetsa o kena senwelong sa tumelo ke laboraro ka jeno mme sona re tlo se tlisetswa ke ntate moruti Serei Mafojane ka jeno o bala le bukeng ya bobedi ya Timotia kgaolo ya pele o bala temana ya botshelela athe he ha re fetela ha re tswa go tseno hamfela ka mora senwelo sa tumelo re tla be re kena di marakeng mo ka jeno re tla sheba tokomane e gotsofaditsweng e hlalosang gore letlole lena leo o tsetelang go lona le eme jwang re tlo buisana le setsebi ditabeng tseo re tla shebana le metswalle ya rona gape le bona ba teng batshwere taba tsa botlhokwa ka jeno itse ga ke ntse ke mamela mona ke utlwa gore na e be ka jeno batshwere difeng ba bua ka mashudu a dipanana jale ke thabile le nna ke batla o tlo utlwa pali ena ka nnete ke utlwa ke na le thasello ya go imamela ke utlwe gore na ba re a etsa jwang mashudwana o seke ba wa fetwa he o tlo mamela taba tsena ga re nke gift of notes ke tla opa ka diatla re ya senwelong sa tumelo

ete o kopana le ena lefatsheng la listra mo ntataye e neng e le mogerike mae e le mojuda unis ke dumelele ke re go wena ke nakong ena eo paulose a mo ngolang lengolo go mo kgothatsa gobane ne le moragae moyeng gore go yena go teng ntho eo modimo a mo fileng yona eo a ratang go e tsosa gobane o sa le motšha di teng diphepetso tse ka timang le bone lena le ntseng le tuka ka gare o pelo ya gae le ntseng le tuka ka romo ya wa gae gobane

0: dumelang ke ntate Thuri o mametse tholwana moletsane lenaneong la itlhabolle.
1: Mamedi re kopana le monghadi Thapelo Jonas yena ke stock market investor. Monghadi Jonas dumela ngwaneso.
2: Ke a phela hantle kajeno
1: re tlo shebana le tokomane ena e hlalosang gore letlole lena le o tsetelang go lona ehlile hantlentle le eme jwang fund effect sheet. A ko re hlalosetse gore na ke eng le gore go baneng batsetedi ba lokela gore ba eele tlhoko.
2: Ya bobedi ipo hlalosetsa gore na letlole lena le sebeditse jwang na konye fitileng ka mantswe a mang selemo le montse tharo le kapa le montse sano ipo hlalosetsa hape gore na ke kotsi e feng ya letlole lena ya bone hape ipo hlalosetsa gore na ke ditheo kapa ntho tse di bitsang di fees tse jwang tse o ka di lebellang letloleng a letloleng lena. Jalo potso ke gore na gobaneng e le bohlokwa, e bohlokwa haholo mmethelwana gobane batho ba ngata ga ba fetela. Nako tse dingwe tsetelo bane go utlwile batho ba bua ka letlole lena empa ka sa tsebe letho ka lona. Jalo ga o keta o sheba ntho ena o thoke fund fact sheet o tlo kgona go elelela gore na ntho ene ke tsetelang go yona ke tsetela go eng na e na le dikotsi na e sebeditse jwang nakong e fetileng gape kapo botlhokwa ke gore na ke tlo lefa ke tlo lefa. Jalo ke yona ntho ena ke buang ka yona ya fund fact sheet ga nka e tlhalosa re kare ke tokomane e kgutshwanyane.
1: E bonagala e na le dikarolwana tse fapaneng motlhomong ga o ka re xaxa ka tsona dikarolwana tsena tseo e nang le tsone.
2: Go jalo mme e na le dikarolo tse tlhano tse botlhokwa. Ya pele ke ntho ena morero wa letlwele ka mantswe a mangwe re ka sebedisa puo go bedire tlwa ke investment objective yena e tlhalosa fela gore na gantlantle ke eng eo letlwele lena le batlang go le fitlhela ka mantswe a mangwe o ka nna e tsela gore letlwele le batla go godisa tšhelete nako e telele le batla go tlaisa motlhomong lekeno kapa le batla go sireletsa ntho ene re bitsang capital jale ke karolo ya pele. Ya bobedi ke dikarolwana tsa gore na le fetile na le kene dinthong tse feng ntho re bitsang asset allocation ka mantswe a mangwe o ka nna e tsala gore e tlo bontsha gore karolo re na le karolo diabong re na le karolo dinthong tse re di bitsang di-bonds re na le karolo motlhomong go tsa thepa kapa ke tšhelete fela ya boraro karolo e tlo go bontsha tshebetso ya nako e fetileng ntho ena re ka e bitsang performance history gore na lemong se le seng se fetileng lemong tse tharo tse fetileng lemong tse tlhano tse fetileng na letlole lena le sebeditse jwang kapa dikgweding tse fetileng. Ya bone ke ntho ena re bitsang risk kapa tekanyo ya kotsi gore na ke kotsi e feng e teng e re ka e gokanyang le letlole lena ebe ya o qetela ke ene ke buileng ka yona ya ditheo e leng di-fees o tlo kgona go elelela gore na dintho tse o thwenke management fees ditheo tsa o laola letlole leo di sebetse jwang. Jale ke tsona dikarolo tse tlhano ke reng ga o shebile tokomane ena o tlo kgona go di elelela gore di teng kao fela sebakeng seo.
1: Ga re qetela fela monghadi Jonas diphoso tseo gangata batsetedi ba di etsang tseo o naganang gore di a kobega ga fela ba fumane lesedi le nepagetseng ke di feng?
2: Ntlhape e o tlhokang o ipotse yona ausland ke le gore na gantlantle sephio saka ke eng jale o tlhoka o tseba gore na o batla go godisa tšhelete ya gago nako e telele. Motho ya nang le sephio sa go godisa tšhelete ya nako e telele ga a tshose ke dintho tse ka nnang tsa e tsala nakong e kgutshwanyana. Jale ngwana di tlhoka ipotse pele a tsetela gore seba gore na ke eng yo batlang go tshetela kapa sephio sa gago sa go tshetela gantlantle ke se feng. Jalo ga o ka tseba taba eo ya bobedi o tlo tseba o tlo kgona go elelela gore na o ka kgona gore o mamelele dintho tse ka nnang tsa tlhago gobane maaka o naa di a bona o na le yona ntho ya gore o nyolowe o theowe jalo. Jalo batho ba bangwe ga ba bona dintho di theowa ba se ba naana go na le ntho e ntenyana e e tsalang marakeng o se batla go ntsha tšhelete ya gago. Jalo o tlhokomele mokoka wa o tseba gore gantlantle go a mamelelwa ebe ke o tlhaisa tšhelete nakong e telele seng nakong e kgutshwane.
1: Mongadi Jonas re ko lebohle kana ko ya hao re tla boela re tiana hape na ko nyetlang tsatsi le monate la tswalo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Mongadi Jonas. Happy birthday to you. Re lebile ntate o ketike ha monate. Re lebile ka itse da botse ha se bohe. Mamidi ha ke sheba nako e le shumele metso robedi metso sepele ho rra ena ya le shume re re e mane he. Mo re lokopana le metso le ya rona ya tsohang. Re ya ho bona ka pina ya Bondo Pelo.

0: na ne le pina e monate ka nnete. Dumelang bana ba ka ba batle.
1: Dumelang me mathepe.
0: Le phetse jwang ka jeno?
1: Re phetse hantle re tsebe wena mo wa rona.
0: Le nna ke phetse hantle haholo bana ba ka. Ho na le pali e monate eo ke tlang ho le phetela yona.
1: Jo me mathepi nna ka nnete ke seke tatetse utlwa pale ya kajeno
2: o fitlhile me mathepi ka dipale tse monnatenate ya golo ebileng tse nang le dimmakatso ka gara tsona e ka ba ya kajeno ke e buang ka e me mathepi
0: he atšhe tšhene le ka nna la nthorisa o lokile bana ba ka pale ya rona ya kajeno ke e buang ka mashodu a dibanana
2: dibanana
0: eya
2: dibanana tse utswitsweng
0: hantle
2: Do you say guy? Di fateng ka pomo di beilweng teng.
0: Oh.
2: Ke kgola ke ditshweni me mathe.
0: Oh. Hey. Shoni
2: me mathe.
0: Ah, tshina re tla mamela pali. He? Ah, e go be butlehle. Re tla fumana dikagabo tsa dipotso tsena tsa ha o tseng ngatanga tapaleng. Bana ba ka re mameleng pali ena hle ho ba ya qala. Ngkhono me mathe o ile a mathela ho tsebo. Eo eneng ile mora wa mo aisano wa hae. Nkgono o ne a matha jwalo a ntse a hoeletsa.
3: Thusang! Thusang mo! Mashodu a utswa dibanana tsa ka tshimong! Thusang!
2: Na wa bone mashodu a nkgono?
3: Eya! Eya! Ke a bone ka mahlo ana a ka mabedi! O mputsang wena! O mputsang tsebo! O tshwang o bolela hore ke bua leshano!
2: Ke mo shuga maga ka palo nkgono.
3: E bile a ntse le ka tshimo. Yani yaka lo hana jwa le tsena. A manga a tatsebo. Ke se tlhoga phasa ona. Ha ile hantle. Ke se tlhoga phasa di tshwene.
2: Ke tsibile fela mme mathepi. Ke di tshwene. Ke tsibile fela.
1: Ke ipotsa go nna ke o baneng ha di tshwene di rata ho hlorisa metsofe ha kana. Baleng engwe e ukileng wa re phethela yona ditshoni di ne di utswe le hona ho senya mokopu wa nkgono ma le bona.
0: Hao, tshele bana ba bohlale le ka nnete. Ke a kgolwa hore le sebetsa hantle dithutong tsa lona mane sekolong.
1: O jwalo me mathe.
0: O lokile bana ba ka ha re tsweleng pele he ka pale ya rona. Nkgono o ile are.
3: Ke se lo ba sa ditshwene. Ke bua tsena di ntse di utswa di banana tsa haka. Oh, di banana tsa ka batho.
0: Tsebo o ile na hana nakwana ya ba ore.
2: Ho lokile nkgono. Ha ba mashodi a kiditsweni. Nna le metswalla ka re ka o thusa ho dileleka. Re bane ka palo. Mme re ka dilelekisa ka nako le metsotso.
3: Nka thabela se wa ho lotsebo. Ha le ka la dileleka he ngwanaka. Ke tla le bakela banana bread e monnate ka ho fetisisa.
0: Tsebo nana hana hore ena ke qeto entle. Yaba o tsamaya ho lata metswalle ya hae. Thuli, Mara le Tima. O ile a ba bolella ka mashodu a dibanana le tumellano e nkgono a entseng.
2: Ho lelekisa ditshweni hore re fumane banana bread. Ena ke tumellano e ntle motswalle.
3: Nna ke balala la utswe.
4: Nna ke tla ba moetapele wa lona.
0: Tima, o ne a bua jwalo ka hobane yena o ne a le matla go ba feta. Ha bana bana ba atamela tshimo ya dibanana, Tema o ile ba lemosa hore ba seke ba etsa lerata. O ile a qama ka hohle, mme a supa difate tse ding tsa dibanana. Yaba wa hwesetsa.
4: Ke tsane, ha re puti ya majwa mmalwa, re tla dipetsa ka hona hore di balehe.
2: Le ha ke nahana hore leo ha se lano le letle. Ha re lokela ho di hlafatsa ka tsela efe kapa efe. Seo re se batlang feela ke hore re di tlwaedise ho utswa dibanana. Ha ga lokela ho dipetsa ka mahlo. Le tlhokomele ntle. Ditshwene di ka ba kotsi ka nako engwe.
0: Ke nnete hloni, ditshwene di kotsi. Mme di ka lematsa motho ka nako engwe. Ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Empa Tema o ne a sa batle ho mamela. O ile a phutha majwe a mmalwa. Mme a betsetsa ho ditshwene tsena. Majwe a ile a fofa moyeng. Empa ka lehlonolo Tema o ne a sa nahanisisa sena hantle ka hobane. Boholo ba majwe ao a ile a wela fatshe. Ha amang a ile a otla difate tsa dibanana. Ke nnete a ile a tshosa ditshwene. Mme le tsona di ile tsa itwanela ka ho betsa bana bana ka dibanana tse butswitseng. Ho ne ho bonahala hore leano la ditshwene le letle ho feta la Tema.
3: Mata.
0: Ha bana bana ba se ba le bogole bo lekaneng le tshimi. Ba ile ba ema o gamola. Tsebo o ile.
2: Eba. Ke le jo tsitso gela le la loka. Ala loka. Emba o munyana o khetse lore. A se mamie.
4: Nna ke ne ke nagara gore ditshwene tsang di tla balela
2: empa ke o jetsitse pejana leleo ga le a loka nna jale se se bolela gore ga re sa fumana bana la borete
0: jale bana bana ba ne ba shebagala ba ngongoreile ke sena
2: ke nagana gore tumelelano yone e ntse tswelela pe seo go ne re lokelang go setsa fela ke o lele ka ditshwene gore di tswe ka gara tshimo ke nagana gore re tse lerata le lengata ka mo re ka kgonang ka teng ditshwane di tla tshoga mme di tla balega
4: ke nana gore le tla sebetsa wa tsepa leano lelo la gago
0: botlhe ba ile ba dumela ba leba malapeng a bo bona ka go fapana go lata dipitsa tsa gale dikgaba makolokoti le thapo ba ile ba phunya makolokoti a na masoba a mannyane mme ba fasa lekolokoti le lelelele ka thapo eo ya ba ba tsamaya gang fela ga ba fitlha tshimong ba etsa lerata le lengata ka moo ba ka kgonang ka teng

0: modimo ona o ile utlwahela jalo ha thuli le tema ba ntse ba otla dipitsa ka digaba tleng tleng tleng modimo ona le ona o ile utlwahela ha tsebo le mara ba otlanya makolokoti difate di ile tsa sisinyea ha ditshweni di baleya go tlatlarietsa ga tsona ga etsa lerata le thibang ditsebe ditshweni di ile tsa tswa ka mona ka gara tshimo mme nakong e se kae ke ga di se di le gole le tshimo
1: re kgonne
2: yele bogale kgone go thusa mosadi mogoloseng jale le emetswe ke banana bredi e lwatsegang
0: go jalo bana baka go etsetsa motho e mo molemo kwa putsa le ha o le jalo ha re tsweleng pele ka pale ya rona jole bana bana ba ne ba ikotla sefuba ka mosebetsi ona o motle o ba o yentseng ya batema ore
1: he empa ha o ka hetsa la hore di tshwenetse di gutle hape o sane o tloetsa
3: re tla faseletsa makolokoti ana difateng tsa di banana e ka ga di tshwenetse di hlwela difateng tseo ka pa moya o foka makolokoti ana a tlaetsa lerata mme lerata leo e tla sosa ditshweni tsena gore di baleng
0: mme seo ke sona seo ba ileng ba se etsa ga metswalle ena e mene e tloa mona tshimong ba ne ba kgona go utlwa lerata le e tswang ke makolokoti ana ga a fokwa ke moya mane difateng nkgono mamathe o ne a thabile gore jwale mashodu a tsamaile mme phaposi ya ga ya o phela e tlangga ga monate ha tsela ka ntle ka sekotlolo se tletseng banana bread o ile a bona difahleo tse nne tse thabileng tse tletseng pososelo jale bana bana ba ne ba le malala a laotswe bakeng sa moputso wa bona ke ka moo re fitlhang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng ke kgolwa gore botlhe le ile la natefelwa ke o mamela pale ena ya rona ya kajeno jale arabang dipotso tsena tse e latelang mmogo le kananelo le tlhomo mabitso a bašanyana ba go buang ka bona mo paleng ke bomang
2: ke tema tsebo maga le thuli me matshepe
0: ke manyaneng a kopa thuso go bona
3: ke nkgono mamathi me matshepe
0: yena o ne a kopa go thuswa jwang
2: o ne a kopa go baleleke ditshwene ka ga tshimo ya ga ya dibanana me matshepe
0: na bana ba ba ile ba kgona go leleka ditshwene tseo ka gara tshimo
3: e ya me matshepe
0: nkgono mamathi o ile a ba putsa ka eng
2: wila ba bakela batana bread me matshepe
0: ke a leboa metswalle go fitlhela gape ka nako e tlang salang gantle metswalle
2: tsamaya gantle me matshepe
0: go botlhokwa gore batswadi le batlhokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le gore bana ba tle ba tsebe gore na o ile ga e tsagala eng ka batho ba bileng teng pele go bona metswalle e tsang bonnete ba gore le kopa ba malapa a bolona gore ba le phetele dipale o bane di tla le thusa gore le be bana ba golang ba ena le boitshwaro bo botle gape ba ruileng tsebo go fitlhela gape ka nako e tlang salang gantle metswalle
2: tsamaya gantle me matshepe
4: lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona go lesedi FM SABC Education Enriching Minds Enriching Lives.

0: potso ya gore ke e se leng gore batho ba ngotseng dibuka ba sietsa seo ene a sa sietseng, se se leng gore batho ba yena wa sietsa batho ba kwalang dibuka ga ba sietse. Ga ka araba potso eo ya gore ke eng seo yena a sietsang se batho ba ngwalang dibuka ba sa sietseng, o tla kgona go lemoga gore na o tlamehile gore a etse eng.
1: Ae, ngwaneso re lebile tlhe wena Magotso Moleleko, ka o buisana le wena kwa notshebeletsong ya lesedi, mosebetsi o motle ka nnete, re a leboga. Mme re sentse re re pele ya pele, motlha o ngwelang ya bobedi, o ngwela ya boraro, o tla gutla. Ke a tshepotlogo ei, ga e sa le nngwe se di le pedi, se di le tharo, ke se ke le teng gape. Re lebile tlhe Magotso.
0: Ke a leboga mme.
1: Tsatsi le monate ngwaneso. Mamedi ke metsotso e 30 ka moraro ena ya leshome.

0: Mametse pina ya zonke inhliziyo karabo ngifuna lo ke pina e o kileng ka onelesa yona pejana mo mamedi motle re tloke na ditabeng tsa malapa dumelang ke ntse ke le teng ke na le wena re lenaneng la itlhabolle tshebeletsong ena ya lesedi mme ka jeno he ka malapeng re bua taba ya bohlokwa mo mamedi motle eo ke lakatsang hore nna le wena re ke re shebisane re tshohle. Ka dinako tse ding batho re utlwela hore hei lenyalo le teng lenyalo e mong e ba toro ya gago o ipona o nyetswe ka le leng la matsatsi ba bang ka nnete o iphumana o lora e kare o ka fumana motho wa ditoro tsa gago e wena o mo batlang mme ka nako nngwe o fumana gore dintho di tsamaye ka mo wena o labalabelang di tsamaye ka teng go na le ditebelelo tse itseng tse o di lebelelang ka gara lenyalo me o fumane gore ga o se o kene ga o phele ntho eo ntho tsane ka o fela ga diyo ga re fete mona ke a gotlhe
1: Phoneum ga se tshebeletso ya go renta smartphone fela go nna ke monyetla ga ke etsa Braiam o tla utlwa chomi yam e re he chomi o ka mpapalela favorite song ya mtle nna ke re go app yam kapa streaming yam remix yam kapa original yam mang le mang o se a mpitsa DJ yam mme ba thabela vibe yam tsena ka ofela ka lebaka la o ya Ackermans, Pep kapa ho kena ho phoneum.co.za. Ho na le dipehelo. Le wena o tshwanetse ho etsa kopo. Because everything good becomes AM with Phoneum.
2: Phoneum.
3: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. The funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemo tse fetang 30. E re ro fepheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena. Re lefa go rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago. E nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatse diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Mamedi re o fe sebaka hore na wena ha o no kena lenyalong lena le o leng ho lona. Ditebelelo tsa gago e ne e le difeng ha o bapisa le seo o se phelang ka hara lenyalo lena la gago. Ajin akontetetse ho 086000308408600003084 ke nomoro ya mohala akontetetse mono re ke rutla fela hore na wena ya leng ka hare ho lenyalo ha o ne o kena ka hara lenyalo lena ditibello tsa hao ine le difeng mohlomo mpile o kena o no lebeletseng o lebeletse hore o tla bona eng ho tla etsa hala eng me how bapisa le seo o se phelang ka hara lenyalo lena hona jwale o ka reng 086000 3084 ke nomoro ya ka ya mohala batho ba bangata ka nnete ha o dutse o le mong o lora lenyalo le monate le o tla phela ha monate ka thabo ka lerato o ratwa ke dintho tseo mang le mang a di batlang ka nnete empa o se ke wa lebala hore lenyalo ha le o fe thabo wena ku wena o tlokelang hore o tle le yona thabo ena ka hara lelapa lena la gago a ruri nna thuli ke re lenyalo ha se lona le o fa thabo wena ke wena o tlang le thabo ka hara lenyalo ke tshulo se ke tshulo e thuise hantle taba eo ya ka me ha ke ntse ke nka mohala wa hao 086000 3084 mametse lesedi FM mo mametse kgotso lesedi dumela
4: tholwana
0: ntate dumela
4: le ka mme
0: ke teng o kae ntate
4: a mma
0: ntate
4: ee wa tsaba motho ha nyala o lebeletse bophelo bo monate ba ka nnang ke fike o lebeletse ene bo pero o monate o etswa ko wena o le motho wa ntate ebe o tshwanela ka go motho wa mme le kgone go phela bophelo bo bile botlhokang ga gona ye nngwe ntle le yo le go bokeletsa go family ya gago e ate fane se ka ke se nyamela le metsi bala ka pagafile ke tsona he tso tse di lebeletseng ha o tsholana molestane ka ha mo tantsi ka mona
0: eh impa jale ha ke a utla ditebello tsa hao impa ditebello tse tsa hao na ke setsa halang ha jwale ka hara lenyalo la hao ka pa hona le tse pedi tse tharo tse khonneng ho etsa hala tse ding ha di a gona hala
4: ho hang ke ba di fiseng wa ka o fela mme ha o holo di tsenda ka isupa mo dirumbu le la pa rona gire na le teng ke na ba ha ka ke ra le ntongwe le ngwe impa ha ho sa le gore ka mo wa le ba ba ha ne o tsala ke a ina ho e tsama mo e ya mama
0: a e tla tsenda te mo tsantsi ke le bile a holo
4: thank you
0: ntate le sa di FM mo mamedi khoso
2: mena mo kai
0: ke a phela mme o phela hantle
2: me kupa number ntate tshiso mtau
0: ke yona ina my darling o tla mo phone la ka half past 12 ke yona ina le sa di FM dumel mamedi dumel
5: ke kae tshili
0: ke teng ho kae ma
5: re teng tshili e ntse ke ba metse le nane la ha tshili wa tsela lenyalong eh ditirelo dingata tsatsing lena lenyalong entleke a ho bi phetho dingata tsatsile na ho nate tsatsile na ho bushula ene bo bo ho ba monate ho etsiwa ke lona le babedi di ditibelo tsa lona di etsiwa ke lona le babedi
0: empa wena pele o kena ka hara lona o no lebeletseng tibelo ha wena
5: tuli ke ne ke lebeletse bophelo bo botle bo monate ene bophelo bona bo botle bo monate tuli ke se di tse bona ka be se ke motho mo ke se di tse bone le mohatsaka ke phela ha monate thuli ke ne ke sa lebella mahodimo le mafatshe di drene le di flumatshi ke ne ke lebele se bophelo bo ke bo batlang ke phela ha monate thuli le mohatsaka re phela ka thabo re nya ka letse kana go tsohle
0: ke rata ha hore re ile ra iketsetsa bona bophelo bo
5: Ke ke se di tse bona thuli. Eh ya mgatu wa bua le meme mahupela ka tlola thabantsi ke a leboga.
0: Thank you Ausmeme.
5: Thank you Thuli. Love you.
0: Bye bye.
5: Thank
0: you. Mami di Dumel.
6: Ho tlo thuli le kae?
0: Dumel ntate ke a phela o phela hantle.
6: Ke ke tse nne.
0: Eh ntate.
6: Hey Thuli. Eh mo tshe mo le mo ngatso ha nyala. O le le tu. Bo pelo mo nanti eh empa kana go ngwa mo tsamae go re ka wena o shedile empa ha na bere ke nachi ke tlo tsa mo nanti le ne ka ne tao le lebi o prendo bo ya tiri
0: ke eng tse o reng ke ne ke lebeletse go ditla tsamae hantle empa ke bone di sa tsamae hantle ntate jwalo ka ha re qoqa tjena hona le ba batjha o tsiba ba batlang ho kena ba batla ho tsiba hore ha re bua ka ditabatabelo kapa ditibello ka hara manyalo o no lebeletse ho etsa haleng ka hara lenyalo la hao mme hona jwale ha o sheba na o phela ntho o neng o e lebeletse ka hara lenyalo la hao
6: wa tsoa thuli ke la ka sellwa ke mosebetsi aba ka tsho yo bale ka mmieno ka khola ke ntla hla ene mpa khona bla ba le nna tswa le nna ka 2000 o South Sudan fell mpa e ma go ka mmie ka mokupa sala ntlele ngwe go kupa go kutela bana o go tela na bana ba le ka ga re ja ka thusana le wena le na ka nete ke le ke mo isi sekolo ngwe le mo itse a sika di kupa ke nne ba la ha na go le ke nna a ke tla bo phelo mo na tibile ne ke sa nahana ka tsela ena o thuli
0: o
6: ntse ga mo na ti mo se se ntse ya ka 2000 empa ha ka ba nna ga hla ka nete e bile ke bona ke rua ha isi thuli
0: ntate
6: go ga ke tsin thuli ke tla bo phelo mo na ti ka nete empa bo holo ba di ntho a ka bua ka thatete ha tswa ha ntse o gatela kuri ha ona e khono le fitan le nu thatela sima ntlo ha no yo wenke sigas ka bona mo kana modimo ha go itsa dintho thuli ya le uwa
0: a e isa ntate o ka ke le bila holo
6: ke mo happy ya makwathi ka mo
0: ntate mo happy le sedi dumela
7: ma ho se o kra long da u
0: ke phela ntate o phela jwa ngwena
7: ke teng sa mo sa u mwa
0: ntate
7: ke tshebela mashasha ke bitswa la ka ka Rustenburg
0: eh ntate
7: ha o tsule motho kore nna ke ne ke lebeletse gore ka ga motho wa ka ke mo nyetse ke mo tseba gore ke motho wa menate a theosang a nyolosa nne ke opotse gore a re se re le mmogo o tla ka kgathemetsa mao a ka itswetse gore ke mme jalo we kore ebile ntse ke ipotsa gore banna motho wa go a tsamaya ga te o ikagela gore mantša e lo mao kamotsene ke opotse gore mta onye tla ba motho eo o tetile ore tsa bongwana ke diphedile gana jale ke mme ke a sebeletswa ke reketse le koloi ke tsamaya ka koloi jale ngwana o tshwareya tutu ko go se ke sa tsebe gore na boeletsi bo a ka bo utlwang ke tla bong ka kaya mtaong mathata ke a tshwereng a feta jone
0: he banna ntate ke le motse kae o na le molekane wa gago
7: kannete motho yo ka bile ke ne ke tsosa motho mofumadi wa ka o laikela go ya batho moya e kgomole ka kgotso temonyetse mafelo a 2018 fela ga ke tsene mona ke ile ka phela ka kgotso ka ga gantsi ga o sole ga ona motsa mantsa ka areng date mašaša mona kannete monna ka go fositse ntshwareletsebele nna ka metla ke gaontaon mona ko o tsamaile gampe ntshwarele sebata le letho nako ena ka o fela ke nna phoso kate mašaša motho yo mogolo ga ona kelelelo ke tholele kolo ena ke bona dikeletse gaosumo e ne le mama ga ne ke lo seba ditshebeletso ke ditshebeletso tsa eng tso ya mo tsona kane ke sa ditsebe motho wa modimo o ntiana
0: sen he re taba tsena dingata man ka re nka o tshware ka thoko mona ga ditshotlha mane ka re dingata empa he ke utlwa gantle ntate wa ka ke utlwa gantle gore tshwara jalo ntate tshwara jalo ko beka thoko ka mona re ditshotlhe hanyane fela hanyane
8: e bang o nagana gore o keke wa kgona o lefelela leqwetha nagana gape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase o ka fumana cover e fitlhang go 745,000 ka selemo diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya gago molekane bana le ba leloko diplane di cover ditaba tsa setšhaba botlhokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di-protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la gago le tla o thusa phahamisa mogala o letsetse leqwetha la gago kapa romelela email re tla gotlela go wena diplane tsotlhe di kenyeletsa baile ya 5,000 mme re tla ya sepoliseng o lefelela yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mogala hora tse 24 SMSa lesedi go 39771 ke lesedi go 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneya online mmogo le tefelo tse tlwaelegileng
9: pele mabone ya stadium a gantsha pele bolo ya maoto e busa FIFA World Cup 2026 ya kokota e phela gona mona le wena FNB le Visa o ka hapa e-travel vouchera ya 200,000 kgetho le leng le le leng ga o thepa kapa o swipe karate ya gago ya FNB Visa Personal kapa Business ka 50 rand le o ya godimo ka lebenkeleng kapa online kapa o amogele 1,000 le o feta e le ditefelelo go FNB Speedpoint o iphumanela kenelo Hobane tsela e lebisang papading ya lefatshe ya sebabatso e qala ka metsotsonyana ya letsatsi le leng le le leng tshepa swipe reka hapa ka FNB diteboho ho Visa proud partner of FIFA World Cup 2026 FNB lekala la First Rand Bank Limited mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mokitlana wa semolao go na le dipehelo le melao ya tlhodisano
10: Lififing Mountain Busulading Hanajole Ite
11: Otso
10: Lesedi FM Kimulelwa
0: Kintse kibua lentate ka thoko ka mona are mofumahadi wa ka wa pele ne le motaung le yenwa ka siboko ke motaung are sebile ke tshaba ba taung ke re ka mantswa mang le nna wa tsawa jena ba le ke motaung are ye ka nnete o sethule ke tshaba bataung basadi bana ba reng ke bataung ka o fela se ke utlwa ke ba tshaba gobane ke bona e kare a icon jale ga ebo mosadi wa motaung o tsebo ga icon ntate ore wa ba tshaba basadi ba bataung ka nnete go latela ka moo ba mo etsang ka teng yena a ntse a phielela o ba etsa gantla ke sono mane ei a icon wa tseba ka nako nngwe re nagane gore dintho tsena tse dukang dikamano tsa manyalo dietswa ke bo bontate ho bomme le bomme ba teng ba dubang bontate man hai bomme ba teng ba dubang bontate wa ikutlwa fela maybe le ha sebetse o reketse koloi o etse tsonthongwe lengwe empa icon e ka nne tjwale ho hlakile hore re ska sheba fela hore ke bontate ba etsang dintho tse dukang dikamano ka hara manyalo le bomme ba teng bomme ona rale tjena ba tshwarisa bontate dihlong le opisa bontate dihlogo man le sa di FM dumela mami di dumela
11: tsuli le ka ngwana
0: o ke a phela mogati wa phetse jwang
11: jo ke motlhoka le bitso so so sibima
0: eh ya mami
11: mamela wa tseba bomme ke bona re tsenyang malapa a batho ba bang nna ke ne ke lebeletse gore ke tla fumana bophelo bo monate jo ganele tsenana e kgona di a boya go thata ka moga dilemo go kene bomme ba senya bomme ba kene ntate wa fokola ba mo isa hodimo le tlase jwale bophelo a bo sa leyo ebile ke a itshwara gore ke ne ke kenelana gantlentse bomme ke rona re senyang malapa a bomme ba bang ga o ka sheba
0: go boima
11: ebile kare o kare bana bana ba seka ba banyalwa ke nnetee bomme re ntse re senya le rona mara a e kgona ngwana mme
0: ga di jalo ka o ne o di labalabela gore di tsamaye ka tsela e itseng ga o ne o ke ga se ntho e leng e o e bonang o e phela ona jwane
11: ee ebile e kare nka tswa majale dilemo di sedile
0: le na le bana
11: ee ke na le bana ba bagolo
0: ee
11: ke na le banana ba babedi ba bagolo
0: jale ha o sheba ke dintho tseo o bona enkareng di ka lokisea kapa ho hlotse
11: wa tseba tlwaelo e fela kelello ga se ntho tse tlaloka o kene ngwana mme ka maoto a mabedi ntate o kene ka mmele pelo le moya botho kaofela
0: jale ke utlwa o bua mantswe ya reng ke nahana ho tswa empa ho a tshwana dilemo tsa ka sedile ka mantswe ha o re dilemo tsa ho sedile o ha hona motho a ka hlolang a ba le thaselo ya ho nyala kapa wena o batla ho nyalwa hape
11: ha ke le batle tshili ke batla ho iphelela ke le mo le modimo wa ka ke le ke bone ke experience tse dintho tse ngata tsa lenyalo haholoholo ha le hula hulana e monga ya kwana e monga ya kwana ho na le ya sa batleng ho amohela hore ke ntate kapa ke mme tshwanetse motho a amohele a tsebe maemo a hore ke se ke le ntate ke tshwanetse ke le tjena
0: Hey, mme ho thata ka nnete empa nna ke dumela hore ha hona ntho e sa lokeng mohlomong le ke le fetole mekgwa eo le ntseng le leka ho lokisa taba ena ka yona mohlomong tse le leka ho e lokisa e le lona fela e le taba e pakeng tsa lona fela le ke le batle mohlomong ditsebi na le kile la kenya ditsebi tsa manyalo ditabeng tse tsa lona
11: motho a sa batleng keletso a batle motho yo mongwe moruti social worker whoever
0: ha batle letho ke bontate ba ngwana ba reng ga ona motho a tlo ntshwetsa gore ke tsamaise lelapa la ka jwang
11: bona ebile o re ke phela ka mokgwa ke ratang ke ya utlwa motho wa bo bophelo wa ona nna ke phela ka mokgwa ke ratang
0: re bua ka ntate a sa le mogolo moo kapa re bua ka motho wa mokae
11: wa dilemo tse mashome a supileng
0: hai bo mme wa ka rategang jwang jwale wa tsheya mogotsi yo mono akere re se jwale ka ga o qeta go tsho gore dilemo tsa lona se di le odimo e sa le mogolo ka nnete o tshwanetse a itukise
11: ee ga kgathalle ebile gano bolelelwa
0: hai ho thata mme wa ka ho thata empa ke ya utlwa gore o se amohetse boemo bona ba ditaba o se amohetse bophelo ba lona
11: ke tenetse bana ke banana ba tla go ha ke tsile na ba tla reng e manyalo nga bona
0: Me ba ka ke le bila holo empa ha re tshepa gore ka tsatsi le leng o tla letsa mona o re hey Thuli mohlangola ke ne ke bua le wena ka moramono e ka re dintho di letsa ba betirinyana ke na le tshepo ya go tlontetsetsa hape
11: ke tse ke rapela
0: ke na le tshepo eo ya gore o tlontetsetsa hape o re e Thuli ka mora gore ke bua le wena ke le ka bona dintho tse itseng di fetoha nka thaba
11: ke
0: le buile mogati wa utlwa tsatsi le monate
11: mme bye
0: bye bye bye yo ya momomete motle ho thata ka lenyalo ka mana wa tsaba ka mogho dintho di etsa halang ka teng matsatsinga re tshabisa le bana bana ba batsha o kena manyalong ba tshaba o bona ka re ntwetsa halang ho babang itla etsa hala ho yena ho di mahla ho ra ke le shumele motsomong sabeletso ke le sedu SABC re balwa ditaba ke tsietsi mohaladi

0: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo ho wena wa lokela go bana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: Khabola wa hape karolo ya 10 million rand ya meputso e netefaditsweng. Mme ba tlhodi ba robong ba lehlohonolo. Ba ka ikhapela 10,000 rand motho ka mong kontane. Reka 2 liter kapa 5 liter ya Oros, kapa 6 pack ife kapa ife ya Energy. Romela setshwantsho sa Till Sleep le setaiswa ka WhatsApp ho 076-113-4116. Tlhodisano e fela ka la 15 August. Bona le melawana le dipeelo.
2: Khotsi ya tla kana tlo ya ho ebe ho tsa jwa.
3: Hey ke my way chomi ke boloka ho fitla 40% di premium tsa insurance ya ka koloi. Khodi le khwedi. Bophelo bo fetuhile.
2: My way insurance
3: e hlile ke sekena le chalet e hutlelang ka pokothong ya ka. Le ntatela pe ke bile ho fetuhetse ho my way. Jele re boloka bo pedi ba rona ho bolelang ho rena le chalet e o re sebedisang thontse o re rata ke mere phela ka tsela e ratwang ke rona.
2: Ndi boloka tsa sa feli.
3: Ke tsena.
4: Ba tsuba nnete makoloi a nnete di boloko tsa Needy bakeng sa khutu ya ho myway.co.za myway ke ra insurance ye we sengwa bophilo ya nang le license e bile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete di premium di fihlele ho risk profile ya hao kuna le melawana le dipehelo
5: Pretoria tswan listen fito ke le se di fm le khubula 88.4 kapa ho sabc plus app ke molle

0: dumelang ke ntate Thori o mametse tholwana moletsane lenaneong la itlhabolle.
1: Gabola wa hape karolo ya 10 million rand ya meputso e netefaditsweng, mme batlhodi ba robong ba lehlohonolo ba ka ikgapela 10,000 rand motho ka mong kontane. Reka 2 litre kapa 5 litre ya Oros kapa 6 pack efe kapa efe ya Energade. Romela setshwantsho sa Till Sleep le setlaiswa ka WhatsApp ho 076-113-4116. Tlhodisano e fela ka la 15 August. Ho na le melawana le dipeelo.
2: Hao, dipampiri tse ngata tjena ke sa mang?
3: Ha se tsa hao. Ha di tswe Capfin, sena ha wa se utlwa ka rona. Ro amela fela hanyane ka seo Christeline a se ngotseng.
4: Mosadi ya neng a nthusa, o mpontshitse mohato ka mong. A nolofatsa tshebetso ena kaofela, ka fumana tjhelete ya ka potlako, ntle le ho saena dipampiri tse ngata.
3: Etsa kopo online, o joina maAfrika Borwa a fetang 3 million a ileng a thuswa ka tseo ba neng ba di batla. Capfin, ke mofani wa mokitlano wa semolao. Ho na le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.
5: Manana di pele le di ulahlehisa tlo se di bengse maphodi le sedi FM ke molelwa
6: mabidi re rutlorna ke manya ketikang letsatsi la haila tswalo ka jeno me o ka romela molaetsa ka WhatsApp 0797585066 ke nomoro ya rona re bona rona ke manya ke tikang tsa tsila haila tswalo ka jeno ke sentse ke kopana le molaetsa o tshe maituli kopa o re happy birthday ho me matsie die le mankabuchesa ka mana ka Botaville bana ka ofela ba kopelwa ke baba ngozo le yena o ka mana ka Botaville are happy happy birthday hle tsatsi le monati la tswalo. Ate mong hape ya rometseng molaetsa kwano Tudy Baby ho hola letsibulo la rona me yena ke Princess Mamogeti Machachamise o ka mona ka mafeteng thabana morena re re hola hle motaung ya motle ntate modimo o fetse dintsengata o kopelwa ke ntate Thabiso le me Mampolokeng Machachamise ka mona ka Soweto ba re abe le letsatsi le monate hle re morata haholo. West note di teng le tsona hle ba rometse mo mamedi motle re re hle re bona hore na ke mang e o re qalang ka yena ya rometseng molaetsa wa hae ka voice note tsatsing la kajeno ala ka letsa ya ketekang tsatsi la tswalo.
7: Tumela Thuli le kae? Ke mamdie Mofokeng ka mona ka Fortville ke kopela ausi wa ka yena ke mamswatsi Adeline Shabalala mane Buka Mbushi Qwaqwa. Ke re ngwane se hola o hole o hole ntate Modimo a wetse ka hore le hore re o rata ngwaneso. Re o rata ka pelo tsa rona kaofela re holele phuka hle. Re holele donga la mavuso.
8: Angels mamela ho hola jalo kobi ke papi kobi na peng ha bo ke ngwa thedi mvile yena he o kopela ke la ke wa kwa lepe ke ra ho la bone tse ding tsenga tanga ta thank you wena tools.
9: Hello to le le tene kai ke ho hudisa a sentati se kristla kwa no ka jenje na ka man ka go tshabela di aging wa hola ka tatse na tanga ta ke a hola a hola a hola kopela ke nna le di ya machine ka mona ka qaha bedi o sana ho hola a o sipping di Johannes le na ka mana ka botshabelo ka F section ke bo mister so batho ba na Thuli thank you.
10: Dumela hle Thuli hle Thuli ka jo kona ho hola ona botoka ka mana ka Welcome mo ke le ga to mohlatsana ke go le ga to ho la bona tse dintse ngata le go lokolela pene le tle o kopela ke ga gadi ka mana ka hlohlolane ka Sunflower Park ke go bosona satsana.
11: Hi Ostuli le kae? Teng Thuli ke kopela me wa ka ke mamodi e senyana ka mola ka tlokolane dipotomane o hola le ngwana wa ngwana bo yena ke mo eketse selo se betsa mola tsepang ba kopela ke modi e senyana ntwa ha e ka mo Pitori thank you Thuli.
12: Thuli baby dumela ke hudisa ga ngwana wa ka hle wa hola ke ga ngwana moeletsi motsimme ke re a hole a bone tse dintseng ata o setse a le montlo ka gara bana ba bona ba 14 ke re a bone tse dintseng ata re a morata hip hip ra
13: Dumela Thuli, ke kopela papi ke dlamene o na foro jara manta. A foro jara le sedi. O kopela ke mibone dlamene ka blue fountain. A tse malintse mo ne ke tlalula ke ntse ke morata. Bye.
14: Dumela Thuli, dumela Thuli hle. Ke kopa kopela motho a le mong fela ke mohatsa motswalle wa ka. Yena ke Mavis, o ka mona ka Albany. Ke ra hola wa le tsedi tsenga tele limo o kopela ke tshiso mo ya tsebe le difine ke a leboa ke a leboa tshuli
15: tumela me tshuli le kae hle tsatsi nena ho hola me mama disha success a hole a hole a bona tsedi tsenga ta ka mama melody o hola le khaite dia ka kaosane tumo mo lefe o mola le sotho ba hole mudimo ba pate mahlonga ba di ka le ba bulotsana ke
16: jo la nemle se ka monna ka gauti a o tia strata mbololo o tia kasi masilo mamietse ka mino monate ke nna khone mampho ka masilo kopela ngwana ka fel pono ya ka ke rata nga pelo ka ka ofela papi ra lo bismiri ke go hole mshimane wa ka go hole le bana ba hao o hole le msadi wa o hole le nna o hole le ngwanyo o hole le di family tsohle tsa hao ke nna me o rata ha hola mokwena hola ra lo bisweng re ka masibo ka ma
6: ke tse ke botlwelle ka nnete re ke motlwelle me o ba thulena na kopela ho mvololo kwa

0: de Serie F. ¡Ay, qué molé!
1: Hela bomme, ke la le konotu.
2: Shh, buela tlase.
1: Reka di super soft fleece baby grows di fika ba di fise pedi ka 200 rand. Tsa go tloga ho 0 go ya ho 18 months. O boloka 390.
2: Di taba tse monate.
1: Ha ho se bonojana ho feta Ackermans super soft fleece baby grows. Reka tse pedi ka 200 rand, o boloka 39.90.
2: Haibo, butle, o re ke boloka 39.90.
1: Buela fatshe.
2: Oh, tswarelo.
1: Reka ka account ka ba ka layby. Ha Ackermans fela, ho di thosa plus more fela.
3: Na go ntsa ta tlhelo bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho latlhelwa ke mong ka wena o le mong go di seha di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Ke Big Red Sale ha OK Furniture. Mme re utlwisetsa dipoloko tse kekeng tsa hlolwa. Ho fihlela ka di 7th tsa June. Fumana two-piece chaise lounge suite ya Tisha ka 5990 o boloka 2009. Kapa o reke for the 3-inch full HD Google TV ya Skyworth ka 3490 fela. E bo fuwa park and fixed wall mount bracket ya 199.99 mahala. E o ke poloko ya 1009. Big Red Sale ka lebenkeleng le online ha OK Furniture fela.
0: Tshebeletso e ratwang le Sedi FM.
5: Mamedi ke metsotso e mashume a mabedi pele hora ya leshome le metsumedi re kena sekgotaneng seo re buang ditaba tse amang bana mme re bua ka beke ya polokego le tshireletso ya bana mme mona he re sheba ho na le mantswe ana a o re a bitsang secret code ke mantswe a o re a bitsang secret code mohlomong o fumane hore ka nako nngwe bana ba hao ba tseba hore ha o sebedisa lentswe le itseng ke ha o batla ba etseng kapa ha o etsa ntho itseng ba tseba hore ho tshwanetse ho etsahale ntho itseng sena se thusa haholo ntlheng ya polokego ya bana jwale ha re ke re bue le Mesara Maswabi ke mosebeletsi wa setšhaba Mesara dumela mme Mesara dumela re ke le ke ho mofumana hape wena mo mabedi motle re tlo bua ka taba ena ya bohlokwa le yena Mesara re tlo fela rona ebe e thusa jwang haholo nakong ena e re buang ka polokeho le tshireletso ya bana re fela ke fete mona ke a khutla
6: ya kha la mo sanfi e khutlile e tshisa ho feta pele Bona ha se mokete wa mmino fela ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa mokete ke moholo le dibini tse latelang Shandesh Mafikizo Kuli Chana Enko Sanne Kuzan Youngstana Dr. Colbert Mukwevo Mzuza Nekali Zeposa DJ Mfundisi Chikwembu Kamaika Pumla Music Mr. Visholo DJ Khotso Bau tisetsa mollo ho Sun Fest tsela tsohle di tla be di etsahala moqebelo wa la mashume a mabedi a na le metso supilem bukchan san city super bowl menyako etabulwa ka hora ya bobedi motsia di tikete tsona di fumane ha suncity.co.za le ticket pro hok ala ka 350 rand tsa so sefiti ke siya ka la mo san city hashtag sunfest 2026 hashtag love every moment hashtag siya ka la mo san city
5: Mamedi re ke amohele Mesara Maswabi hape ke itse ke mosebeletsi wa setšhaba Mesara dumela mme
7: Dumela mme Thule
5: Ke a phela hantle mme
7: Ke phetse a nna ke mo ka tsoa ke a leboha ka sebaka
5: ke a leboga hle me wa ka re le buila holo me re bua ka taba ya bohlokwa polokego le tshireletso ya bana me re bua ka di mantswe a hore reng ke di secret code a o le ka sebedisang ka hara lelapa e le hona ho bontsha bohlokwa ba tshireletso ya bana le polokego ya bana re bua kang ha re bua ka secret code words re bua ka
7: secret code naturally e ka ba lentswe kapa e ka ba polelo e re iketseditseng yona re le lelapa e le gore go thusa ngwana gore ga e baneng motlhomong a ikutlwela le kotsing a be le mokgwa wa gore a buisane le rona ka tsela e kekeng ya tlhokomedisa ya beileng bophelo ba gae kotsing
5: jale ga re ke re shebe gore na motlhomong le batswadi le kgetha jwang me le sheba mantswe ka ringa fe
7: re le ka hore be mantswe a bonolo re sebetsa mo le bana ba rona a re etsa mantswe a na hore ngwana e be ka golo lentswe leo e be lentswe ala ka ikgethela lona mohlomong la pet ya hae ka palang twa e ratang fela e be lentswe le leng gore ga a na o le lebala kapa polelo e leng gore ga a no e lebala ka nako a tlhokang o e sebedisa
5: jale e motlhomong le basebeletsi ba setšhaba go tla ka taba ya mofuta ona le bone e kare e tlhile e sebeletsa malapa a mangata le bana batswadi pakeng tsa bana le batswadi
7: e sebetsa gantle gagolo taba ena ya secret code mme ha fela re practicetse enough o e leng gore ngwana wa e utlwisisa le gore ngwana a utlwisise ba botlhokwa ko ngwana a utlwisise gore ke le konutu e se ka ba lentswe le tsejwang ke mang le mang a tsebe gore ke taba ya rona re le lelapa batho ba gaufinyana le ena fela go e tla re ga a re bolelela yona re tsebe gore e re bolelela gore re tshwanetse re phakise re mofe thuso e tshwaneleileng
5: ke batla re be bo faletse mo mamedi ya mametseng taba ena e o re buang ka yona mohlomong ha o ka etsa mehlala e mmedi e meraro ra leka ho be bo faletse mo mamedi ya lakatsang ho fumana hore na hantlentle re bulelang ka mantswe yana a o re ntseng re bua ka ona mohlomong ha o ka etsa mehlala fela re be bo faletse mo mamedi me
7: mehlala e ka etsang ke ena re ka etsa sentence fela le ngwana gore ga o iphumana o le boemong ga e ba ke ngwana a nang le ntla re tsebise fela gore I forgot to feed the dog ke a tseba gore ga ke fumana molaetsa o jalo molaetsa o ne o mpolelela gore ke tshwanetse ke potla ke mo ke leng teng ke late ngwana wa ka ma leng teng ga a ntsebisa fela gore ke lebetse go fa ntšha dijo ke a tseba gore ga se ka taba ya ntšha fela ke sentence e tlabe motlhomong re dumelelane ka yona kapa a re can you bring me my unicorn ga e ba ke yona favorite item ya gae out of the blue fela motlhomong a le sekolong a le kae molaetsa o jalo ga o fitlha o nna gore can you bring me my unicorn ke a tseba gore ngwana wa ka ka nako eno o tlhoka gore ke mo atamele ke kgone go mo fa thuso e tshwaneleileng
5: ka mantswe a mang ke utlwisisa gantle jalo ga ore ke mantswe a lokelang go tsejwa ke lona fela e seng batho ba bang sena se bolela gore le ga e ba ngwana a iphumana le kotsing e ba motlhomong o kopana le molaetsa wa mofuta ono motho eno ya beileng bophelo ba ngwana kotsing a kekeng a utlwisisa ke ngwana fela ya tla utlwisisa le motho eo a mo romeleletse molaetsa gore na ngwana enwa o bolela eng
7: ya mme thule ka nako e nngwe motho o fumane gore wa fitlha mo ngwana ka leng sekolong a re o tlo lata ngwana ka sekolong ke mo rutile sekolo gore ga motho eo a fitlha ntho a pele a tshwanetseng a e batle go motho eno ana ke secret code ya rona ga motho eno a sa tsebe gore ga ngwana a re secret code a ba a sa tsebe secret code go bolela ke ngwana ka o tshwanetse a tsebe gore jale ke nako a o baleya a batle thuso motho yo o tshwa gore ga a rongwa ke nna ga a na rongwe ke nna e ka ba a na le secret code ya rona re le lelapa
5: Jole, ha re ke re shebe mekgwa e meng eo mohlomong bana ba ka e sebedisang dipakeng tsa bona le batswadi ba bona ntle le mokgwa ona o re sa tswa o hlalosa. Ke mekgwa e feng hape eo bana ba ka e sebedisang ho leka hore ba iphumane ba bolokehile ebile ba sireletsehile?
7: Hey, ntho ya pele re tshwanetse re ruta bana ba rona mme ke ho ba le meedi. Haholo ha o tloha mmeleng ya bona hore bana ba tsebe hore mmele ya bona ke ya bona fela, hore ha hona batho motho a dumeletsweng ho mo tshwara kapa ho mo atamela ka tsela e etsang ho ngwana ikutlwela a se comfortable. So the minute ngwana a na le those boundaries, o tla tseba hore a utlwe ha motho a tshetse moedi o jwalo. E nngwe hape ya bohlokwa ke hore re be le open communication. Re bue re ba re phuthuluwe ha re bua le bana ba rona, ba tsebe hore ba ka bua ka ntho e nngwe le e nngwe le rona, ho se ka ba le ntho e ba hlabisang dihlong kapa e ba tshabang ho bua le rona ka yona re le batswadi. E nngwe ke taba ya social media, hobane bana ba rona ba sebedisa bo difounu hore re ba hlokomedise kotsi ya social media e leng teng, hobane le batho banana ba bang ba kena mono ba ikgakantse ho hoela bana ba rona hore bana ba rona ba hlokomele hore ho na le dintho tse jwalo.
5: Ha re fete mabenkeleng, mme wa ka re ya kgutla ka mora mona.
7: Ke a leboha mme Thule.
3: Clientele e mona ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAfrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho re ntse 24, mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di-plan tsa rona di theko e tlase, etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. E nke kajeno ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
8: Pele mabone ya stadium wa kgantsha, pele bolo ya maoto e busa, FIFA World Cup 2026 ya kokota. E phela hona mona le wena, FNB le Visa. O ka hapa e-travel vouchera ya 200,000 rand. Fetho le leng le leng ha o thepa kapa o swipe karete ya hao ya FNB Visa Personal kapa Business ka 50 rand leo ya hodimo. Ka lebenkeleng kapa online, kapa o amohele 1,000 rand le ho feta e le ditefello ho FNB Speedpoint, o iphumanela kenelo. Hobane tsela e lebisang papading ya lefatshe ya sebabatso e qala ka metsotsonyana ya letsatsi le leng le leng. Thepa, swipe, reka, hapa ka FNB. B di Teboho Visa, proud partner of FIFA World Cup 2026. FNB, legala la First Rand Bank Limited, mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mokitlana wa semolao. Hona le dipehelo le melao ya tlhodisano.

0: Sethori o mametse tholwana moletsane lenaneong la itlhabolle.
1: Re ntse re bua le me Sara Maswabi, me re qetela ditaba tsa rona le yena ke mosebeletsi wa setšhaba. Me Sara, re bona taba ena ya bana mo fumanang gore bana ba hlekefetswa, bana ba bolawa ka tsela tse fapaneng. Re bona e ntse e tswela pele. Jwale ha re keteka beke ena ya polokeo le sireletso ya bana, ke dintho di feng tse o ka tlhokomedisang batswadi wa ba bula mahlo gore mohlomong e be dintlha tse hlokolosi tseo ba di buang le bana ba bona go leka gore ba sireletse bana ba bona?
2: Ke a leboha mme Thuli. Dintho tsa bohlokwa tse re tshwanetseng go di ruta bana ba rona ke gore ba tsamaele gole le batho ba ba sa ba tsebeng. Bana ba tloele go amoela dimpho, o se o tlhaya motho o sa tliseditse ngwana ao treat or tšhelete kapa eng, because ke tsona dintho tse ba di sebedisang go hoela bana ba rona, ba a tsebe gore e na le kotsi ntho eo. Ntho e nngwe le yona ena ya social media, re leke gape re le batswadi gore re be le access. Difounu di se re thusa gore re kgone go ba le access, re linke difounu tsa bana ba rona, re kwale di mekgwa e meng ya dipuisano gore ba seke ba qetelela ba buisana le batho ba baholo kapa le batho ba fosaetseng, kapa gore re kgone go tseba gore na o kene siteng e feng ka nako e feng, go a kgonagala founu ya gae e kgone go mo batla access permission o tshwanetseng a tlo e kopa go wena o le motswadi. So re beye dintho tse jalo in place. Gape re rute bana ba rona gore ba seke ba fuwa di-lift. E se ka re ga o tlhaa mang are o tla mofa lift ya ntse ba tsamaya tseleng ba tswa sekolong, gobane ke yona tsela e ba kwetelwang ka yona ba qetelela ba iphumana ba kenne mathateng. E nngwe ke yona eno ya gore ba tlhokomele mmele ya bona gore ba tsebe gore mmele ya bona ke ya bona, ba seke ba dumelela mang kapa mang, le ga e ka ba ke matitšhere, le ga e ka ba ke mang, go ba tshwara ka tsela e etsang gore ba seke ba feel-a ba le comfortable le bana. Ba hane le go ba le diphiri le batho ba bangwe. Ga motho a ka re go ngwana o seke wa bolelela mme wa gago kapa o seke wa bolelela motswadi, ngwana a tla tsebe gore ntho eo ka bo yona it's a red flag. Ke yona e mo bolelelang gore o tshwanetse ya phakisa a ntsebise ke le motswadi.
1: Taba tsa botlhokwa mme Sara Maswabi, re re o lebogetse ka lesedi le o faneng ka lona. Ga re boela re kopana gape nakong e tlang mme, ke lebogile haholo.
2: Ke a leboga mme le bamamedi ba gago.
1: Thank you mme. Mamedi e mehlano metsotso pele go ra ya leshome le metsomedi. Ke Thuli Baby Maletsatsi Sejake DJ Lovers, re sentse re re go wena sala gantle, re tla kopana le wena gape hosane go lena la itlhabolle. Me ke o sia ka pina victim, basebetsi mmogo le nna ba latela gobane metsotsong e mashome a mararo gamfela ka mora lenaneo la imatlafatse re tla kopana le Thuso Motaung ka lenaneo la jwale ke nako athimanehe Thapama, re tla kopana le Moifo wa Reatella T ke Thabo Mokone, Lebo Mawela mmogo le Bongane Chabalala ba tsamaya le KG Kagiso Sebodi lenaneong la Reatella. Ba tlang ka ba uisemane horeng ya botshelela, mme dipapadi le tsona diteng mo mamedi motle, o sekebe wa leka wa fetwa gobane re sentse re shebile gore go se o setse fela matsatsi a robedi pele dipapadi tsa mohope wa lefatshe di thagoa, mme Sebidi Moleife le Moifo ba o tshwaretse ditaba tsa bohlokwa lenaneong leo la dipapadi, o tlo seke wa fetwa. E re kosia ka pina ya Candy Victim.

Esele semeso so kamora hora ya le shumele mesumedi ere ke le bohetsi etse mohaladi ka ditabatsa hora e o ya le shumele mesumedi o boela gutla hore nya pele ka tse akaretsang ke laboraro ka jeno kgwedi ya Phupjane hlola matsatsi a mararo selemo ke sa 2026 le nana o le ke nang ha jwale ke le imatlafatse le tla go wena harampa ya motsiare re le kolatsa itlhomempele ho lena la ka jeno ramotse wa masepala wa tsolopele o Free State ke na le mamphukuntsi o tobane le diqoso tsa tsenyo ya dibiso lo otla mo lebedi wa haiwa mehleng Henry Mathebula yena o lebeletso hlelela go tlelana dingwe ka jeno o Mathebula o sebeditse le phukuntsi go tloa ka selemo sa 2024 le khotlele phamela tingwe la Pretoria le dile ka hlolo boipiletsong ba olokollwa ka Bailey ba Sajene e khinwe na kwa na mosebetsing ya lekala la ditlolo tsa molao tse hlophisitsweng fane Nkosi Nkosi o ne a phepetsa ka hlolo ya le khotlela dingwe la Masrata wa North wa Pretoria North le mohanetseng ka Bailey re tla boela re le ba commissioning ya matlanka ho utlwa hore ke difetse etsaetseng letsatsing la ka jeno Mohlophisi wa lena la kajeno ke Lerato Serabele Siamalaku o etsa bonnete ba hore tsena tsohle di fitlha ho wena ka kotloloho. Nna lebitso la ka ke Diengwane Moeti ke re ha re be mmoho ho tloha ha jwale o fitlhela mesosong e 30 ka morao hora ena ya 10:20. Hopola hore lenanao la imatlafatse o le tlisetswa ke SABC News re ikemetse ha re kgethe nku ka pere. Etsa bonnete ba hore ha o tlohe haufi le sealemoya sa hao momamedi dumela.

setho sa lekala le fuputsang ditlolo tsa molao tse tlhophisitsweng Colonel Gavin Jacobs ke ena e leng gore o ntse a teka bopaki ka pele go komišene ena ya Matlanga ka go gapuwa ga cocaine e fetang dikilogramo tse 541 mme seo a se tlhalositseng ka bogotshwanyane o tlhalositse gore ena Colonel Gavin Jacob o ile a bitswa ke Colonel Duma e leng gore o qetetse go teka bopaki ba hae letsatsing lane la maobane mme nakong eo a neng a bitswa yena Colonel Gavin Jacob o ne a le matsatsing a phomolo fela pele a ka leba sebakeng seo sa tlolo ya molao seo a ileng a se etsa ke gore o ile a teya mohala mo a ileng a letsetsa ba boholong hona mosebetsing wa hae gore go na le ketsagalo moo go fumanweng moqeqeko gadi wa dithetefatsi teng mme o ile a tlhalosa gore seo ba neng ba sa batlo o se etsa kore ba tle ba ame dikgwebo tse e leng gore di gaufi le sebaka seo e ka ke tsona tse ikarabelelang mme o tlhalositse fela gore bothata ba go tlosa dithetefatsi sebakeng se seng go isa sebakeng se seng ke bo bogolo gagolo ke ka moo a neng a tlhalosa ditaba tsena ka teng a thetse din tsa ditaba ga e ke tse reng ba ka taolong masepalengwane wa Nelson Mandela Bay Metro Provenceng yane ya Eastern Cape ba re ba malala a laotse o thusa baagi ka bodulo e bang go e na le tlhokego ya seo mme a thi o fitlhelela ga jale ga o na ditlalo tsa baagi ba sule malapeng a bona nakong ena o latela tlhokomediso ka mokgatlhelo wa borobedi wa dipula tse maatla masepaleng wa Nelson Mandela Bay le dibaka tse e leng gore di mabapi empa dithuto di kginnwe nakwana mabatoeng a Sarah Bartman le Nelson Mandela Bay hona provinceng eo ya Eastern Cape e le mehato ya tlhokomelo nakong ena ya dipula tse maatla mmueli wa lefapha la thuto na provinceng eo o boletse gore ba beile ma emolitho me ho salejalo jalo ka ka ntoro ya naha ya disebeletso tsa bulipi e fane ka hlokomediso ka maemo a mabe a le hodimo a ileng hore provinceng ya Eastern Cape a qadile le satsinane la maobane dipula di se di qaleletse ho tsholoa Southern Cape o latela hlokomediso ka mogatlolo o wa borobedi muso wa provinceng ya wa Western Cape we pileditse ho di hwa ile ba ahi ba phela metseng ya mahaye ho dula ba fadimehile ka ha maemo a mabe a le hodimo a lebeletse ho phatlala le dikarolo tsa fense eo ba ka taolong ba re dikgogola le o kwalwa ga ditsela o ka setisa o fitlhelela mapolasing le dibaka tse ameile meme ya e matla e boetse aparetse karolo yane ya Cape Town e mashoma mabedi a meso e robedi metsotso ka morao gora ena ya leshome le mesomedi tse dintsa ditabakise re mo presidente Cyril Ramaphosa o re go na le mehato e latelwang go kararola taba ya melata e tlhokang ditokomane dipolelo tsa gae ditlanakong ena eo matsholo a kgatlhanong le melata e tlhokang ditokomane a ntse nga matlafala o phatlalala le naha a the ha setle a puo na kong ya o teka ditekanyetso tsa kantoro ya high parliamenteng mo president Ramaphosa o dumetse re melata e hlokang ditokomane ke phepetso e kgolo ka rana ha ena ya Afrika Borwa o re muso o sebetsa ka thata o matlafatsa madiboho a naha ena lo netefatsa hore ba sebetse ba madiboho ba ikobela melao ya tshebetso ke ka mogwa o re fitlhang pelesong ya rona le nanong la imatlafatshe le satsing lena la ka jeno o fitlhelela re kopana gape nakong e tlang boemong ba moifo motlhophisi wa lena la ka jeno ebile Lerato Serabele Siamalaku ke ena ya neng a e tsa bonnete ba gore tsena tsotlhe di fitlha go wena ka kotlologo nna lebiso la ka ke Diengone Moeti ke re ga re kopane gape nakong e tlang opola gore Thapama lenano la ditaba le teng ke lenano la matshohlo a thusa no seng kopana le Rabusana Madie ha mo le moifo lenano la ne la makumane a mona lemaneng.

tlamonate meshomane ke meratang banna wa lebadaroa ampe metsotseng mashoma mabedi le metserobedi o leba goreng ya pele ka ntle ka mona godimo lena le ya kwahela dibakeng tse ding go bata gagolo ka mane ka kapa pula iana ke a o kopa ke a o kopa ke a o kopa ke a o kopa ba ke a tseba gore le kgona utlwa lesedi fm mono ga nna gantle a theola lebelo o ga nna ntle o theole lebelo tabe nngwe gape o ke neng ke e bua le mongadi Jabum Balula ya tshwereng lefapha la dipalangwang a provinceng ya Freistaat ke gore dikotsi di bile ngata gagolo provinceng ya Freistaat mafelong a ne a tswa feta a beke mo mamedimamela ga e le maria jalo ga e le maria tsena nako nngwe o ba le mogodi o mongata mme a mogodi o ne o ba mongata o fumana gore dikontiri mmane kontiri tsena o fumana di ba metsinyana mme tsela ya thelela tabeng gape ya bobedi ga e le maria ga o ne o tseba gore na ke o kae mono o fumana go ena le wa tseba le kgwanyana mo na le mane wena o tla o jahile ga ore o tshwara maria ke be e thelela e kopana le kolo ye nngwe maria tsena o batla gore o tlhokomele gagolo gobane pula e nele mme ile yana gagolo Freistaat mona ke batho ba kae bana ba supileng ke kgola ba tlokaetseng mafelong a beke fela ka baka la dikotsi tsa mebileng theola lebelo hlompha melao ya tsela tlowela o jaga o tla fitlha mo o yang ga e le gore o tloile ka moranako ga o tsana taba ga nna fela gore o mpe o fitlhe mo o yang ntho e nngwe gape ke bosiu ga o kganna bosiu diphoofolo a se ka diphoofolo gona jwale ae tla ka lera phoofolo dingata mebileng ya rona mona Aforika Borwa ke a kopa theola lebelo le bosiu mme mabone a gago e seka ba mabone ana a masetlanyana ana a fififielangana e be mabone o kgona o bona gantle ga ke re o kenye mabone ana ao batho ba bangata ba ikenyetsang ona a re fatlhang a botlhoko bosiu he balaola sephetephete re thusentle go na le ditraka tsena le mabone a kareng a ditadium e ka re ditraka tsena ga di ka kopana tsa ema di le nne fela bafana ba ka bapala moo go na le ditraka tsena le mabone a tshosang go na le divene tse ding tsena tse e sebediswang ke borapolasi mabone a tsona ba o fatlha nakong ga o tla gore a ke le shebeng mathata a kareng anotlhe balaola sephetephete ye metsotso mashoma mabedi le metso mehlano pele go gora ya pele Pibo Bryson o tlhokagetse tlhokana le modimo mashoma a supileng le metso mehlano go thula otlwa ke stroke Pibo Bryson ke mongwe wa banna ba kileng ba tla le ka bo Sun City ya ke mongwe wa banna ba rokileng ra ba shebelela Pibo Bryson robala ka kgotso monna o se o tla kopana le dikakapa tse e tsamaileng bo mongadi Barry White o se o tla kopana le bo Whitney Houston gobane o ne o rata Whitney Houston a golo monna Pibo Bryson o se o tla kopana le ena kwana mme tla re ga le kopana le tla bina mmogo ba bangata ba o tlang kopana le bona se o tla kopana le kakapa tse kgolo tsa batho ba batsho tse e leng tsa bina ka nako e thata ya kgethollo bo Mr. Brooke Benton so o tla kopana le bo Percy Sledger tse leng mono tsamagantle monna Pibo Bryson fela ge motho e motle jalo ka tshebeletso ena e le ya Sesotho ke tla qala ka sannere o tsamaya le thabisang mme ba re go wena tshepo ya kang.

0: o ka hapa karolo ya hao ya 1 million rand e le tjhelete le di-bonus bet ka Hollywood Bets le Spina Zonke Mystery Puzzle. Betjha ka 2 ranta ka fa o feta. Dipapading tse kgethilweng tsa Playtech. Laboraro le leng le leng ka 6:30 thapama ho fitlhela ka 8:30 bosiu. Le Sontaha ka 4:30 thapama ho fitlhela ka 10:30 bosiu. Bakeng sa monyetla wa ho hapa meputso e babatsehang. Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Pele mabone ya stadium wa kgantsha, pele bolo ya maoto e busa, FIFA World Cup 2026 ya kokota. E phela hona mona le wena, FNB le Visa. O ka hapa e-travel voucher ya 200,000 rand. Kgetho le leng le le leng ha o thepa kapa o swipe karete ya hao ya FNB Visa Personal kapa Business ka 50 rand le o ya hodimo. Ka lebenkeleng kapa online kapa o amohele 1,000 rand le o feta e le ditefello ho FNB Speedpoint o iphumanela kenelo. Hobane tsela e lebisang papading ya lefatshe ya sebabatso e qala ka metsotsonyana ya letsatsi le leng le le leng. Thepa, swipe, reka, hapa ka FNB, diteboho ho Visa, proud partner of FIFA World Cup 2026. FNB, lekala la First Rand Bank Limited, mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mokitlana wa semolao, ho na le dipehelo le melao ya tlhodisano.
2: Asimoya mochemotle re metsotsone le shumele metso mehlano pele ho hora ya pele. Me oske wa suta ke tlo bapalla pina tsa People of Bryson. Me People of Bryson ene le sibini se neng se rata le lapalena la bo Sisi Winans. Me ona le pine nngwe hapa neng a rata ho lo ha e binwa ke Sisi Winans. Le ona ya tamela ka tseno ke kopa hore ke tla ko bapalle yona o tlo utlwa hore na ho baneng a ne a rata a pine na. Ena a People of Bryson ya senga ithoballetse ka jeno o hlaile ka lemo sa 1951 o hlokala a le modimo a shuma supile ne metso e mihlano o sa tla kopana le bo Luther Vandross me o tla bela kopana hape le bo Mr. Michael Jackson the dancer ere ke fete mo mamedi hona le batho ba bangata hona le batho ba bangata ba bangata hona kwano Africa borwa bao lefapha lena le sebetsanang le dipasa di ID tsa lona mo le dipasporoto tsa lona le kwetseng di ID tsa bona hona le malapa hona le lentateng ga batla ho ipolaya go bana o hloleya ho fumana tshelete ya hae ya pension lefapha Home Affairs e kwetse ID ya hae ba e blokile ke tla e beha jwalo me Home Affairs e se tswa le khotleng la dinyewe ka o blokwa ha di ID ya hlolwa mono ba e kopa hore ho bulwe di ID fela ho bonala ika khatello yena e le nteng hona jwale ya botata ba hore batho ba tsejwe kwano Africa borwa batho ke melata eng ka fa e etsa hore Home Affairs e phahaphahame ke tlo bua le mamkubung hona jwale hore na lefapha le reng hona jwale lefapha le nahanne jwang hona jwale ka di ID tse blokweng mamkubunga kgaitsedi ya ka dumela
3: dumela ntate thuso le ba mamedi ba lefedi FM
2: ke leboha mamkubu mpotso ya ka ke ena lefapha jwale le nahanne jwang ka di ID tse blokweng
3: decision e entseng ka teng thuso hore batho botlhe bao di-ID tsa bona ba sa kgoneng ho di sebedisa hobaneng ba le blocked ba tshwanela hore ba itlhaise di-officing tsa rona batho bao ba filwe until the 10th of July hore ba ye ba lo bona di-immigration officers hore re be le bonnete ba hore e fela e le baduti ba bona South Africa ha ba thola ditokomane ka tsela tse sa nepagalang.
2: Me na me mamkubung ha ke botsa hle kgaitsedi ya ka na ba fane ka letsatsi rona e be batho ba blokilwe neng kapa e mong le mong yeo ID ya hae e blokweng
3: batho botlhe ba blockilweng before the November 2022, before November 2022, gobane already after 2022 go laba le metšha e nepagetseng e re leng ra e latela. Pele go 2022 re ne re blocka o sa fua le monyetla wa gore o itlhalose gore o mang o etsa jwang. Jaanong bao ba blockilweng before November 2022 ke bona bo re etsang boipiletso go bona. And ha ba tla di ofising ntate thuso ha ba tle fela ba tlela gore ba tlo interviewa ba be ba re fumane ditaba ka botlalo and go na le ditokomane tse tlhokagalang gore ba itlhobe gore ka nnete bona ke badudi ba South Africa.
2: Mamukubung ke kopa o mamele mona wena ke kopa o mamele tabene e ko fang yona kgaitsedi yaka e ke e tlhomphang haholo. Ho na le batho me ibe ka tabena ke buang ka ona Mamukubung a ka engola kapa a e hopola ka nako ya President Nelson Mandela ho ile ha bulwa ha thwe batho ba tla fumana di ID tsa kwano Afrika Borwa me le tona ka nako eno e ne e le mme Nkosazana Zuma. Ho na le batho ba bang ba tlang ba reng rona di ID tsena re ile ra di fumana ka nako ya ntate Nelson Mandela ha no o bulelwa go thwe batho ba sebeditseng ka dilemo lemo kwano Afrika Borwa ba neng ba le merafong ba bang ba sebeditse lemo tse mashome a mararo mashome a mane ba e tswa ka bo rona Lesotho ba ile ba nka di-ID tsena ba ile ba fumana di-ID tsena mme lemong tsane kwana ya ba ba makala ha ba fumana gore di-ID tsa bona jwale gona moraonyana tjena di blokuwe. Hona le ntate nke ke nka mo lebala ga ke no lebala tsela eo ntate wa neng a lla ka yona a tlile le bana ba gae ba bahlano mona bana ba lapile a na le tšhelete bankeng itse ga mpontsha bankeng mane kha e na le tšhelete e tsang 780,000 empa ID ha e blokilwe a tlholeya gore a fumane tšhelete eo ga ke no lebala sello sa ntate o hekeng mona ke le ka utlwa botlhoko bona bo sa tsweng madi mme ke e mongwe wa bontate ba sebeditseng Afrika Borwa mona le motse mashome a mane le metso e mmedi ID ha e ka e blokuwe ke re go wena Mamukubung kgaitsedi yaka e ke e tlhomphang haholo go na le ba bangwe ba tlatla ba tlo le bolelela gore rona re le da di fumana ka nako eo ya ntate Mandela mme ke o go fa le tona gore le tona ka nako eo e ne e le mme Nkosazana Zuma ka lehlonono o ntse a phela e be e ka e ka re batho bana ga batla le tona le e tshwereng gona jwale le ka ba la bitsa bo mme Nkosazana gore le ile la e sebetsa jwang taba ena ke a leboa mme ke ne ke e beya go wena fela jwalo gobane o tsamaya dikopano tse golo le bona ke a leboa.
3: Ke o kwanta ke thuso ke a dumelana le wena gore go kile ga ba le piletso eo e jwalo. Empa ka nako eo ga di-ID di ne di tswa di ne di ngolwa gore country of origin ya gao ke Lesotho jaanong bao ba jalo ga rena mathata ka bona mathata gona jale ke bao e tlabe e re country of origin ke South Africa empa re na le bopaki ba gore wena ka nnete ga o modudi wa South Africa o no tswa o le Lesotho jaanong ke nagana gore di-case tseo tse jalo tsona di ka dilwa le tsona differently gobane ga jale bana be re sebetsang ka bona ke bana be re reng nna me South African ke tlhagetse mona batswadi ba ka ke mona empa ID ya ka ke ena e kwetswe and-e lebaka la gore e be di kwetswe ke batho ba nagane re sebetsa di-green book ka nakwane motho o na ka ntsha photo ya gao moo a kenye ya gae e be wa tshela ga tshela maponesa ga mofumane re be reng ka ID eo re e kwala gore monga yona wa nnete a kgone go itlhaisa
2: ema o na teng moo ka kopo re tloya mabenkeleng re tse o tla e kwala
4: kananelo ya kopo ya Capfin Loan e putla ka feta bese e tswang Cape Town e yang Pitori sena wa se utlwa ka rona re o amela fela gannyane ka seo morudi ya sengotseng
5: go ne go le bonolo ke ile lebenkeleng la PEP ba ngodisa ditokomane tsaka ka fumana SMS eng ananelang tsatsi le lona leno ka lehlatlhamang ke a tšhelete e se le akhaonteng yaka
4: etsa kopo online o tlo o bone gore go baneng di-customer tse fetang 10,000 di refile 4.7 Google rating Capfin ke mofano wa mokitlano wa semolao go na le dipehelo plan smart think Capfin.
6: And now o lemetse kotsing ya koloi o longwe ke nja ka pa bohlaso ba bongaka kotsi ya sithunya ka pa hona ho tshwara ho seng molaong kopana le Mphela and Associate bo ramolao ba phahameng o ka ba fumana khoneng ya Atterbury le 25th Street Menlo Park Pretoria o tla lefa hangwe fela haiba o hlotsenyeo ba letsetse ho 012-452-9260 ka pa SMS a law le lebitso la hao ho 48390 Mphela and Associate setting the law in motion hona le melao le dipehelo
7: O ka ba le hlasipa la bothata ba molao, ho tshwara ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mo ho le tefelo tse tlwaelehileng.
8: Etokat ke di rata.
9: Re papa o patala yona khathi yo ngwanaka.
8: Papa, o tisitse.
9: Ka my cashback ya my way, ke tlo iphumanela 10% ya di premium tsa ka tsa kgwedi.
8: O
9: ba re ke sa claima dilemo tse pedi ka ofela.
8: Okay.
9: Jwale he, ke tlo ba le tjhelete ya hore o ithabisa ngwanaka. O iphelele bophelo ba ratwang ko wena, mama.
8: Ke leboha, papa.
10: Batho ba nnete, makoloi a nnete, meputso ya nnete. Bakeng sa khoutu, iya ho myway.co.za. My cashback ke karolo ya dihlahiswa tse tshwanelehang, tse lefuwang ka mora dilemo tse pedi ho sa hlahlelwe claim-e, mme di-premium kaofela di lefelletswe. MyWay ke raya insurance ya hoseng wa bophelo, ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Ho na le melawana le dipehelo.
2: Ha ko lebohe mme, ha re kwale mme wa ka. Batho ha batla batle ba tshwere eng bana ba di ID tse blocking home affairs e kopa hore batle le eng
3: di tokomane tse hlokahalang tate e ka ba ha re hopole pele hore ke di tokomane tse tse tlo prove hore ka nnete you are a citizen ya mona now me senya ya rona ya khale re ne re fuwa di birth certificate tsena tsengotsong ka matsoho e ba motho a sna yona eo a ka re tlisetsa le yena e computerized e print one the original birth certificate is in entire academy printer kapa a ke le proof of birth ya tsetlele mo master he tsing teng e be ba ke nna ba tswa di ho prove hore ba tswa di ba ho ke ba mona e ba mo ntse na le reference book ya ba tswa di kapa di death certificate ka bona o tla le tsona primary school o ka be re fumana extract mo e bontshang gore o qadile sekolo moo kapa le yona house permit e bang e le teng obane house permit ya bontsha gore ke bo mang ba neng ba dula ntlong eo ke nngwe ya bopaki go na le motho ntate thuso a ka reng nna ga ke na tsona ditokomane tseo kaofela tse o buileng ka tsona mare go na le mohlomong bopaki be ke sa bo balang mona mo motho a reng be e tla re ga ke bo shera ke bona gore ke document ya kgale ebile ga o na le mo o ka reng o ka e kgona go etsa teng ke tsona tsenong and then go tlhokega le copy ya informant affidavit ya relative e reng ke a paka gore ka nnete taba tsena ke tse e tsagetseng ga go tlhokwa gore tokomane tseo tshwanetse di prove gore ka nnete wena o modudi wa mona
2: mme batho bana kaofela ba ye dikantorong Afrika Borwa ena kore Afrika Borwa ena yohle
3: ntate thuso ba ya kantorong tsa home affairs tse pela bona ba lo bona di-immigration officers so ha ba fitlha ofising motho a kope for an immigration officer and re sa lebale gore monyetla ona o hlaile go fitlhela di-10 tsa July lemong sa matshenatshenolongosone
2: Me wena momamedi motle momamedi eo ke mo ratang momamedi ya ratang le Sedi FM wena ya bloketseng ID e ya dikantorong tsa home affairs kopane le ba immigration buisane le bona o tle le dipampiri tseo mme a qetang ho bua ka tsona o ye mono o ba kope hore ba o thuse tsamaya o ba kope hore ba o thuse kaofela e mong le mong ya reng nna ID ya ka e blokuwe tsamaya e ya dikantorong tsena ba o thuse e be ka basebeletsi bana ba mmuso ba ka ba le pelo ya ho mamela mo a yenwa ya tlatla ka meo kgole dikhapa mono a kopa ha ke le ba le sello sa ntate o ke qeta ngo bua ka yena le khale ke bona chelete a ikene mpa gono ifumana ba bang ba kopana lo re ID e blokwe ha fihla banking e bong o tla kopana lo re ID e blokwe kana kwe wa reng o ile o pata mai ka pa ile o pata ntatai ha fihla tlo batla di chelete tsa o boloka ho bo thwe ID e blokwe ke nthwe bohloko hloko hloko hloko hloko hloko hloko e entsweng ke Home Affairs Pretoria mane e bohloko ka tsela e makatsa mo batho ba rona ba batho ba batso ba ile mba hloleya le o pata batswa di ba bona ho bane ID tsa bona di blokwe chelete e dutsi ka di banking e bile nthwe bohloko a mpiwe nge ke ka ile bana e be ka ba sebeletsi ba Home Affairs ba tlang o kopana le batho ba ba ka ba le dipelo ke a leboa mme khotso re ke fete mono he mo mamedi e mene metsotso hantle fela pele ho hora ya pele o mametse le sedi fm ira nyane he ke te ko fepina e o munnenwa ane nga irata ene ngile pelong ya hae ya sisi winings ho ba ke ditabeng ka mra mono ke tla tswela pele

0: ya ba pina monate ko fileng yona pina monnenwa a seng a hlokaetse ke na le mo mamedi kwano mo haleng mona idea high e blokuwe empa o ile a vota dumela ntate. Hello ntate, hello ntate wa nkutlwa. Alo ngwaneso. Ai mohala rona ona le mathata. Bothata ke mohala wa rona ho lupile. Ai o ntso la ntle ke motho. Ba tla o bona ba shebane bana. Ke a leboha ngwana mme ke ne ke re ke bua le wena jwale bothata ba rona ke mohala. Mme ntate o re o ile a fitlha kwana Afrika Borwa le mong sa 1977. O na le bana ba bahlano. Jalo hona o bolela gore bana bana ga bana dipampiri ya utlwa ntho ke neng ke bua ka yona Thaba, ke yona ntho ke neng ke bua ka yona. O na le bana ba bahlano. Hei o laba maatla le yena monneno man. Ntate o ile a ba maatla gagolo, o ile a ba maatla. Ei tsokotsane se se ka lo banna setsokotsane. Metsotso leshome le metsoropong ka morago ra ya peleng re tlo ya mabenkeleng. Moshaneso mwala wa ka o mphoqile, motlhomo o na le momamedi mong le ena a reng motaung le nna ke na le bothata bona bono ba idea ka e blokilweng. Ke tse gore ganyane ke mofe ke mo gopotse gore ba itse a tla tshwere eng ga ya dikantorong tsa Home Affairs. Go tloa Motsekapa o fitlha Limpopo, go tloa Limpopo o fitlha Motsekapa e ya dikantorong.
1: Ke lodu ma million sa Shoprite e ba monyetleng o ikgapela seabo go 30 million rand ya tšhelete le meputso. Gape boloka disolong tse jalo ka 2.5 kg ya sekere tshweu ya Hewlett ka 56.99 le 10 kg ya Longgrain Parboiled White Rice ya Tasty ka 139.99. Di fumane mabenkeleng ohle a Shoprite Northern Cape le Freistata ho fihlela ka di 7th of June. Ho na le melawana le dipeelo. Ha Shoprite fela.
0: Ntate thuso rona re na le bothata. Sheba molaetsa o Thaba. O shebe kuna. Mme wa rona o hana hore etsetsa di-ID a re batlele di-birth certificate. O re ha batle ha o ka etsa hore ID ya hae e blokuwe moo. O e fumane jwang? Mme bana ba hlahetse ka kwano ka Afrika Borwa. Bana ba hlaetse kwano mona Afrika Borwa. Jwale ha ba le bana lakane ile ya tlola lakane, ya tlola mollo lakane. Jwale o hana o etsetsa bana, o re bana ba ba phele jwang? Ke mme o re jwale ha ID ya ka e ka blokuwa mo ha ke re ke le etsetsa di-ID ke etse jwang? Bana ba hlaetse ka kwano. E blokelwa eng mme? Ho ba nung sa itsetse bana di ID ya wetla blokelwa eng? Hona jwale ke mo ho buletse batho baaye dikantorong. Baaye dikantorong ba ile lokisa bothata bona. Ba di ID tsena tse blokilwe. Jwale mme na o tshaba hore e ka nna ya blokuwa ha ka a thusa bana ba e ka di ID o na ba isa kae bana? O re bana ba ba phele jwang? O re o etsa leng ka bana ba? Mme o seka nkutlwisa botlhoko, o seke wa leka wa nkutlwisa botlhoko. Tsamaya thusa bana obane ka di-10 tsa July ho ya kwalwa.

0: metsotso mashoma mabedi le metso meraro ka morao go ra ya pele o mametse lesedi FM. Bana ba na di ID mme o hana o ba thusa. Hallo, ke ntate Thuso Motaung, o phetse ntle? E re ke tle ke fumane ausi mona. Ausi, o moyeng go lesedi FM. Dumela ausi.
1: Dumela ntate Thuso, le kae?
0: Re a phela. Ausi, ha ona idea ka mona ka Afrika Borwa, eh?
1: Go jalo ntate, empa mme wa rona o tlhaetse South Africa, everyone ba family ha ba tlhaetse ka mona. Rona, ya be e le gore mme wa rona o thola motšhaufa kwa di-mining wa Lesotho. Ntate ona sebetsa di-mining wa Lesotho. Mme wa rona ga re etsa a ba re nka rona ro tlaela, ra tlaela ka mona ba a re isa gae a fitlha re sialeng kgona rona ya bana o itlhela South Africa o phela bophelo ba gae. Ga se galanne re mothola ge kopa ga go tsetsa di-ID. A ga keke because ga batla ID ga e ka blokuwa because rona re tlhaetse Lesotho.
0: Jwale lona le tlhagetse kae lona?
1: Gona re tlhagetse Lesotho because mme ya kona na le motšhaufa wa gae na sebetsa di-mining ntate o ne le motho wa Lesotho mara no o tlhokofetse.
0: Jwale lona le dula ka mona ka le dira mmatla mme wa lona la ba la mofumana.
1: Ga ba ka mofumana ge mofumane no o na le ntho ngwe le nngwe jale ge botsa go ya motsa gona e tlo blokiwa jang because o na le birth certificate ya South Africa ebile o na le ID ebile o na le tompass ba tla blocka jang because o na le everything that proves that gore wena o motho wa ka South Africa.
0: Le ba kae hae?
1: Heso ge ifo ntate Thuso.
0: Jwale motšhaofa o sa tlhokagetse.
1: Le ena. Ke a bona mme wa gona a na etsa bana le ntate ona and then ga ke tla re sialeng kgone wa ka ena le ntate ona ba iphela phela ba bona ba go ana le ntate o jwang ga re tsebe ga ya go bo ntate go tlwa thuse ne me ya gona ke ya bo ntate wa re fitlha go kwatse a mokgale ntate a tlhokaetse jale motho go setseng ka ena ke ena a tshabang gore ID ga e tlo blokuwa jale ga rena e tlo blokuwa jang because wena o na le everything that proves gore motho wa ka mona ntate ole o ne gentse le ena ga yo tlhokofetse.
0: Yena monga ditaba ntata lona.
1: Monga ditaba ntate tshwa ka family ng high because gore fona ke mara fumana seneng ya gona go ka nna ba ke ya mo Lesotho mo go khutlala tebe tsala ga gale mo fana ikele.

0: sabana beso.
1: Jwale mpulele ha re kwa le tabena lona le hlahetse ka mona ka South Africa na kwa na kopana le mo chaufa di mining ya ba le bateng la hlahela mona South Africa go tloa mono ke a lenka a lo le sia kwa na ho
0: le mo wa hai
1: empa
0: le empa ke hlahetse ka mona na empa re ke tla o hla ke a bona o sina batla go tla back to life ng hai a se tla re sia leng gono e mong a hlae hape jalo a ke tla mo sia leng gono kwa na hai go nna bana le nna o se go tsogetsa di birth certificate tsa Lesotho because no o na le siko mara mo rena gona motho so at least re gona o phela jalo ka ba a ba Lesotho that is why re ba a ba Lesotho because o gona le tsa matla go at least you have to belong somewhere so at least re ba a ba Lesotho ke re tla ba a ba Lesotho leng gona gona mara go nna gona le nna ntse le motho sa ka South Africa a re sia a tla ka mona re sala re le bang jalo ka tetiso
1: ah
0: fa sala re phela re le bang
1: leto la lona
0: ha sala re phela re le bang le ngone le na tlokofala re yo tsa mmere go ne tlokofetse jwale le lefu ha ka batla la ngone khone la bolikwa ke gona ka go
1: ngone yena ke mme wa mme wa hao
0: ke mme wa mme wa gona le na le ID na le birth na le tomb personal everything but for the sake ya gona o la sacrifice o phela le gona le sotho
1: tu Jwale mpulele mona le ha le utlwela ba re le hlaetse o kae ka South Africa Carltonville Orkney Welkom mona le mirafo te ba le hlaetse kae
0: how could you get information like that from ena ha re thole bo sa ka la re bua ka ntse tsa di ID bile wa balega je lo rena re hlaetse ka ntse re tsa ntse la go go gona ga ba a hiba le sotho empa ga hlaetse ka mana ga ba a hiba le sotho go tsena le tsona di certificate tsa sotho ga na di passport tsa sotho go na gona at least ke le tsetseng something tsa sotho go South Africa mo nna ke ho ga tlo ka ke ha tla ba a hiba le sotho ja le hona tsena re mo kopile hore at least tsa mo sa mabana o ka se o ka se re tsetse start from foreign birth and then from credit if you approve then o ka tsetsa di a ba tlo ba le
1: o ba le mme
0: o a tsaba a rona na ID ha tlo blokuwa
1: a ke leng hape go mme le dule fatshe le ena le mme o seke wa tshaba go dule fatshe a le tlhalosetse gore ke ntho e tsang gore a tshabe
0: ntho a e tshabang ka tekiso ore ID ha e tlo blokiwa because gona re bana ba Lesotho and re bana ba gae kere what if bolta di DNA test proof gore re bana ba gago ntho nngwe le nngwe re tla e patala ebile seng re tla etsa ga o bua ka di ID bile wa balega
1: ngwanakare
0: iphilela ka lebang
1: ke pale go tla mpilo ena e go tla pelo a bohloko empa e ka le ka gotlela hape go mme a tswa ka mora beketse tharo o kontetsetse gore ha le kopana le yena o itseng le nna ka mona ke tla botsa gore ha o le jwalo bana ba le teng ke bana ba re bona ba hlaetse ka Afrika Borwa jwale mme wa bona o ile banka bonyane ba bona a ba sia ka Lesotho hore a tsebe ho etsa dintho tsa ho ya ka motlhalosang ka teng hore ne re ha qeta ho fumana ngwana a re tu a tshile moedi a e ka
0: Lesotho e khutlela megafong a e khutlela megafong ho ntate
1: a khutlatse merafong
0: ho jwang ntate
1: ngwana e mong a beteng a mo sie ka Lesotho a khutla patle merafong o
0: tsere salane ngono
1: ke le bo ka mora beke tse pedi tse tharo tlo ngolle hape le bue le yena le nna ka mona ke tla botsa
0: le ke le ntate ke so ke le ba haholo
1: ke le bo e thaba ho bima ho ba ngwana e mma ba o ba le hele how bua ka ntho ya bohlokwa kana gore a go utlwe ntho tse tsa halang malapeng a mang le metseng e meng wena o ntse o rona le mathata utlwa batho ba bang ba na le mathata makaka mma bona o ya balea ha ba batla fela di birth certificate wena ka mona nore hena ke na le mathata hela nna ke a sotle hela nna utlwa batho ba bang bona ba na le mathata makae yaba monnenwa people Bryson ha dutse a le mong jwale go thwe ka tsatsi leno o naya ntweng ya ditebele ha o ne go lwana Mayweather ee o naya mono mme ba re ka koloing eo ba neng ba e palame limousine e o ba neng ba e palame ba tsamaya ka yona o ne a ba palapinaena

0: re ama benkeleng
1: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka pa matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Re metsotso e mashome a mabedi le motsolo mong hantle ka morago ra ya bobedi ka mane ka Mpumalanga. Ho na le monna ba itseng a monne wa banna o na se na molato. O na fuwe dilemo tse le shome ba re wena o lo hlola tshenkaneng le motse le shome jwale ha ba sheba ba fumana ba rai monnenwa ai ke ra kgwebo monnenwa re bona sna molato o tswe ba ile ba mo fa le motsena tse le shome yena mora mngwango ka mane ka Nelspruit 2023 bana ba mo qosa ka manyofonyofo loro o tsa mapata chelete re ba se ba tseba rona mehlodi ya chelete eo e tswa kae e bile ya kae jwale ba re monna tswa re fumana o sna molato la ile mona o ile wa kwalwa ka manyofonyofo a lebitso lona le selile a o lukisa lebitso la e mona o tso hwile a hwile Metsotso mashoma mabedi le metsombedi ka morago ra ya bobedi o mametse le sedi FM metsotso nge mashoma raro ka morago ra ya bobedi o tla a bua le nna mo mamedi hape ke tabe ke re ho wena re batlisenga ka mono ka Eastern Cape itlokomeleng hle jwa roka kile ka le hlokomedisa mabano le hlokomele diphofolo tsa lona hlokomenang le ruo la lona kile ka le bolella mabano re ho tla bata mepula etlana le Western Cape wa bata mepula yana hlokomelang dipudi hlokomelang dinku hlokomelang dikgotsa lona hlokomelang hle le lola lona pula yana mo ha ba pale yana me ona jwa le mahatsa lona wa nyolo wa jwa le o fitile mane ka bo matatiele o fitile ka mane ka bo Aliwal North o fitile ka mona jwa le o mathaka mona ka bo Smithfield mathaka mona ka bo Koffiefontein mathaka mane ka bo Petersburg o re jwale mohatsela ona wa nyoloa tla bo lo fitla bo Bloemfontein o bo ya hore o ile o kena bo Harrismith jwalo jwalo ho abata ke kopa hore le tle hlokomele le bana hlokomele le bana ha lo re pula e kana le ona temono e tsang hore bana ba apare hantle ba futhumale lona ba dulang mekhukhung ba dulang le bo plastic park di a tšha di-plastic tsona tseo tse o le reng le sireleditse ka tsona di a tšha hlokomelang paola hlokomelang dihitara le ditofu tseo le di sebedisang tla e mashome a mabedi le metso a meraro hantle metsotso ka morago gora ya bobedi ya e re kutlwe momamedi o teng momamedi dumela hai Mamamedi o moyeng hona jwale o a letsa dumela.
2: Dumela ndi re thuso.
0: Dumela ntate o letsa o le kae?
2: Ke bua le Saule ke le Hop House nda.
0: Saule Hop House a rutle ntate ka Hop House?
2: Ndi re thuso ne jikopa thuso ka dimana tsa di ka ntate wa ka tsa mine.
0: Ntate o na sebetsa mine ng ofeng?
2: O na sebetsa Harmony ho jininya nda.
0: No ka ba ho tla o ka kwala se le moya seno ba se buhudi ke ntate thuso ke le bo harmony mine wa khauta
2: okay ndari ke dimenda
0: jwale makhulu scope wa ntate mphe makhulu scope nomoro
2: e nomoro ya hi ke w
0: w
2: 1 double 3 W133989.
0: Hello. Hello, Ntate. Kopatswarelo, o itse lebitso la Ntate ke?
2: Ke Potso Mafadi.
0: Wa opola hore Ntate o sebeditse nako e kae mo? Wa opola?
2: So ha ke hopole mara ha o hlokaetse hobane ke saile sa ntsa sebetsa mono o hlokaetse 2003
0: hlokaetse 2003 jwale pelelo ya lona ke efeng nna Ntate o nana le TBA ya di-mining
2: e hobane ngolo lahela lefuiso e ngotse le lona le lona ya tuberculosis e yanga
0: o ngolo lahela lefu ba ngotse tuberculosis
2: e yanga
0: ke utlwa monna ka mona ka Hope House e re ke phete W133989 ke yona eo
2: e ya ndale beba dash ya ka 2
0: ka mona e be wotla dash ha e qetile e wotla 2
2: e ya nda
0: e re shebe o ntso tsholo jwalo ka potla go re bona rena re tsa joang

0: se kgolo ba tle ke tsa phoso ba bona ke ntse hantle gore o tshware o seke wa la tlhamagala w e re ke bone 133 989. Okay, ah la la ke o taba ngwaneso ke se ke rometse mme ke tla kopatlhe monna o dilo ntse o mametse sea le moya gona jwale re tsebe go tla o araba le ntate Shale ke mo romeletse yona gore a ke a shebe gore na bothata ke mono gobaneng le se o fumane tšhelete empa o mpolelela gore lefu la ntate ke ka baka la TB ena ya dimaene.
1: Ee,
0: go lokile ngwana mme ke se ke rometse ke a leboa.
1: Ke a leboa nnete.
0: Sebo he ere ke tle ke fete he mono metsotso e mashoma mabedi le metso e supileng hantle ka morao gora ya bobedi ntate Shale a ko shebe mono moshane tswa ko shebe mono ngwane so o re letseditse a le ka mona ka hop house o mo yeng re sedie fema ha ku dumedise khotso
2: re gana go tshiso
0: re a phela mme nna ke bua le mang
2: nna bua le mme mabrandi ku pompe ka thiko ntate
0: go be ka thiko ha o le ka thiko ka mono he ya tlang hore ttt ke thabang morobane ka thiko ka mono thabang a ko mori ttt ka thiko a khone o bua a le wena ke unkile ngwane soko ko pantse le morobane mori ttt thabang re fete o le sedi fm dumela khotso hi
2: hello
0: dumela mme
2: ntate
0: mme re a phela wena
2: ke a phela ntate thuso yo ka leboa ka go thola ntate ke na le ngwana ke nang ke kopa thuso wena ntate thuso tlhe ke na le ngwana ke nang yo simono sale ntse ke ngwala mangolo ke mo facebookeng a ba ntse a tla mo le dikantorong tsa lona sa kgone go thola thuso o kena yo simono o etsa geology ke mo 15 ya ka kgona mo registera ka baka la go sokola kgona etsang first semester second year ona tshwanetse wa ketare mo sana sa ntate thuso ke kopa thuso.
0: O etsa second year.
2: Ee, ntate.
0: Ke ngwana a etsang geology.
2: Ee, ntate thuso hle.
0: O batla ho sebetsa di mining.
2: Ee, ntate. Ke kopa ntate thuso ba ba ba ha ba le Sotho.
0: O wena o ngwana a tswa ka mona ka Afrika Borwa.
2: Ee, ntate.
0: Ngwana o tswa le Sotho.
2: O tore so tola tola bazari so kana kwa ya kofitula se ile ka 2010 ka 2020 adula 3 years ha e mona ntse go batla sekolo go re ntse sekolo ntate ntate o se tsa di kontra ka hle ke kopa thuso
0: thabang a go itse tsena a go nke nomoro ya mme o mokopanye le bo ausi ba le baneng ba le teng mana ba le Sotho ba sebetsang ka di bazari go ba ngwana o na le mo kgine se ke mo fitisetsa teng mme o ntse ntle a re hlalosetsa gore ngwana o tswa le Sotho. A go tswa ne o lukile thabang o tla o tshwara ka mono ke o hetabang o mo fe di nomoro mo fe di ntla ka ofela nna le bo ausi ba rukile nra bua le bona ba Thebone le Sotho mane ba ile ba bua ka di bazari re ba thusa re a leboa thabang a go mo tshware mono hle monna re bona rena jwang mme ngwana ke eno wa ithuta geology.

Awthula thokola mama thula ungakha let it be black mambazo mbuso khosa linduduzo makhatini bari thula ungathali ungakhali aw tsena ba dipapala mose mano tla bona ba thabile hampe mose kwano bana let it be the black mambazo itumela holo mose ho mawatla hona le matlwa a sa felanga eriki sebe hona le matlo a sa felanga me batho ba lla gagolo ka matlwana a sa felanga ka mona ka bo ke o kae banna ke bo Thembisa ke kama ke bokae na gona ke ka moo ka bo Thembisa ga ke sa fose mo matlo a sa felang te e kuruleno Vosloorus ke Vosloorus go na le matlo a sa felang Vosloorus mme ba re matlo a nana a ua ka thekenoloji ena e ntšha ya morago tsena ka ba matlo a legolo ga so fele jalo ga ba botsa masepala masepala o ya kwana ga ba botsa lefapha la matlo mona Gauteng le lefapha le ya kwana thaba monna re tlameng re fumane monna wa masepala MMC ya masepala ya matlo ka mona ka ekuruleni re botsa rona matlo a na legolo o e tsala jwang ka ona wa bona ga e sale a ema matlo ano a legolo ke nako e telele mme le lefapha le ka tlasa mme Mothara le lona le ntse le botswa dipotso mme motho mongwe tla tlameng gore re tle re mmotse dipotso e tla ba ntate Lesufi ke ka mona ka Vosloorus ke Vosloorus o na le matlo mono a sa felang batho ba lela ka matlo ano gore go tla jwang gobaneng mme ke matlo a lekgolo ke matlo a lekgolo ano a sa felang ka Vosloorus. Tabengwe hape ha ke tswa ka matlong fela a se Vosloorus fela ana go ka hape mane mone ba a ile matlo a mangata ba re ba a matlo a mangata ya ba project eno e ya yema le ka jeno ntse e yeme ntse project eno na le mo mo project e le nya yema ya matlo Northwest ke ka mane ka Northwest matlosana ke matlosana N12 matlosana N12 taba le matlosana N12 matlo mono project e yemi ya 4.2 billion ya matlo matlosana N12 ke project e kgolo ke project e kgolo mono matlosana mo e kgolo ha kgolo ha isa le batho ba metse matlo a bona o tloa ka 2023 le re ba tla utla rona ho etsala jwang ha ke re fumane le bona ba lefapha la matlo ka mo ke ka matlosana ke project e kgolo mono ya N12 shaba se batla o tseba re ke fumana hore ho etsala e mono ka project eno ya matlo ya N12 ke fita e jwale ke ka tloa matlong ke tla transportong Metrobus mona Gauteng Gauteng Metrobus e sile bapalami ba yona ba emele monna mateneng balla ka City of Johannesburg ka sonta Metrobus ile ya re e tla fokotsa dibese ka baka la mathata a ditšhelete ebile balla le ka diesel jale ba palamang di-taxi ka bona ka Gandhi Square tla se bona Gandhi Square maobane ba ile ba lla gagolo gore jwale ntho e ne e tsalang a se yona ba ema digoragora mono mme ba re Metrobus a e buile bona go tshong ba fokoditse dibese le ba tswang ka bo Kibler Park le bona ba ntse ba lla jwalo fela Metrobus le yona moshaneso ke ena Metrobus go tla batla gore go sane re tle re shebane le Metrobus gona teng mona Gauteng mona gore na bothata ba Metrobus ke eng ke mo tlwaela cell phone mo thaba sheba Metrobus eo o ntse o ba watla mo jwale e tsa jwalo moshimane waka e tsa jwalo monna tshwantse ba arabe setšhaba re batla rona re batla dikarabo re batla dikarabo ke maobane ke re ne re itse re fumane MMC ya matlo ka ward ka man ka ward 45 ka di-parking tsane wa gamtlapo
moradi wa ntlhapo ne re itse le ena tshwantse re mo fumane ausi Ntombi a tle a bue le rona ka di-parking tseno tse batho ba llang ka tsona gore ga e sale ba bewa mono ka bobedi ka bobedi ka bobedi ka bobedi ka bobedi mme ga ba tsebo rona jalo go e tsalaeng ga ba tsebo rona go e tsalaeng re tlameya gore re tle re bue le ena re tlameya gore re tle re bue le ena Metrobus le yona o ko ishebe o ba shebe ba Metrobus re ba batla gagolo e senghanyane gagolo senghanyane re ba batla mona re ba batla mona re ba batla mona

0: ka di 7 tsa June. Bona le melawana le dipere. #ShopRite fela.
1: Ee, ke bua haholo ka Phoniam. Lebaka ke hore ke mo ke rentang smartphone yam e ntjha teng. Phoniam impulela mamati mmoho le community yam. Ha kitchen sink ya neighbor yam idutla, ke kena fela ho social media yam ke ithute ka ho shebella video. Mme le pele ke lemoha, lefatshe le ka siyang ba mpitsa mothaka wa go to DIY ya hlometseng ka smartphone yam e phatsimang. Tsena kaofela ka lebaka la ho ya ha Ackermans, PEP kapa ho kena ho phoniam.co.za. Ho na le dipehelo. Le wena o tshwanetse ho etsa kopo. Because everything good becomes AM with Phoniam.
2: Phoniam.
3: Mabandi ra bolella hore fono ya ntate Saki Mokwena ba e hekile. Re le ra bua le wena le hlokomele. Hlokomele batho bana ba sebedisang mabitso a batho. Dutse motho ha e mono o sebedisa mabitso a batho re aje di aje batho ditšhelete. Ke a kopa hle, ke kopa ntho e kareng eno letle le hlokomele. Le hlokomele haholo. Athe ka labohlano ke emetse hore bora kontraka ba be ba patetswe ka mane ka matšhabeng. Labohlano fela. Ha ke batlo bua ditaba tse ngata, ke batla utlwa utlwa kaofela di-subcontractors di patetswe ka matšhabeng. Ha ke batlo bua eng kapa eng. Kore tshwantse ka bo 11 o'clock tšhelete tsa bona di be di kene. Tshwantse di be di kene. E re 12 o'clock ha ke bua le majoro e be e le gore ditšhelete di kene. Ke yona ntho e ke e hlokang eo. Ke yona ntho e ke e hlokang. Ke qetile. Wena ngwaneso ka Hop House o re ngolletse mme ke fumana karabo ntate Shale o Holeman o Natala kwana ntate Motaung ha o kopo e entsweng lebitsong la ntate Mafatle ya ikarabellang a tle le medical certificate ya hore ntate o bolailwe ke eng kapa death notice. Mamela hemona ya teba o tlo kenye kopo ya ntata ona so kenye kopo di cheleteng tsena jwale ke utlule o re ho nna botata ba lifu ibile TB etsa jwalo me be Steve Cartise no hantle ska wa leka wa slatla ya teba o kenye dikopo tsa ha mono etera o qetile he ngwana mme o tshoro jwale ntate Mtaung ke lahletse. Ke la setse. Mme mo banyana mona monna o ile wa etsa jwang? Ntate Shale o na le Bloemfontein mane. Ntate Shale o na le Botshabelo. Ba ntse ba ngodisa batho ba sa claimang ditšhelete tsa bona. Ke beya jwalo re tlo utlwisise ka pelenyana ba sa etsang ditseko tsa ditšhelete tsena tsa batswadi ba bona. Jwale bona wa ntetsetsa ka jeno ke mo bile o ntlhaloseditse gore ntate o ile a hlokala ka baka la TB empa ha le a fumana letho tsa maulo etsa tseko ya gago he o hlae ka monaka ka teba tla bo ntse mosebetsi o mogolo.

0: Maisnox wa bina monate ngwanaka wa bina monate ausi wa bina monate ka re ke o bona ka bogutshwanyane nyana mane bogutshwane bona ba dipone o bina monate a holo wena Maisnox ka le ba ha o bina ka Sesotho ke ona nthere ba tlangeno re batla dibini tsena tse bina ntse Sesotho tse rata mpua Sesotho bana ha re ke ke ra phamisa pua Sesotho ka lona re tla iphamisa ka bomama re tsaba re le montse le shometse mashoma mabedi tse tla mpuena tla be ile kwana batho ba rata businessman batho ba rata puo ya King George pele re le bona ka ka rubina monnati ka na he wena Maisnox du la mowa wa bina ha monnati niti na tina tina tina tina tina tina tina tina tina tina tina Maisnox ya du la mowa ona lentswe monnati ngwana ka ona lentswe monnati ere tek shebe mona he ya Free State ke lahletswe ke ya mobatla kaitsedi yaka le moena waka ba hlokaitse ka 2020 na konya COVID mora wa bona ke Pule Ramaele una ithuta university ya Free State jwale a ke sa kgona go kopana le yena ke tsebe di nomoro tsa haye ke a mohloka hle mme ke mohloka ka potlako ke oupanyana Joseph Raliting ya rengwoletseng kwano mona he nomoro ya oupanyana Joseph Raliting ke 073-964-9297 moletsetse mono a ko moletsetse o dula 13746 Cafe 6 Money Bloemfontein bao batla he wena monna Pule Ramaele o no le university ya Freistata me ya kopangore a o ikopanye le yena ke openyana Joseph Raliting ke kholo mo hopola a ko itse jwalo ira o le tsena he kenke mabe
1: big red sale ha OK furniture me re utlisetsa dipoloko tsa keken tsa hlolwa ho fihlela ka di 7 tsa June Fumana two-piece chase lunch suite ya Tisha ka 5990 or buluka 2009. Tapa ureke for the 3-inch Full HD Google TV ya Skyworth ka 3490 fela. Ebo fuwa park and fixed wall mount bracket ya 199.99 cents. Mahala, eo kipuluko ya 1009. Big red sale, kale benkelen le online, ha OK furniture fela.
2: Clientele imwana husi redeza le balilapa la hao. The funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika borwa go boloka beng ka wona ka seriti dilemo tse fetang 30 ere ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di foromo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: How to fit an original packet for 1 year KFC? Le qala nama ya kgohole le sothwana le crispy hamon nut le zinga wings tse pedi le di chips.
4: Ba, hai ba ba tla rotisa mathele ka nnete. E iphumanele dunk bucket for 1. Le qala nama ya kgohole le sothwana le crispy hamon nut di dancing wings tse pedi le di chips.
5: Original bucket for 1 ya KFC itulana le dunked. E khetele site ho tloa ho 42.90. Etela kfc.co.za backing felicity le bathi. KFC, it's finger licking good.
0: Ere tek sebe kwano, mumba midi, o tla fumana bana ba rona ba bangata ba le dipapading, me ba tlameha hore ba ile ba pala mose. Jwale ba tla kwano mona lesedi ba kope hore ba thuswe ka ditjhelete, bo di 30,000 di 40,000. Ha ba sa thuswa ba lla hape hore ha re a thuswa, hle, ere ke le kope. Ke rata ho kopa mumba midi, ha ona le ngwana ya bapalang e ka ba bolo e ka ba ditibele e ka ba rugby e ka ba eng me o etsa la hore a e mose ngwana mme ona jwa lo bima mpero batho ba fane ka ditjhelete hore re kope motho re a fane ka 40,000 60,000 kapa 30,000 o bima mesebetsi a iyo ho hweletsa mona re ka nna ra hweletsa jwale ntho e etsahalang kena ha ngwana a sa fumane tjhelete o fumana motswadi wa a lla ka lesedi re a jwale lesedi banna ke ne ke itse ngwana ka o tla fumana batho ba bana tjhelete bana beso batho ba na chelete hape o rona batho ba batso ke sona re tshwane le magweng ha re tshwane le magweng ke rata o e bua nthwana ke a ipheta re tshwane le magweng makhuwa a ba sponsor bana bana ba bona ba ba tshehetsa a sore le ba rona ba ba tshetse ba ba tshehetsa le bona empa jwale ha tla a le mong ha tla a le mong jwale go ba thata go ba thata go ba thata le go borra kgwebo ba le makeishineng ba no fumana rona re le tsena tshaba sesetso a re tshetsane le makeishineng mo a re tshetse borra kgwebo ba rona re ba tshetsa re tshetsana jwale le tlang kinela matso metsing ha go lo tseng hanyane ha holo re a hweletsa mona ha ba sa tshetsa ba sa ofa letho o ske walla hona le mepe lena o re ngoletse mo mme ngwana hae o kena sekolo sa private sekolo sena se private sena se mo batla ka bokae bo 18,000 mano bo 17,000 mme o ngotse jwala re ke ngola lengolo lena ntate ke lengolo la bokae re ra lebala lengolo lena la mo mme a kopang tšhelete teng mme re ra lebala lengolo la gao mona ebile o re file le mane Capitec ha batho ba tso thusi ona jwale tseba re batho ba bana tšhelete ga bana di 18,000 tseno ke a opola mmamedi mongwe la re ntate thuso mme keng a tseba gore wa sokola a isitse ngwana private school go ena le dikolo tsa mmuso tse o mmuso o di entseng mo o sa patalong le a e le sente sekolong gobane mme a isitse ngwana private school go na le mo mmamedi a e leng a botsa potso eo ke a feta e mono mme wa ka ga ba sa ka ba o thusa le ra e bitsa le account ya ya banka ena mono ya bo 24596 ke le ra e bitsa mona moyeng mme ke mono ga o a fumana thuso o ne o bolela gore batho ga bana tšhelete ga bana tšhelete tšhaba se setso rona ka bo rona re sa tshetsana ga o na motho ya tlang gore phamitse ga rona ka bo rona re sa tshetsana lekeišene le phamitswa ke lekeišene toropo e phamitswa ke toropo ke le ka re sabap e phamitswa ke sabap ke le ka tshwajalo ka re mo go na leng di-estate teng di-estate di phamitswa ke di-estate ka re mapolasing mapolasi a phamitswa ke mapolasi fumana borapolasi ba thusana la o na le mollo mona ba matha ba thusana makeišeneng fumana go e na le ntateng e o na le kgwebo e ntle mono batho ba e feta kgwebo eno ya gae ba tle toropong o phame toropo ba mo fete ba mo sie lekeišeneng jwale ga o le tsena ka be re ya mothong re monna ngwana wa Bloemfontein ke yona o bapala ditebele o wa matha o etsa jwang setšhaba sa mona se ya o tshehetsa a ko mo thuse o tlhoka 30,000 kapa o tlhoka 40,000 o ya kaekae ga o bonolo ga o bonolo e re ke fete me ke feta ke tle hape o tabeng engwe ntate ya ba ke le yona yena ke ntho e ke batlang go bua ka yona ke tlo bapala pina ena ke tla etsetsa nako ena ke tlo etsetsa nako ya o nagana gore mosebetsi mo o sebetsang teng ba o behetse tšhelete ya o nagana gore go na le motho ya o behetseng tšhelete kae kae mosebetsing ke bona mona ha ke a fumana tšhelete ke ile kae kae bala le kontraka ya gago ya mosebetsi ga o sebetsa gore kontraka e reng gore na ba o fa tšhelete ya gago ka o fela na ba etsa jwang e bangwane ke a bona ngwana mme ngolletse wena gore ke makgetlho a mabedi a mararo o ile go ba a labour mona o sebeditse le motse nne fela jwale o ne o batla gore o mpo o fumane le tšhelete ya le motse eno tse nne kontraka yone e reng ha ebe bana ba o patala tšhelete ka o fela o tla fela mona go nna gore ke ya lla tsena kontraka e ne e reng e itseng kontraka ya gago ke mang ya behelang motho e mong tšhelete ke mang ga re ithuteng go beya tšhelete ga re ithuteng go banka go beya tšhelete ga ke ne ke qala go bua ka Singapore ke ile ka re moo batho ba teng ba tseba go banka lefatshe mona ga gona batho ba kgonang go hlola le go feta batho ba Singapore ka go banka le ka o ipela di-pension Singapore ba o ne ya tšhelete ya go ka o fela o tlo ije o ska wa ipela pension mhlangu dile tla super ntral hlanya o tla super le fatseng ha gona ha ona na etse bang ho banka jolo ka batho ba no ba mo ba phela mmo ba o fatsa le tawa ho khola 600,000 ba ona ona ile jwalo wena wa ipela o tlo ije fela una no rotla ema strateng ka pa tla ema mane o lo kopa challenge ya mmuso o banka wa rata ka pa rata wa banka ha una rotla bo thuthumela muna seta setswe ke mtoho mane o ile o kopa challenge ya mmuso no ba ruta o banka ka nkane ka khang ro banka o ipele challenge o be le challenge tsa o tsa pension twale ntatwaka ka bona ngo le tsimona gore labor ya ka ya ofa chelete o sebeditse le motsenne jwang fela contract ya ine ri ntate labor ba mputitse ba re ntate thuso ntate contract ya mosebetsi ine iring na ofa chelete ka ofela na o ya hulelo re motsotso mpiro ra ya boraro ne kamara ra ra ro o tla kopana le bomawela tsa ma le thabo mokoni le mora tshabalala ba tla ba temmono le motlhagisi ka khisong ke khola tshwantse bo neng hape ke re bue le ka lifu ka lenanong lena la jwale ke nako nna ntho tse dintseng ata tse re sa buing ka tsona tsa bohlokwa tse re amang ona jwale o tla bo dutse ha ha o ka tlung o re mosadi ke emetse tšhelete ya ka ya labor ke emetse tšhelete ya ka kae kae o sa ka wa bontsha bana le mosadi le contract gore na contract ya gago e ne e reng go na le bo mme ba neng ba tlile mona le bontate maoba gore batho ba bona tšhelete ya ba ke a di bala mona gore ba patetswe ka bo 2022 ba ile ba fuwa ditšhelete tsa bona tsena tsa merafong ka bo 2022 re ke bone ke le ka di bala mona ntate Shale o na mphile tsona mone ke le ka dibala gore e mongwe o patetswe ka 2022 ke eno 2022 ka ba mo patala ntate bale banane ba le teng ba tlo botsa gore na ha se fumane tšhelete ga a le a patetswe 2022 jale ga re ditlaisa moye mona se ka kgore e ba ntho e botlhoko gore ga o ba nna ntate a ka re bolelela nnete gobaneng re ile lesedimang re lo batla tšhelete ya ntate ya gae ya di-mine ate ga le monna mogolo ba ile ba mo patala kale ga e le rola a re leqe a re loqo a re leqe a re loqo a se ke a bua nako ke ore ya boraro ena ke nako ya re o balelwe ditaba tsietsi mohaladi o balela ditaba.

0: supermarket e cheapo feta Usave. Ho bolelang hore o boloka haholo dihlahisweng tseo di ratang. Ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 10 kg ya Speko kapa Golden Delight Rice, ya U-Brand Maize Meal le ya Sasko Cake Wheat Flour ka 299 ranta boraro ba tsona. Le 750 gram ya Ellis Brown Coffee Creamer ka 49.99 fela. Di fumane ofihlela ka di 7 tsa June. Sefo se ke disolo tsena tse duma le tse ding tse ngata. Ha Usave fela. Mo dijo tsa meme di bitsang hanyane ka mehla.
1: On your marks, get set, get ready, go! Ziyakhala mo San City. Mokete wa moholo wa mmino, wa botjhaba, wa boithabiso bo sa feleng. Ke wa o so fihlile. Bokanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta. Ho tla hlobe monate moketeng o moholo ka ho fetisisa wa naha. O se ka ba fetwa ke monate wa mmino, pokano ya batho le monate wa mafelo a beke. Ditikete sentse di tsamaya di a fela. Fumana ya hao e sa le ha jwale. Ziyakhala mo San City. Tlo o tlo natefelwa ke mmino, o tlo iketla o ro be monakedi. Mino ke mantletse tletse. Fumana tikete ya House Spa le Ticket Pro. Ziyakhala mo San City.
2: Kadime tsebe yo sebele pinyane.
3: Lesedi FM ke molelwa. Motswalle wa Magonthe ya gemang le wena go tloa ka matjeke. Ha di kgogo di theoha dikalaneng. Ho fihlela re isa masapo ho beng.

0: asoka ba teng le mona montsi ke go teng kana jwale ke mana mo lokelang ruya me ka maoto o lukise ditaba o lukise phoso seng e bona hala ile teng ka re lona mme a e bona lo nthweng
1: yona have no
0: e re hlula re le bangata ntho ye makireng oneso ke ne ke nana eka re tata selemo tse re sa buisana ngwana mme waka ke kopa ntshwarele ke nna phoso ke ne ke nana eka nna o kila yetsa nna o ka yetsa nna le mothayetsa nga re nka re o yona ana jwa lantsa re e sa lantsa tshechisa ka dibeke a beke tlang ke a ho ngwaneso ha e fika beke o bo khomo so bana ba go ka nna iseng
1: nna hana fela ke se ke re wena ke kopa tshwarelo nke ke be ka e bua wa tseba ha sa e bua ke tlo e bua a thu o gutlisetsa dintho morao mme wa dithatafatsa le dithatafatsa ho ba bophelo bo feto ha ka letsatsi ke leng letsatsi le leleng bophelo bo a feto mme letsela e leng ho ga ikutlwa ka yona ya feto e ba wena ho ha e feto o ntso dutsi ka manganga jane yana ka palenganga jane lena la pelo mme o bakela mathata
0: na o la kgona ho bohlola bo ihomo bo iphamiso bono no iphamisitse ha ho o la kgona ho bohlola le ha mhla o no ile o re lo kopa tshwarelo la skela utlwana wa gutlela ghetlo la bobedi wa ke ke be ka itlwela pele loka ke batla e lokile tla be e loke qetellong ke ena le lokile le bana ba motho le tshwarane le mo mahane je qetellong ke ena le lokile le basebetsi mmoho le tshwarane le ntshwalo na itse go bana o ile wa yema wa itheula na wa gona ho itheula na o la ka itheula e mo motho re mametsa na jalo re ba tla ba bua ntwe thata bana hona tshe bona mo kileng teng ka lebaka la hore ke ba tlhitheola le yena ha ba tlhitheola ka mang
1: ha ne ke ile ka itheola nka be le hore ke ntse ke na le lapala ka hona joale hoja ke ile ka itheola nka be ntse ke sebetsa mosebetsi wane hoja ke ile ka itheola nka be ke ntse ke kena sekolo le hona joale wa hopola tibla hona le ke mo media na re letsetse mona are hona le ibile ke yena abutio aneng a bua ditaba tsa hae mona selemoeng are nna ke ile ka phapa ya ba ke fitla ke bua ka mo o teacher a etsa motlae ka nna ya ba nna ke fitla ke bua ka mo go ke mo fama bakaka mme ka mora ho mo ha ke se ke jotswa ka mora ga hantle teacher yo ne ke meseditse ho etsa channel tsena ka ke nana e bang abutio no ba u ile a ikokobetsa ithola a ya a ka ba ile a fumana monyetla bobedi
0: ke nnete ga tsedi aka ke di hopola taba tsene tsene re bua ka tsona ke a hopola ana tsho muthina re ho ja ke sa ka kana hana tsina ka tshiro ka ba bua tshi ke sa tsebe re motho o ntshwaretse ntho tsentle o bua ntho tsentle ka nna nthwane re buang ka yona ya ho nahana e ka ka motho
1: ai we get that leave
0: ba yo you know sa papa ina ha thengwa nuno wa batho ha mo ha tsebeletho
1: ha tsebeletho
0: ha tsebeletho ha mo
1: ke tla mo bontsha
0: o kore letsetse ngwaneso o yentse o la ka itheola o ka itheola jalo ka o tseba hore o ka ra buthata bo jwang ana jwa le mang le mosebetsi mmoho le molekane wa hao le bana beno bona le bana beno ana jwa le e se ka le dira ha hona ya batlang ho itheola na o ka itheola o ka ya ho bona ana jwa le re bua tshe o ka ya ho bona wa fitla wa itheola wa fitla wa itheola wa kokobela ba etsa mahlale ba bua le ba leng ba ya hudimo wa kokobela o fitlela ba be ba kokobela
1: ba etsa fa
0: ba etsa lerata akere ba o tseba le tshisa le le babedi o se o nkile qeta ona ke lo kokobela ha o fitla o lo ba fumana ba le mona ha o ye molwe na o ka kgona go nna kokobela le boemong bo ha o no kgona a se ke botsa kutla wa mutla bong se o hle na ka
2: re ya wa tsiba hona le potso e tlang ka kelellong ya ka ne ke re ke a botsa ho kokobela ho ke lokela ke bue hore a lebu wa tsa ke le ka ofosetsa ha ke a tsiba ke ile ka re ngwena ka December ne re kopane family mona ke kopa o ntshwarele ka seo ka pa hona le nka gona ho etsa ho itseng mhloma re ke tsa tsilela tswalo ke mo tle ka boom ho itseng ho hulu ke re ngwaneso a ke a tsiba re le nra empa ha ilale
0: o botsa potse bohlokwa ho lobong fela ke hlokomela re boholo ba ditaba boholo ba dintho hangata di a senya ka lebaka la hore re nahana hore re se re lukile ka nte ha re so phunyisiso ha re so bui ka nto ba bangata batho ba o fumana re ntse re ya pele re ntse re gutla bitsong la hore re nkile fela se tshisa ra etsamaya ka yona re sa lukisa ra dula fatshe.

0: rentshwarele ne ke bona e ka le wena wa re le nna ke bone ya feta jara ha se le dimpho e getse ka re thabile le neng a se ke bitse potse a holo ke a hopola a se kopi tshwarela ke
1: oh
0: yeno na na tlo ntshetsa ka dipaselenyana mo
1: a ke le jole ke bone ka tlung hangata malapeng a mam bo bomme ha ba kopa tshwarelo wa phea phea mona monate ka pare ke ho itseng ha ko pitshwarelo hantle o dilwe fase ba tse ke a tsiba ke a bua hantle o etsa fela se o qedile e ka re bana le bothata ba ntswe lena ke kopa tshwarelo
2: oh
1: eh kae ka seng ka ofela ha bo empa he ke
2: a tsiba tshwarelo le yona
1: ditaba di sinwa ka molomo di bela di lukiswa hape ka molomo
0: eh
1: ke a ufuma
0: ke ha phea jwa lo sa qetella ntwana e qadile
1: eh
0: jwa le ha phea iseng sa qala
2: ka bona phea ho no ke tshwarelo
0: Huma fa sa bua go bana nngwe no tshojwa go bana ntso tlo bua hape a ke
2: ha re ya bo go baneng e ke nya nthotse ngata
0: a ke re ha re sa e bua o ntso tlo ipheta hape
2: go
0: bana
2: o go bona nna ne mo ha re ka ya go baneng re dula o fitlhelana ko mang mo msebetsi o go bone o go du di sitse o batla
1: le
2: baka
1: ba ba fetola le mo aparo fela so tse ba go ha
2: Oh, stop it, Boggy.
3: I'm not going to be able to do it.
1: Ke le buile ho le bana ba se ba be di wa tsebele tsa le sedi re go fetsa pele tsa dipapadi re ya thella re qale ka tsa bolo FIFA e se fane ka lenane le felletseng ebile se kwetse ha ile hantle lenane le felletseng he o tswa di hlopa tsa dinaha tse fapaneng la dipapadi tse tlo emela di hlopa tsena tse fapaneng tse tlo ba le kabelo tlhodisano ya 2026 FIFA World Cup me a o sheba hem ke dipapadi tse ka banga tse sekete magolo mabedi mashume a mane ana le metsurubedi ho tswa dinaha tse mashume a mane ana le metsurubedi me ebile ha o le go di sisa hantle o hlo melaure kimika ubere e kabanga e di nkatlaka le magolo a mararo mashuma a mahlano ana le metso supileng le ditlabotsa tse kabanga tse magolo a robedi mashuma a robong ana le motsumong tse tlobale kabelo tlhodisano ya selemo sena tibatibane sa sehlopasana ya Scotland Craig Gordon ke se bapadise segolo ka ofitisisa jalo ka hale dilemo tse mashume a mane ana le metso miraro se tlobale kabelo tlhodisano ya selemo sena ha se bapadi sa Mexico e leng Holberto Mora yena e le sesinya ne ka ofitisisa se tlo ba le kabelo tlhodisano ya selemo sena ya mohopo wa lefatshe ka dilemo tse le shume le metso supileng fela athena la le ntsha e tlongolwa jalo ka ha hlopha sa naha ya Cabo Verde sa Curaçao sa Jordan le sa Uzbekistan ka ofela tsona ditlabe diqala ho bapala tlhodisano ya mohopo wa lefatshe le kgetlo la pele di khalala tse akaretsang Lionel Messi, Cristiano Ronaldo le setibatibane sa hlopasana ya Mexico e leng Guillermo Ochoa tsona he di tlo bapala tlhodisano ya tsona ya botshelela re sheba lehlakorela dihlopha re fumana hore hlopasana ha ya Qatar le sana ha ya Saudi Arabia di ngodisitse mabitso a dibapadi tse bapalang di leaking tsa selehae ha sehlopasa Senegal le sa Uruguay tsona di tlo bapala ka dibapadi tse bapalang mose mokotlisi wa hlopasana ya Ghana e leng Carlos Queiroz yena he o tla be ya kotlisa tlhodisano ya hae ya bohlano ya mohopo wa lefatshe e sale e le mokotlisi ho tseding ho fela o le jwalo ke matsatsi a robedi fela setseng pele dipapadi di thagoa mme setšhaba se di lebeletse ka tjantjello bafana bafana e kgutlela boemong bo phahameng ba papadi ya bolo lefatsheng lekgetlo la pele ha e sale o tloa ka selemo sa 2010 fumana dipapadi tse 30 a na le metsomine ka kotloloho ho tloa ka la 11 kgweding ena ya Phupjane go tloa moketeng wa pula ya dipapadi semmuso ho ya papading ya pula madiboho e kgolo e tlabeng e le dipakeng tsa sehlopha sa naha ya Mexico le sa naha ya Afrika Borwa ho SABC Sport o ka bo ha dikalane tsa televishene e leng SABC 1 le SABC 3 wa streama ho SABC Plus kapo wa mamela dialemoya tsa SABC sena se feta papadi ya bolo ya maoto ona ke motsotso wa rona rona bohle re na le seabo ka ofela ka la leshume le motsomong kgweding ena ya Phupjane horeng ya borobong bosiu motsotso wa molomong wa leeto lena wa qala re mmoho ho sena re pelwe nngwe tsena tsohle o ditlisetswa ke SABC Sport mohasi wa simuso wa FIFA World Cup 2026 ha re tsao tsena tsa papadi ya bolo re kena ho tsao sesa mo presidente wa Swimming South Africa eleng Alan Freeds o sireleditse qeto ya bona ya ho kenyeletsa mo ka ubere chatlet claw hore a be se hlopeng se theweng ka matlete a mashuma mabedi ana le motsumong sa disesi se le ba mane ho Commonwealth Games Glasgow na heng ya Scotland. Fritz ore letlo ha kgetho ho bane a etsetswa molemo o itseng empa o kgetho ho bane o ile a phunyeletsa mme ke sebapadi se matla se ka nnang sa gona gore se apele naha ya Afrika Borwa di metali dipapadi ntse o hetse e tlo bapalwa mabane ke le ka hlalosa o tlo ka la mashuma a mabedi yana le metso meraro kgweding ya Phupu ho ya ka la pedi kgweding ya Phato. Letlo o tla be a eteletse pele setlhopha se nang le disese tse dintse nang le bokgoni le boiphitlhelo bo bogolo e leng Colin Corbett e ka setsana le Peter Kotsie hara ba bang. Ha re dikwala ka tsa papadi ya tenese galala e ntseng e hola ya mane Czech Republic Jakub Mensik o phunyeleditse bakeng sa olo bapala o di semifinale lekgetlho la pele tlhodisanong tsa Grand Slam ka morago a tlhole sebapadi se tswang mane naheng ya Brazil Joao Fonseca ho Roland Garros. Sebapadi seohe se dilemo tse 20 se maemong a bo 20 a motso tsheletseng lefatsheng o ile a kenya sekolo ha ne a bapala ka bogabane diseteng tse pedi tse qalang mo e leng a hapa ya pele ka 6-4 ya babobedi o e hapa ka 6-3. Ya balalo jalo sebapadi se tswa mane Brazil e leng Fonseca se a itseka ka nnete seteng ya ho qetela empa men Sieg a gona mohapa go tie break ka 7-6 mme phitlhelweni a hae ke golo jalo ka e le gore se le bon se fetileng a ne a qala go bapala tlhodisanong ena ya French Open o ile a tswa mogatlholong wa bobedi mme a jwale he o itukisetsa papadi ya pele go ya magaolagang e tlabeng e le maatla mo a tlo thulana le sebapadi se maemong a bobedi mane naheng ya Germany e leng Alexander Zverev mme a o sheba o fumana gore o shebile gore a tla sebetse ka bogabane bona ba e sale le lephunye letsa bakeng sa papadi ya magaolagang go tsena tsa Grand Slam le kgetlo la pele ke bua ka Jakub Mensik dibile akalo tseo ke neng ko tshwaretse tsona tsa pele tsa dipapadi tse ding gape dimetsetsong ya 30 ka morago ra ya bone bana ba e sukitseo
4: le bile go lefela bontsito
1: ke o taba
5: nako ntsa tatlhelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega. Di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo. SMS Lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
6: Ba re ntho tse ntle di tla ka boraro. Empa ntho tse kgolo tsona eo ke Big Three Combo ya Spur. Fumana 200 grand ya di-pork ribs se hlabosang. Chicken thigh e bonojana le 125 gram ya vors mme di tla le di-golden chips le di-crispy onion rings tse kollehileng tsa Spur tsotlhe ke 159.90 fela ha Spur a haufi fela ho fihlela ka di 12 tsa July. Spur, people with a taste for life. Ho na le melawana le dipeelo.
2: Akulebo tibla mohole bongs momedika marika N12 is bound kamrofela hu for trek road lipelo jona na mila le kwetso ka moganna ka kelo hlokona le kotsi rafika ka N1 northbound kamrofela hu muroka bypass lipelo le le tona la mila la amehile ganna ka kelo hlokwe bangwe sebedisa mila o hona le kolo e eming kgenene ka hare ho mila ke ne ko tsoretsa kana hore ngena kwa ho ratela traffic e bona o tso di bona ga sa di bona ga tshwara ke tibos_mkone @limawala1x #ratela traffic.
7: Hey bestie, this is DJ Zintle and you're listening to Riatela Afternoon Drive with my besties Tabo and Lebu only on Lesedi FM.

0: ke DJ Zinkekebo Math Magic Lespe SA bare ezothando ile shumele mesimhlanu mesotho pele refitla hore nyane ya bone mme re sentse re kena handle fela ho buitekulo
1: hey bana beso ya dikgoka stress ano le tsho stress thata swapa na ma go bua nnete he wa bona ntho ditlo speaking tendi ka mano monana ha go go like ke ka ke bona wa bona le lo re ha ka je tsua ga pomme bi ka ba bona ka khona we fit so ke te di po so ke te ntho tse seng ga ite but then ke te long ntho ye be ke ponela yona straight gore a ke bona mathata monana di hlahelle le tsona fela ke life so no go nnete fela bana be so ke ba ku bua maka jongwe longwe ke suspectang ai e qena qetelong e tsahala ndele batho e le gore ne ba bonana mthompi ke inahane ba be ba bone le bona gore ntho ya e tsagala e hey ke thato ka monana ka Frankfurt ka mo tanke
2: TLB tumela bana be somogene tshabolele bu le bongane yo e ka la bona nna ke ka ra bo mo bona jwana ona le lebota pakeng tsa ngwana Yesu lena o dile o la hola entse le motho vele ya dilanga mphamitse ene ke moholo yena ha mpone ka nix ke le kilo ikokobetsa ya le kutla ke khathetse ke folotse ke make o dula phami nthontso hle o dula phami o mphamitse ya le bothata go mme ka ha mo khalimile ene na se ke tshwetse fela ke shebile ena ke mo shaba ga ka ke mo tshaba tlang gore a gotlele ho nna jalo botata ba ke bi khomos bona le bona la ga yena ka jwe ntse ke le facts for you a yena o ba pala duma hlo ya ka hle ana be se ba pala duma hlo ya ka ene ke mo hulu yena mponi mponi mponi ka next mara anyway we sharp
3: hello oslebo love the tibos na ka nete nka itheola kuri ha ke so bika ga siemo seo emba he hanga ba ka ga sona ibile ke elelwa hore ke nna ya molato nka itheola ka nnete nka itheola ke motho ya khonang ho itheola nna na huru huru jang ha ke bona hore phoso e ka le hlakoreng laka ka nnete nke sibile bothata ke a leboha ke aus no zipo zweni ka mona ka A section botshabelo
4: tumela ho tumela skim sa drive so hlo sa rena sa ka shopo se bohloka haholo nna ke ho se ke ngkhono ke me wa ntate wa ka ke dula re qabana ko re nka re gene re dula re qabana ko ke nke bo ma 2 years ke sa mmone re sa buisana emba ke le ka qetetse ke ikokobeditse ke ya ho yena hawane ke bona o ke mo hloka bophelong ba ka ke nne ke ntate ke ngkhono ke tsohle bona bo ikokobetse bo hloka bophelong go se buisana bophelong a ibile le family teng ha wa loka skin ke le wa hle skin sa drive ke tlona pheko ka mona ka katlo mo shosha tlango
5: e dumela le bo le tshibos na bophelong ke a tswa go tshwarelo e teng le bebeleng wa tshotho o tshwarele o tsarele mara ka mogotu le botlhoko di moleng go ka botlhoko le bana ba ka ha ke bona go baetse ba ke tsotsena ka nna le bana ba ka nka ba tshwagala mo bophelong ba ka ha e lo re ke tsa sebe santse ke kopa modimo a ntshwarele amen
6: e bang nana o ruke ka wa khona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. O ka fumana cover e fihlang ho R745,000 ka selemo. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romela email re tla khutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya R5,000 mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Erube metsotso pele re fika o renyane ya bone momedi re sentse re tla wena mohaleng 086-000-3084 o moyeng kgotso.
7: Khodeng jang?
0: Khodeng le kae ma?
7: Ke le sedi.
8: Eh, ke le sedi ma.
7: Okay, le nna he ke nna malanga ga pa ga isine.
8: Eh.
7: O bohloko ha holo go tsena le bana be.
8: Mm. Malanga?
7: Eh, ho bohloko ba ba bua ka dipotso ngata-ngata tse ka di tsebeng. Ena wona ka nako wa ba ga.
8: Ha go nna bua le bona o ye go bona ba jetse go ntshwareleng ke lerata re beng le gotse. Ha go.
7: Ke ba rata ke ba ne be se empa he o botlhoko tsupa ka nna no sa itsebe.
8: A go le ka o roko bua le bona o go ikokobetse go ye go bona o rwale dieta. Mo tlhomong a
7: fika. Na ni ditlo ke tsaile empa he abana no go ya ka ne.
8: Abana no go ya.
0: Ao.
8: A re ke ba rata. Mo ikwe ntwe e botlhoko
0: jwa.
8: Ke ba rata ke bana beso
0: mo enkhotso
9: tshimela le bo
0: le ga ngwane so
9: ke le ga
8: amnat
9: o amnat bana ba hona hey la tsa ke nne ke nne mo go tlo kgolo ke na le botshatsa bono bo jwalo ke na le TDC excited le ga sho go nna ke le ka fosa ke le ka bana ba hona se ke bona se ba se ha le ke tlhoga nna ke ntse ke batla gore ke be mmogo le bona ke ba rata bana ba botuaka ke ba rata ga ke tsena go ja wa senyaga le kae ka mo kgalefile batswadi ba bona ka mo kgalefile abuti ka bona go tšhentšha dintho ga e ka tšhentšhela fotke fela le mma bona sa ke go tšhentšhile go tšhentšhile mara ke ntse ke batla kopana le bona go dile fatshe ba te ba mpontshe mebile ka ba gata kgonti ke kgone go itukisa le bore
8: o ikemiseditse gore ga ba ka o bontsha mo phosa o ebileng teng gore o ka kopa tshwarelo la e lokisa
9: gagolo ke botlhoko ona ke botlhoko
8: ao
9: mmeona be ke ba ratang bophelo le batswadi ba bona ne ke ba rata gape dira ka go fela
8: o utlwala o le motho a ikokobeditseng a itheotseng mme
9: bophelong ba ka otlhe ke bogale ne ga ke gane ke bogale empa ke ne ke batla fela ne ke le ka tao hata nge tsa straight ke khona go loka le nna ntse ke ikopela mo dimo go ke loke ka gona ha ba hona le possible nga e bua go bona ka paka yetsa
8: ke kopa mo dimo o fe matla o fumane matla o rwala dieta o ko ye go bona o lo fitla o ikokobetse o bue le bona o ntsetse ka sefubeng ba ntsetse ka sefubeng le lukise tabe na mme wa ka
9: bonis
8: re le bua mme
9: e ke le bua
8: ke bile ho le fe ka u tlang go tsa tlhoko mme kanetika go tlong go tsa bhloko are ke bana ba botwa ka ke ba rata e se ka ba ka mpontsa mo ke ba sititseng teng a sa ngata mothatso jwa motho la tseba mo wa sitile a ba sititseng teng o tla nna nae fela o re se ka ba ka mpontsa ba go tshwa le maoto a mang
0: a bone teng ya go tshwa mo eng ga tsa
10: le ga bana ba nne
0: ke dile kai
10: amana
0: thank you
10: wa tseba taba eo e simple e bonolo gampe mare e thata nna ko jetse nnete fela nkebe ka etsa ntho ya go itheola se le buang ka sona ebile se botlhoko ba bone gobane go na le batho ba bangwe ba nkang monyetla ka gore o tlata yena ebile ba bangwe ba bannyane le go wena mare bo lebeleletse gore wena o tsamaye le kopa tshwarelo o sa etsa nix nkebe ka ithola go fitlhelela moo nna ke le cable mmuti ga ke batle go faka radio mona ke re ke tla etsa ntho nkekebe ka ba ka etsa ka itheola go fitlhelela moo
8: yo cable ra leba utlwa etse ngwaneso
10: e itharatibas
8: yo ei cable a re o tsebe ba bangwe ba ka boiphamiso boikgomoso ba bona ba re o tla batlhe
0: o na le batho ba jalo ga go ntse a tle go tlhoka o tlatla mone mo re mmatlang teng go na le ba kgotsofatsang dintho tse o di tlhokang e le go o tsebe go tla o le kgomama empa ba tseba gore ke bone maphoso moeng kgotso
11: hello
0: dade
11: ele ga ele
0: ya phetse ntate
11: s similar touch.
8: Ntate.
11: Amogolo.
8: Eh mogolo.
11: Ai ai khone lena ditori tsa lena di shiras all the time. Le kwa titsi.
0: Maski sika.
11: Eh ama yena le solution se wa bo. Ke bo tshe le lena ga mi.
8: Eh.
11: Ya. Yone ke sa mala ina fela ke ke bone ntle ke wa yo tshe ntle ke re le tshe ya rona ga le ba. Mm. So ya ba ba ntore man mang o se ba botlo ba yo. Mm. Ba re no ke re ya la isa go no man. Family ya rona e khata wa ba ene le only way yo e go fana ke rona ga le ba ga. Mm. So le go fana le tshe somewhere. Re tla re gatseletsa la re tsabadi.
8: Mm.
11: Re re bui le anyane so nna ke bona e le go kova ke bue le bona re kopane gape bathi
8: asa believe bra waka
11: ya ka le kopane
8: asa believe bra waka ha uno lahlelwa ke letho ha uno lose next ha uno ha uno ntho e tlo uetsa halla fela o tlo bona ka moranako re ketso ya gao e tlabe le ketso e kgolo e savileng boemo e savileng ntho tse kgolo tse ngata
11: a ka leboa go
8: thank you mogolo
11: japo mogolo
8: e tle wela ka difamily ngwa
0: gaolo
8: ngwanesedutse ka mona ka
0: difamilygaolo ga ntswa bothata boteng
8: bothata boteng
0: bo boholo
8: bothata boteng lebo and ga motho ya ka ikemelang fela motho e mong le mongwe o tlhoka ba gabo go mo tshietsa tsietso o ba tsietse motho mo nomo hloka legate motho mo nomo hloka mofuthu o
0: wa tsiba hona le dintho tse o re dietsanang re le bana hona le mogho wa godise re o fumanang re le bana mme re nako nyo le ntse le hola o bona gore atshe fela ha ke tshwarwe ka tsela e mang a tshwarwang ka yona mme be e qala moo ebe hape ho ba le ntwana ya hore re le bana re a sotlana o tshwarenwa ka tsela itse o fumana tselentsa diqabang diqadile mono ha o soka dula fase le batho ke tloge e ne le 1994 re ne re dutse re ja ya ba hoetsala jene motho ena ona ya ntshese mme ha qeta ho ntshesa re ke nna morwakile empa and ke ne ke sa moetsa le letho wa bona ke ntwe ba
8: a re lukise mana beso ntwe ne re buang ka yona ka jene ne re batla re tlise thuto ya hore motho e mong le mongwe wa tlhoka gore o ko itekole o ko ikokobetse o lokise boemo ga se ka wena mehla ena gore tshwanetse go utlwe ka wena wena o phagame
0: mehlaaolokise
8: boemo nna ke dula ke etsho ntho ena lebo ke tla etsho o fitlhela nna ga itse ditsa ka di a tseba ga ke qala fela ke bone ka gona le nthonyana mo ke ba gopisitseng teng ga ke senye nako ba tseba bana beso ke ya ke tatile fitlhe ba yate ka mao bae me le ka jeno go ntse le tshe.
0: Mm.
8: E ka re ka ithutang ntwe.
0: Mm.
8: O bule ntwa botlhokwa re ne ka re ho fedile manyalo ka ntwe nya ne se.
0: Mm.
8: Ya re fela motho ga ba itse ke phoso ntshwarela.

0: Tell.
1: A tsiba mogotsi bekeng e tlang ka nna ka tsamaya.
2: Ee, o tsamaya ka se ka ntshusa.
1: Ka tsiba mogotsi a se ntho e ntshusang. O so tla bona bekeng e tlang. Ga re bapale diketwane tsa rona.

0: le itlhophisetsa dithulusano tse ding tse golo. Samai ya dilemo tse 35 le metso e mehlano eo ha jwale a tshwereng rekoto ya long jump kwano kontinenteng ya Afrika, o dumela gore dipapadi tsa Commonwealth di etsa palo ya tse mmalwanyana fela tse sebetsanang le ntshetsopele, mme di fana ka monyetla wa golo go maatlete a senang boiphitlhelelo bo bokalokalo. Samai eo ha jwale e leng titšhere le mokwetlisi ka bona ka Cape Town o fane ka molaetsa wa gae wa kgothatso go maatlete otlhe a le bammane Glasgow go lo emela naga ya Aforika Borwa, o reng ba lokela go natefelwa mme ba emele naga ka bogabane. Ga re tshelela go tsa papadi ya bolo, Bafana Bafana ba fitlhile gantle he maobane mane nageng ya Mexico pele go papadi ya go qetela ya go itukisa bakeng sa tlhodisano ye kgolo ya mohopo wa lefatshe eo batlo e bapala kgatlhano le tlhopha sa Jamaica la botlhano lena le o reyang go lona. Mokwetlisi Hugo Bros o re o thabile ka nnete ka ha batlo bapala le setlhopha sa Jamaica seo e leng gore ga motho o sheba se maemong a bo 70 a na le metsomene go ya ka dipalopalo tsa FIFA pele ba thulana le setlhopha sa naga ya Mexico papading e lebeletsweng ka tšantšelelo ya pele e thakgolang tlhodisano ya mohopo wa lefatshe. Bafana Bafana ba fitlhile maobane hemane Pachuca ya ba ga ba senye nako jalo ka ga ba ile ba tla ba qalelela go kena boikwetlisong ba bona ba pele mantsibu ya gona maobane go itukisetsa mokgatlhelo o ba leng gona wa A o e leng gore o maatla gole o kenyeletsang ditlhopha tse dingwe ntle le sena sa Mexico e leng sa Czech Republic e ka setsana le sa South Korea. Athitse monate gape ke tse reng e ka galala ya setlhopha sa Mamelodi Sundowns e bapalang ka lephiong le letona Maraomane Aubrey Modiba o tlabe a tlhile a le malala a laotswe ka nnete bakeng sa papadi ya pele e tlo bapalwa ka la 10 gona kgweding ena ya Phupjane. Le goja mokwetlisi a boletse ga e le gore a ke ke a mo sebedisa papading ya ka la 5 kgatlhano le setlhopha sa Jamaica goba o mmatla tlhe ya kwenne bakeng sa papadi ya pele. Go tse ding go fela go le jalo ke matsatsi a robedi fela seng a setse pele go dipapadi tsa mohopo wa lefatshe, mme setšhaba se di lebeletse ka tšantšelelo. Bafana Bafana ba gotlela boemong bo o phahameng ba papadi ya bolo lefatsheng lekgetlho la pele ga e sa lo tloa ka selemo sa 2010. Fumana dipapadi tse 34 ka kotlologo go SABC o tloa ka la 11 kgweding ena ya Phupjane, o tloa moketeng wa pula ya dipapadi semmuso go ya papading ya pula madiboho e kgolo e tlabeng e le dipakeng tsa setlhopha sa naga ya Mexico le sa naga ya Aforika Borwa. Mme dipapadi tseo kaofela di go SABC Sport o ka bo gadikalane tsa thelebišene e leng SABC 1 le SABC 3 wa streamer go SABC Plus kapo wa mamela dialemoya tsa SABC. Sena se feta papadi ya bolo ya maoto, ona ke motsotso wa rona, rona bohle re na le seabo kaofela ka la 11 kgweding ena ya Phupjane horeng ya borobong bosiu. Motsotso o mollo o mongwe wa leeto lena wa qala, re mmogo go sena, re pelo e nngwe. Tsena tsotlhe o di tlisetswa ke SABC Sport, mohasi wa semmuso wa FIFA World Cup 2026. A tla ga dikwala hemmamedika tsa papadi ya tennis mo Germany ya maemong a bobedi nageng ya bo e leng Alexandra Zverev o fetetse jalo magaolakgang a Grand Slam ka moraore a shashare lekejakejane le thewa mane nageng ya Spain e leng Rafael Hoder le go iketsetsa molemo wa gore a fetele papading tsena tse kgolo tsa di-semifinale go French Open. Zverev ga ka ba le mogau ka nnete jalo ka ile a tlhola sebapadi sena se dilemo tse 19 ka 7-6 seteng ya pele, 6-1 le 6-3. Mme mamedi a se lekgatlho la pele a phunyeletsa papading tsa pelo ya magaolakgang tlhodisanong tse kgolo jalo ka e le gore nakong ya go feta o sa ile a finyelela makgetlho a supileng ka go fela dipapading tse kgolo, a ba kgona gore a finyelele papading tsa magaolakgang makgetlo a mararo kaofela. Mme o ikutlwa a thabile haholo, mme motlotlo rebe o tla sebetsa hantle selemong sena jalo ka e le gore dipapadinyana tse ngata tse batlang ditlhe di le maemong a phahameng a go sheba ya ka dipalopalo lefatsheng di se di tswile tlhodisanong yona, mme tshepo ko gore a ka nna a tswela pele o qetelela a e hapile jalo ka e le gore ka selemo sa 2024 o ile a hlolwa go magaolakgang ke Carlos Alcaraz hona go Roland Garros. Mme tshepo ko gore a tle a hape jalo Grand Slam ya hae e leng gore ke ya pele ga e sa la bapala papadi ya tennis monenwa selemo sena sa 2026 ka moraa gore e tle mo phunyiwe makgetlo a mmalwa ka nnete tlhodisano tsena tse kgolobile ga e le gantle go potolwa le lefatshe jalo ka e le sebapadi se ilanna sa itseka go finyelela go se ka magaolakgang ka tlhakare papading tsa pelo ya magaolakgang ga ka letlhakore le leng a ile a kgona gore a tla finyelele magaolakgang makgetlo a mararo. Dibile gakalo tseo ke neng ko tshwaretse tsona mamadi e ne le tsa bobedi tsa dipapadi tsa go qetela ga di sofete di mane metsetsong e 30 ka moraa ya bahlano le bolithibos ke tseo.
1: Hakule bo bongs moholo wena a tibla mabere kera enter first bound kama nka for track road le pelo le tsadi la mmila le amehile ka mo hona le koloi e emeng gegenene ka hare ho mmila mere ka mane ka N1 northbound ka mra ofela ho mroka bypass koloi ene nge me ka ro mmila ho re nge fitile mo amedi tlusitso ha jwale se phalla ha monna tsana se pitipiti ke re go tshwara etse tsona tsana tse pedi ho re nge na mo amedi bang hona le tso di bonang ga sa di bone ga tshwara ke tibos_mokone @limawela1x #ratella traffic

0: na go ntsa tahlehelwe bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa 3 million rand. Ha o kenela Spinner Zonke jackpot race. Betcha fela ka 2 rand ka pao feta dipapading tse hlwauweng. Sa Habanero. Ka laboraro le le leleng la botlhano le moqobelo o molomo bosiu ka 8:30 ho fihlela ka 10:30 bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo lelekisa gauta ka Hollywood Bets ho na le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa bet channel le license ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betcha bahlodi ba tseba nako ya ho emisa mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Lesedi FM ke molelwa lesedi le o gantsetsang tsela ka sesotho se monate
3: ke motlotlo ka dilotho le ditshomo paletseng godisitseng
2: le ho fa maikutlo a o behang motjheng o nepahetseng wa puo ya sesotho.
4: TLB, rona le lona lenaneong lena le monate la gospele, re tla gauana ka hora ya botshelela, di buseng molaodi Foslorus.
5: Dumelang, Austhwasa, Labti Bathukhala, le bua le Relebohile Msebi ka Senekal Matwabe.
6: Hai, Thabolile. Gowe isale ke yemetse le nna yena na bohle yena no a ai.

0: Ke go ba batle ba 245. Ah, ke 245. O tla nna ka re jale. Ba ba ba.
1: Ai. Makatisi wa make.
0: Hey, ya dad. No. Eh? Batisa. Batisa. Mama ke re tsile Universal Katisi majolo ka rile ga o tshepisa backing e fitileng gore batle ba le teng ka jeno mme ba teng he ba ga re tla itlisa mono Auckland Park mme ke bana he etsa bonete ba go se fetu ke horena ha ke na le go nona le mo go tlala hle ya teng go tshwarele network e tlala hle
1: ar fitisa mabankele ha re khutla re tsola pele re buisana jalo le Universal Katisi
2: na go ntsa tahlelwa bophelong Mwahau, ikapa matsidiso wa maholo wena. Hawalu kela utobana lima tata di chelete ba kensa ulatelwa. Kimu nka wena ulimung. Khodi seha, di plane za le pato za tlantele. Di lefa kontani horeng tse 24. Ukasirele za maluko a 13 planning ili ngwe. Ukenyele za le bana babararu. Ka tlantele haureki plane fela ufumana pumulo moyeng. Utafumana airtime ya 200 rand ha ukenya claim. Di plan di fana ka double accident cover me e kengeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe inke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum sms le sedi ho 34774 ho 34774 tlantel life ke moabi wa ditshebeletso tsa di chelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tswaelehileng
3: Khabola wa hape karolo ya 10 million rand ya meputso e netefaditsweng. Mme ba tlhodi ba robong ba lehlohonolo. Ba ka ikhapela 10,000 rand motho ka mong kontane. Reka 2 liter kapa 5 liter ya Oros kapa 6 pack ife kapa ife ya Energade. Romela setshwantsho sa Till Sleep le sehlahiswa ka WhatsApp ho 076-113-4116. Tlhodisano e fela ka la 15 August. Bona le melawana le dipeelo.
0: Mo bene metso tsema shobe demotsolo mong kamara o horena ya bohlano ke ratella afternoon drive le bulletivo so ka re TLB ra horenya ne ya botsilana tsa go tsijolo le Universal Katisi e mere qalamun ke na hana Universal Katisi ha sa le ka go la CD FM le bana ba mona hae ha ona motho sa tsebe Universal Katisi mme batho ba bangata ha ba e utlwa ba libina ka Sesotho ba le matahanya le CD FM.
4: Amen.
0: Dilemong tsena ka ofela tseleng ho ga sa le Universal Katisi mo fitla hona jwale. Lentse le le jwang.
5: Re ke le bo se ba ka me le bo le ntate Thibosi. Ya buang ke Boni Jaqa ke moradi wa ntate Qaba le me Maqaba. Ke tsa male bana beso monana. Au si nyakallo la ptis le bogo. Le o se no bondile le o se monika le o se lese. Le ya tla le bonolo bana beso. Ha le bonolo ha holo jwan la mo Christ.
4: Amen.
5: Di papang di bile teng le eton le nana. Ke ka ho hona le pina engwe re ratang hore. Re ke re bina ha re le kerekeng re le ha tsela e le thata. Re nyolosetsa ntate Thabo le Melebu re tla mamella. Jale how it's hlele ka ntate modimo le tla sa lenyolo re batho ba tsamang ka manyelo e ntate Thabo le Melebu jale how it's hlele mono re bile re dutse Jerusalem mo utholong re sekera suta re dula re le mo ke ka ho re ntse o bona difefo tsena ntse di feta fela re ntse re dutse hona mo mo sa le re siwa teng amen
4: amen
1: se tlo pasana le lemotse ka ha le hopola si le sa thewa sa qalwa le monsefe le ho le ho bona
5: 96
1: 46
5: e se qalwa ke mme Maqaba the late a se qala ka se hlopha sa Klepente ine le motho ya ratang gospel haholo a bokeletsa bana ba strata ba sina mangwe di khutsana ya ba o re yena ka hobane ke motho ya ho letseng kerekeng ya Simpole a re ke tlatlame hore le ha ke le mo Katisi ke tlo bokeletsa setšhaba sena se tlo binela modimo ya ba onka le bana ba kereke he o ntsa re ba groomer jalo maro ka makala mele bulintate Thabo re binne re le bana ba 4 kala pele pele a tla lata dikhutsana tsena ona re bolella re wena o tlo bina soprano wena o tlo bina alto wena o tlo bina tenor wena o tlo bina bass ke mane o se mogadi ya nkile nthwena teng he ya ba ntse ho la le yena ho fitlhela le belutwa ba bina tsena le abutila ke boetsa eh ya ngwane so rona ya le ntse re latela ka di soprano tsane tse mmesa la re ruta tsona re ntse re tswela pele ka tsona ya ba re fumana bana beso mogeneng ha ke di koriana le ba utlwile
1: ditswege
5: ha ke ditswege le ba utlwile ntate ja le modimo go gomeletse bona ja le re a leboga
1: di album di kae
4: di album tsa rona di 8 ha di felletse ka ofela
1: di robedi
4: e di robedi ha di felletse ka ofela
0: me di album ntsena tsetse robedi jalo ka ha o tshoke ga tantho e buang ho ba hona le ntho e leng ga e bua le rona ha re qala lana ne o ka jeno sehlonsa rona hore diphepetso di ba teng ke mosebetsing ke kae ho ba le diphepetso ho ba le ho gohlana ho ba nteng me di gohlana tse o tseba nteng ho tswa hore na re ikemiseditse ha kae hore re bopese rena le sona me ke rata seno ha hore ho bile le dintho ba le difefo empa re ntse re eme ke rona bana le amoetse di member tse ntsha ba bang ba gale ba tsamaya ho nna ha ba jwale na tswela pele le eto lena ho na le chele Hallelujah,
6: amen.
0: Me hona le bophilo ba leng hore le ya bofetola. Le bofetola le fetola semoya, me hape le fetola le ka ntlo gore hey ha o batla le gore ke re ke le bua binela nkhatisima fela o be ke sa bona hale. Le fitheletse boemo bo joang ba gore go nkile o le lebo rata o binela sehlopa. Empa re se re tla bona gore na ge lukilukisa joang bophilo ba hao ba ka ntle.
5: Oh ha ke a raba potso ya hao o slebo. Hey. Ba bona ho tsa di chalet. Empa modimo a ke ga ke ka o lahla.
6: Amen.
5: Ile a ke ka o tloela.
6: Amen.
5: Chalet ya kena. O Monica a tle. Ha fitla o Monica tsa ba o sboni le o sgadi ke na le mathata 1 2 3. Ha ngwane o sore ka lukisa tsena mathata hao. Ha se ka chalet fela. Mari re lukisana le meyeng. Re a ahana le malapeng a bogolo. Jale re a thusana haholo. Ene ha holo jang ka go kwa re ha re le ka re maemong. Mara ha go bona ka re Baptist lebogo. Ho na le mo a ka re a gona Baptist lebogo ga go thuse mmene bo ngile mo hle ngwaneso. A ke re ho thori thusaneng. Ke mo modimo a re re thusane teng bana. A ke se ithole le ho di mo Baptist tab. A tlo thusa. O tla kgeta ba rumuwa ba ha yo re ba thuse bana ba ha. Jale re thusana jalo mmelebo ka ha go se hlo.
1: Mo sebetsi wa kereke ke dumela hore ha le khwaere fela le kereke le khwaere kereke me kana ko le bua tla o joina khwaere a se sitho sa kereke ka pa ke sitho sa kereke sentseng se sa tsitsa kerekeng me a se taba o bina fela ke taba ya bophelo ba o tshwantse bo reflecte ntho ena lentswe la modimo ntho ena re leng yona le thusa jwang hore le re thabore o bona monna hore Baratone a u rata sehlopa fela re tsa matjena kerekeng hore o gona tsa male rona ha monate re go se ka ba le gulagulano mona ha re batle hore o bo apere uniform ya rona ya universal catechism o ntse o ga matekwane ntse o tsa dintho tsa strata re bana ba kereke rena le tsela re itshwereng ka yona kerekeng le re tshorisa jwa
5: ntate thabo ha ke kena mono ke ka ho kitse mme o qadile clap and tap le digutsana ona sagethe ke bile ho nona le bo mofu sapta abutisa bata abutisa bata mme ona motse ba re ha soka a tsuba yana ya fatshe ha tlompinela base yana a moghekela re ngwana ke batla o tlompinela base yana ke batla jwale ke ka ho re le universal hantle ntle ha re khatisma fela re universal khatisma universal ho bolela hore abuti thabo o slebu mang ra o amohela ho amohela ka mogoleng ka teng ho bane re tlo binela mang ya le momfela le ntate modimo re tlo go risa ene
0: ke a bona ke yang ka ke
1: wa ke wa ke ka
0: ke ya ho la mo ke pere le mmala wa lu
5: na
0: na wa na mo me di re tlo ke ena pine ke ya

0: mamedi o di beile go di beile moamedi e re ga re nka gefo re ya dipapading le bongane re gutle gape ka motšheso ba ke bone ka reng le rona ga o le tsena a senyeile modula sula motle a senyeile fela re tla fetsa le mo
1: a tsa dipapadi go riathelela le bongane tšhabalala
2: ke le bile a holo bana beso le baeti universal catisma ke a utlwa go hlile o senyeile a holo dipapshin tsa gaso mamadi wa sebeletswa le sedi re go fetsa o qetela sa dipapadi he kwano go re a thella ka jeno re qale ka tsa bolo go fela go le jwalo ke matsatsi a robedi fela a setseng pele dipapadi di tlhagoa mme setšhaba se di lebeletse ka tšantšelelo bafana bafana ba gotlela boemong bo o phameng ba papadi ya bolo lefatsheng lekgetlho la pele ga e sa lotloa ka selemo sa 2010 fumana dipapadi tse 10 a

0: Taru anang limitsumine ka kotluho o tloa ka la le shumela motsumong kgoring ena ya Phupjane go tloa moketeng wa pulo ya dipapadi semmuso go ya papading ya pulo ya madiboho e kgolo e tlabeng le dipakeng tsa sehlopha sa naga ya Mexico le sa naga ya Afrika Borwa go SABC Sport o ka boha dikalane tsa thelebišene e leng SABC 1 le SABC 3 wa streama go SABC Plus kapa wa mamela diyalemoya tsa SABC sena se feta papadi ya bolo ya maoto ona ke motsotso wa rona rona bohle re na le seabo ka ofela ka la le shumela motsumong kgweding ena ya Phupjane goreng ya borobong bosiu motsotso o molomong wa leeto lena o a qala re mmogo go sena re pelo e nngwe tsena tsotlhe re tlisetswa ke SABC Sport mohasi wa semmuso wa FIFA World Cup 2026 go tse dinge mamadi ditlhopha sa naga ya Iran se lebeletse gore se tle se fitlhe mane nageng ya Mexico ka sonta sena se o reyang go sona e le boitukisetsa tlhodisano e kgolo ya mohopo wa lefatshe tlhopha seo he mamadi se ile sa tshwara kampo ya matsatsi a kabang a malwa mane Turkey mo sileng sa bapala papadi ya setswalle le kgatlhano le setlhopha sa naga ya Gambia gona teng sa ba sa se tlhola ka ntlha tse tharo go ile nngwe tebelelo ke gore ge o sane ba tla ba bapale papadi ya go qetela kgatlhano le setlhopha sa Mali pele ba le ba mane tlhodisanong ya mopo wa lefatshe setlhopha seo ge se ile sa sokola golo ga re tlatabeng tsa di-visa tsa go kena mane America e leng se ntseng gore se fetole sebaka sa kampo go tloa mono go ya mane nageng ya Mexico athe bona ge ba mane go Group G mo ba tlo thulana jalo le ditlhopha tse kang sa New Zealand Belgium le sa naga ya Egepeta ga re kena o tseding he mamedi go fana gore tlhopha sa DRC se tlatlhe se ebile ga e le gantle se keke sa kgona gore se bapale papadi ya sona e neng se lebeletse go setle se bapale ya go itukisa bakeng sa tlhodisano mopo wa lefatshe kgatlhano le sa Chile mane nang ya Spain ka mora gore ba ka setlhong ba se thibele go bapalela papadi ya sona moo ka lebaka la bothata ba Ebola bo qhommeng nageng ya Congo tlhopha seo he lalo jalo se mane nageng ya Belgium ga jwale moo se tla bapala papadi e nngwe bosung bona e le ya go itlho pisa kgatlhano le setlhopha sa naga ya Denmark mme sona ge tlhodisano ya mopo wa lefatshe se go Group K mo go na le setlhopha sa Portugal se batla go thulana le sona ka la leshome le metso e supileng kgweding ena e tlang ga re dikwala ge ka tsa papadi ya ditebele mo Aforika Borwa Sekgo Nqothole o gutletse lapeng kwano he mme o gutle jalo e se e le mophepetsi ya ka setlhogong mane go IBF super flyweight ka mora gore a bapale ka bokgabane le go tlola Charlie Edwards mane London selwane sena se dilemo tse 30 ana le motsomong sa ka monaka o mothata se fitlhile ka monaka OR Tambo ka mora gore se be le nako e teletsana o itlhophisetsa ntwa ena o ileng a e hapa e leng nako e ka etsang dikgwedi tse 14 le metso e robedi ka ofela motsamaisi wa high Colin Nathan o boletse ga e le gore sena se tlisa tshepo le go boxara tse nyenyane tsentseng di gola kwano Afrika Borwa e le gore le tsona di elelelwe ga di na le bokgoni ba go gapa dintwa tse kgolo kgatlhano le dilwane tse nkuang le tse phameng lefatsheng lekgatlho la go qetela selwa di tsena se ne se latlhelwa e ne le ka selemo sa 2024 mo e leng a tlholwa jalo ke Rene Calixto mme ga jwale ge o shebile gore a tle a sebetse ka bogabane go qetelela a fumane jalo sekola boemong ba lefatshe dibile ga kalo tseo ke neng ko o tshwaretse tsona ka jeno kwano gore ya thelela tsa dipapadi tse ding gape o tla teana le tsona nane o lefe letsing le tlo kena pakeng tsa go ra ya bosupa le gore ya borobedi bosung bona ka sebedimolefe go sane o se malaxen o tla ba teng o thagowa ka ntlhagolo tsa dipapadi nna le wena re kopana ka labone go sane gore ya thelela ko o neletse ya dipapadi bana ba esuke tseo
1: akule bo he bongs moholo na tibla mo mere kena jolo ka N1 southbound ka mrafa la proof plus interchange uno na lokolo yene nyeme ka ru mila itlusitse ha jale se palla ha mona tsana se pitipiti rafi tereka N12 was bound pelo fitla jolo gilolis interchange molobo ha rengwe kwetso ka momo mere huna le koloi e emeng ka hare ho mila khanna ka kelo tlokobile ke ya bona ke bese momo mere emeng ka hare ho mila rafi tereka manka N3 southbound ka melbourne drive le pelo le tsedla mila le kwetso ka mo khanna ka kelo tlokho na le kotsi e dipakentse makolo ya ka banga ma dika ofela N1 southbound ka mrao proof plus interchange molobo ha rengwe kwetso ganna ka kelo hloko bangwe sebedisa mmila o le teng he hona le koloi e ka hare ho mmila ke re go tshwaretsa kana ka jeno kwano ho ratela traffic mme re sagatla di bona ho sare ha metsotso e le mashu a bede metsotso mhlano pele re fitla ho nyane ya bone hashtag ratela traffic
2: ala la thabo le le e tsonya ha le bu moya ska mpantsu wa hle ska mpantsu wa moya ala ala ah yesa Itutlele. Kide simalinga ka silobo kwaqo.
3: Ayo. Na na na na. Na na na. Na na na na na na na na na na. Zilezo. Aw, tawo mukoni. Ai khona ntsikile mamelo. Hey, kimpa fela tina yo ke sa itsibi. Hey, kwa pano ya ba dile. Hey, hey, hey, hey. Ne tsere ba tu e ba rata mono. Da de tawo mukoni. Hey, ke le mametse le nkentse moyentsa tsina ka sheko. Hey. Ho pa do ya ba di. Dime dime. Ezilezo ya. Oh! Yeah.
4: Na kontsa ta hlelwa bophelong. Mohau e ka pa matsidiso a maholo ho wena. Ha lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe. O kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela, o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Gospel Wednesday.

0: na go ntsa tlhelwe bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela go bana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: Ke Big Red Sale ha OK Furniture mme re utlwisetsa dipoloko tse kekeng tsa hlolwa ho fihlela ka di-7 tsa June Fumana 97 liter white chest freezer ya Hisense ka 2690 o boloka 609 ka poreka Queen Grande base set ya Sealy ka 5990 fela o boloka senyete sa 2509 Eo ke Big Red Sale ka lebenkeleng le online se foswe ha OK Furniture fela

0: ha Afrika borwa ntse e tukisetsa dikgetho tse tlang kala ne pudungwana le monsa 2026 tlokomelo e lebisitswe ha holoholo ho bohlokwa ba ho ingodisa ho kgetha ha holoholo ho bakgethi ba qalang komishini ya dikgetho e kgothaletsa ba ahi bohle ba tshwanetseng ho kgetha hore ba sebedise online voter portal e leng sethala sa internet se nolofalletsang batho ba sa ingodiswang ho ingodisa le ho kengwa lenaneng la bakgethi ka ha mafelo a beke a ho ingodisa ho kgetha a rerilwe bakeng sa la 20 le 20 le motsomong Phupjane molaetsa o hlakile haeba o sa ingodisa o keke wa kgona ho kgetha ho utlwa haholo ka sena re buisana le ntate Mankai Ntshintshi yena ke motlatsa motsamaisi wa diphihlello le dikgokahanyo go tswa IEC mohlomphehi Ntshetshe kgotso wa metso e tshebeletsong ya Lesedi FM.
1: Re ke tla go dumetse se bo di semo e ba medi ba le se di FM.
0: Mohlomphehi, ha re qale ka motheo online voter portal ke eng me e sebetsa jwang ho motho ya ingodisitseng le kgetlo la pele.
1: Online voter portal me ke di bone ke engwe ya share se di tsang hore ba kgetse ba tle ba tsebe ho ingodisa me yona he re ke tle ra kena ho yona ka lebaka la ba ne ri le retsa di phuputso ho bona hore batho ba bangata haholo ba tshaba rona bana le batla ka le yene di batleng tsa rona tsa ho ingodisa ka lebaka la mela e teng me he ra tshea sethala sena sa internet e leng yona online voter registration ho etsa bonnete ba hore mokgethi e mong le mong a ka kgona hore a ingodise a le hahae kapa a dutse sebakeng sa hae ntle le hore a fitlhelle dibakeng tsa rona tsa ho ingodisa mme sona yona e sebetsa ka mokgwa kona e na le mehato e le mehlano fela eo mokgethi a ka a tlamehang ho e latela hore a tla tsebe hore a ingodise lebitso la ye ka hare ho voters roll mme ya pele o tla kena mane he lehokahanyi la rona e leng register to vote .elections.org.za yona he ke register to vote ke lentswe le leng ebe .org.za mme ka moramoge o tla kenya dinomoro tsa hae tsa buka ya boitsibiso le lebitso la hae le sefane sa hae le dinomoro tsa hae tsa mohala wa hae mme ka moramoge o tla romellwa nomoro ena e netefatsang e leng OTP ho netefatsa hore ke ena monga founu kapa ke ena motho ya ingodisang ka founu eo ya e tshwereng mme ka morao ho moo o tla fumana monyetla hore a kenya address ya hae ebe he o tla tlameha hore a kenye moo he copy ya ID ya hae e leng copy ya ID ya hae e tala kapa copy ya card ya hae ya ID ka moo e hlahisitseng sefatlho ka teng hore re tle re tsebe ho netefatsa hore dintlha tseo tsa di kentseng ke tsona tsa bohlokwa ebile ke tsona mme he ka mora moo o tla fumana molaetsa o mmolelelang hore o ingodisitse bakeng sa dikgetho mme ke mekgwa ena e mehlano fela e motho a ka e latelang mme ga nke le nako e telele ke metsotswana fela e ka bang e mehlano gore mokgethi a ka etsa gore lebitso la e letlhaelele lenane la bakgethi.
0: Ke gobaneng ga o le bohlokwa gore batho ba tshwanetseng go kgetha ba netefatse gore ba ingodisitse pele go dikgetho tsena tsa lanne Pudungwana.
1: Re ke tle ke ka leka ho hlalosa hore tokelo ena ya go kgetha e hlahella mane molaotheng wa rona wa Afrika Borwa mme ka tsela eo e hlahellang ho yona ha se tokelo fela ke tokelo e ikgethileng ka ha e le tokelo e be le gore e fumanwa ke batho bao ba beleng ke baahi ba naga ya rona ya Afrika Borwa mme hona ho bolela gore tokelo ena ha se tokelo e be le gore ke ya mang le mang ya dulang ka rona ya rona Afrika Borwa empa ke tokelo ya batho ba dulang ka rona ya rona Afrika Borwa mme ha o ka sheba hantle hore ka mora tokelo ena tokelo ena e fana ka monyetla hore motho ya dulang ka rona ya rona Afrika Borwa kapa mokgethi a ka etsa qeto kapa a ka nka diqeto le ena ka ka nka karolo ntshetsong pele ya naha ya rona Afrika Borwa mme ho bohlokwa haholo gore motho a ingodise ka ha o keke ebe wa kgona hore o vote ha o sa ingodisa o ingodisa ke yona mohato wa pele o etsang hore motho a be le bokgoni ba hore a ka nka karolo dipolotiking le hore a ka nka karolo ho kgetheng mme ha ebe le hore he o so ingodise hore o ka kgetha kapa lebitso la o letlhelela lenaneng la bakgethi o na le monyetla gape o mongwe wa gore o ka emela dikgetho gore le wena o tle o kgethwe gore o tlo be e mongwe wa baetapele ba tla nka karolo go nka diqeto naeng ya rona Afrika Borwa.
0: Batho ba bangata ba nagana gore kgetho ya bona ga e na tshusumetso larabela jwang maikutlo ao
1: tshebo ena ya bona ke engwe ebele ke tshebo e beno re ha ya nepahala ka ha kgetho ya motho e le botlhokwa haholo jalo ka kgetho e le lentswe la hao ka hare ho mmuso wa rona Afrika Borwa. Ke ka kgetho fela o ka kgonang ho beya boetapele bo tla emela ditabatabelo tsa hao ka hare ho mmuso, mme ho etsa jwalo ko etsa bonnete ba hore le wena lentswe la ho la utlwa ka hare ho process kapa tsela ya ho nka diqeto. Mme ho bohlokwa haholo jwalo ka ha re le baahi ba rona ba Afrika Borwa ho etsa bonnete ba hore re nka karolo dikgethong ka ha hona ho tlisa le demokrasi ya rona ka rona ya rona Afrika Borwa. Mme ho bohlokwa haholo ho motho e mong le mong ya nang le tokelo ya hore a ka ingodisa ebile a ka kgona ho kgetha a etse jwalo ka ha ena e le yona he boikarabelo ba rona jwalo ka baahi ba Afrika Borwa ho etsa bonnete ba hore demokrasi e dula e rena ka rona ya rona Afrika Borwa le ditabatabelo tsa rona di a ananela.
0: Mhlomphehi mafelo a beke a ho ingodisa ka la 20 le 20 le motsomong Phupjane, batho ba ka lebella eng ha ba ingodisa ka seqo?
1: Ba kgetse ba rona ba ka tla dipaki tsa rona tsa ho kgetha ha jwale re ntse re ketella metjha eo re kwetlisa basebeletsi ba tlatla ba thusa bakgetse ba rona dipaki tsa rona tsa boingodisa. Mme ha ba fitlha moo ba tla fumana basebeletsi ba rona ba kwetlisitsweng hore ba tle ba tsebe ho ba thusa le ho ba tataisa hore na ke ditsela dife tseo ba tshwanetse ho di etsa hore ba tle ba tsebe hore ba ingodise. Mme re na le metšhini ya rona e be le re hona jwale e se e lokile, e lokisitswe hore e tle e tsebe hore e registere kapa e ngodise bakgetse botlhe ba tlatla dibakeng tsa rona tsa boingodiso. Mme le mekgatlho yotlhe ya dipolotiki le banka karolo botlhe le bona re ntse re ba tsebisa ebile re tsa bonnete ba gore ba latela go tseba gore na e be ke eng se tlatla se tsala ka gare go boingodiso. Mme tsotlhe di malala laotswe bakeng tsa mafelo a beke a di 2021 tsa kgwedi ena e tla kgwedi ena e reng go yone gore bakgetsi ba rona ba ka

0: .elections.org.za mme hona ho fokotsa hore motho a ka tsamaya sebaka hore a tlatse bo ya sebakeng sa ho ingodisa mme ba kgothaletsa ke hona hore ba tle ba sebedise online voter registration ka ha e le yona mokgwa o bobebe o re nang le yona jwalo ka IEC gore bakgethi ba ka ingodisa
1: mohlomphei re e lebetsa golo ka nako ya ho fihlelela nakong e tlang
0: ke lebohile dinakgaitsedi yaka ke lebohile bamamedi ba Lesedi FM
1: Mamedi eno re buisana le ena ke motlatsa motsamaisi wa diphitlhelelo le dikgokaganyo go tswa IEC yena ke ntate Mankai Ntshetshe mme puisano e re beye gantle metsotsong e 30 ka morago hora ya botshelela e re nako ya rona ga ime mona re fetela mo ketemong yobo gore fa ditlhogo tsa ditaba tsa matšhaba

0: English Premier League. Motehi wa sehlopha sena ke John Holding eo e neng e le rakgwebo le radipolotiki boemong ba selehae, mme ha morao o tsebahetse e le Lord Mayor of Liverpool. Sethathong e ne e le moporesidente wa sehlopha sa papadi ya bolo sa Everton. Ka selemo sa 2017, Holding o hopotswe ka kgau ya bronze e le letshwao la dilemo tse 125 sehlopha sa Liverpool se thehilwe. Ke letsatsing lena kgweding ena selemo ke 1940, Franz Rademacher eo e leng leqwetha le lengosa la Germany o sisinya meralo e ka lebisa mo sehlekehleke sa Madagascar se ka etswang lehae la Majuta e leng mohopolo o sethathong o tlileng ka moqolotsi wa ditaba mongwagakgolong wa bo 19 e leng Theodore Herzl. Ke ka la tharo Phupjane selemo 2012, sefofane se palamisitseng batho ba 153 se swahlamana sebakeng sa bodulo Lagos, Nigeria, le ho bolaya bapalami ba sona bohle mmoho le batho ba tsheletseng ba neng ba lefatshe. Ke letsatsing lena kgweding ena selemo 2013, nyewe ya lesole la America Chelsea Manning ya qosetswang ho nyenyelepisa lesedi le hlokolosi ho WikiLeaks e qala letsatsing lena Fort Meade, Maryland. Ke ka latharo Phupjane selemo 2019, ke nakong ya polao ya batho ba bangata Khartoum. Ke batho ba fetang 100 ba bolawang Sudan nakong eo sesole le sepolesa ba tsheheditswe ke dinganyele tsa Janjaweed ba hlasela le ho bolaya ka ho thunya baipelaetsi motsimoholo Khartoum. Re phethelana lane. Puso ya Roma e ne e bokelletsa moroto dibakeng tse behilweng tsa setjhaba moo batho ba ntshetsang metsi teng. Ka mora hore o bokelletswe, Morena Nero o ne a o rekisetsa batho. Moroto o ne o nkwa o le bohlokwa ka lebaka la mokedikedi wa ammonia o fumanwang ho ona o sebedisetswang ho hlwekisa meno a be masweu ba lehlwa mmoho le ho hlwekisa tshila e manganga diaparong. O kare o ne o sebediswa jwalo ka sesepa, empa o sebediswa ka ho tshwana mahlakore ka bobedi, ho itsukunywa ka ona, ho boetse ho hlatsuwa meno ka ona le ho itsukunya, ho boetse o sebedisetswa ho ntsha tshila e manganga diaparong. Ke a e bona ena diaparong di ka pudutswa ka mora mono. Jwale taba ke ena e ho mona mo o lokelang ho itsukunya kapa ho hlapa meno ka mokedikedi ona o sa o tsebeng ko amang o tlang haholo jwang ho tswa pokelletsong ya moo setjhaba e leng sona se bang se ntshetsa metsi mono. E bang he o tla bokelletswa o tshele ditonkeng kapa ho kae di emereng e be o tlo rekiswa o rekile ka painti ku o sebediswa ka tsela e jwalo. Dipotso dingata di hloka dikarabo ntlheng ena, hobane potso engwe ke rona ana ho ne tlile ho hlokahala ho reka, ana ho ne tlile ho hlokahala ho reka na. Qeto ke ya hao mamedi, o se o tla imanolla ntlha ena. Karabo o tla e fumana ke dumela ke e nepahetseng. Machaba a fella mona mogahlela o qetela wa matshohlo o santse o tswela pele.
1: Di scrum half di hloka di fly half. Feinberg Mngomezulu o hloka Willemse. Mme sehlopha sa mabokoboko se hloka Siya. Mme setini se seng le se seng se hloka AfriSam Cement. Di dubilwe mmoho ka motswako o matla wa samente ya boleng bo tshetjwang re bahlodi. Reka mekotla e mehlano kapa ho feta ya AfriSam Cement. Mme o ka hapa monyaka o senang tekano wa ba babedi wa ho ba le di Springbok mmoho le dikete tsa di-voucher tsa ho aha. AfriSam, batshehetsi ba motlotlo ba di Springbok. Ho na le dipehelo.
2: Ke metsotso e mashumama beji le motsomong re ya re lebile hore nyane ya bosupa hopola hore hore nya bosupa o tla balwa ditabatse ka re tsang tsa lefatshe mme ka mara ho moa o tla fumana lenane la tsa dipapadi le CBD molefe ho tla hore ke difeng tseo ba re tshwaretseng tsona tsa tsinda ka jeno o re buisana lena kwa no high lava
3: lava ere ke dumedisa nang ona se ke le bo hlele mo ifela mamedi mo tla WhatsApp le tsa sedi mamedi ska ba fetwa ka nqano ga bosupa sung bona he ola tsa dipapadi re tlo shabana le papadi yena ya skating me tsena tso hle die die tsa le boholwanyane ka monaka Johannesburg ke papadi e leng re mamedi na ko nya o feta boholo no tletse ba mala ba ba swewe mpa em ga o tsena ba ibuletse gona batho ba baso ska ba fetwa hla o tlo utlwa le menyetla e teng ka go papadi yena ya skating re tlo boela mamedi re tlotla le ka kapa le fatseng la ditebele ke bua ka ntate Norman Hlabane o ile a tlotlwa ke mo president ntate Cyril Ramaphosa mo ba mona me o ke ke ba batlwa ke o feta ke puisano ya rona le yena ska ba fetwa hle @lesedi fm facebook le x hashtag and tsama ikutlo le sumbona dia chesa di fresh di bolengweso ha re khutla ke ngano ga bosupa le mohlophisi Thabiso Motlong go tshwaretse tsona ka ofela ke o lebile ho lotlela va ke tsengwa ne eso
2: ke le buile ha holo lava ke metsotso e mashume mabedi re ya re libile hore nyane ya bosupa ho pala hore lena no le ntseng le kena ha jwale ke lena no la ditaba la matshohlo ho lesedi fm ha re tla pele ka ditaba tsa rona tsa seng la ka jeno re fumana hore ke di maspala tse robong ho se mashume mabedi le metso meraro provinceng ya Free State etse tlasa tsamaiso ya tokomane ya morwalo wa white paper e reretsweng ho sebetsana le ho thewa ha maemo le ho hloleha ha mebuso ya lehae ho fana ka ditshebeletso tsa motheo ha mekgatlo e fapaneng e supa dipolotiki e le sesosa sa ho hloleha ha dimasepala ba bang bona ba beha molato hodima melao e sa phethahalang kapa e sa lekaneng letona la lefapha la tsamaiso ya mmuso wa kopanelo le ditaba tsa marena Velonkosini Hlabisa le phatlaladitse semmuso tokomane ena ya moralo wa white paper mabapi le mmuso wa lehae ho ya ka tokomane ena sepheo ke ho tlisa diphetoho tse hlokahalang haholoholo mokgweng oo dimasepala di tsamaiswang ka wona hape ho ikapela botjha tsamaiso ya mmuso wa lehae e nang le bokgoni e arabellang ditlhoko tsa baahi le e tsepameng ntshetsong pele kamogelo seekwe o tshwere dintlha tse feletseng
4: ja ka ditshwaelo di weditswe mo tokomaneng ya maikaelelo ka puso selegae mekgatlho e farologaneng e bolela gore go tla bonala gore ana maano a yone a tla diragadiwa Mangaung Concerned Community e neng ya nna le seabe mo ditheetsong tsa setšhaba e bolela gore molao one o siame fela puso e e tlhomameng ya selegae e mo diatleng tsa boradipolotiki modulasetulo wa Mangaung Concerned Community ke Themba Zweni
5: fela review yona fela e ka se kgone go change maemo a local government. Local government space se setse se sentwe ke bao re ba kgethileng. Re tseile di-political party ra di beya ko pele. Now di-political parties ba politicize a space seo. Gore local government eno e setse le dipolotiki ha re sa tlhola re bua se white people e buang ka sona.
4: Zweni a re makhanselara ga a tshwanela go nna le seabe mo di-tendereng kgotsa go abela ditsha mme jaanong ba dira jalo
5: bothata ba rona ke boba gore tla dulang se re 'ira melao re 'ira dilo tse ratu ra itse molao wa rona o tlhakile molaotheo o tlhakile fela bothata ba rona bo esi ke bao e leng gore ba re ra ba kgetha gore ba kgone go re emela ga ba fitlha moo ba ira se batlwang ke political party rather than se se tlhokiwang ke molao.
4: Mo professor wa University ya Free State Sithulego Matebesi o dumelana le setheo seno a re bo masipala ba tlhoka baeteledipele ba ba kgonang go botsana ka maitsholo a bone.
6: Ga re lebelela yone pampitsana e re e bitsang gore ke the white paper ke yone e e leng gore e netefatsa gore tsamaiso ya dimasipala tsa rona di tlo tsamaisa jwang re bile le ya pele e e leng gore e ne le yone selelekela se ne se bontshitse gore dimasipala tsa rona mo dilemong tse 30 tse fetileng di tsamaisitswe jwang.
4: Mokgatlho wa puso selegae wa Aforika Borwa kgotsa SALGA le one o ne wa nna le seabe mo thulaganyong ya tokomane ya maikaelelo ka puso selegae. Motsamaisi wa SALGA mo Free State Emily Khuzwayo a re mo sebopegong sa ga jaana dithata le ditiro tsa bomasepala di dira gore go nne le dikgoreletsi mo tsamaisong.
7: Rona re tlhagisitse gore kaofela di treatiwe ka mogodi di leng ka teng. ka mohlala masipala o batlang o tshwana le kopano o batla o le rural mafube o monyane jwale ntho tla melengwe tsa hala ke gore ha ho fuwana di chelete kapa ha ho arolwa di chelete ba fumane ka tsela e leng ho latela ditshebeletso tsa bona mme le matla a fuwang di masipale a arolelana se ka ba gore o thola gore di masipale ka ofela di etsa mosebetsi o tshwanang.
4: Tokomane ya maikaelelo ka puso selegae e tlhalosa gore di masipala di farologana thata ka bogolo palo ya batho sekgala popego ya naga motheo wa ikonomi maemo a tlhabololo le bokgoni ka jalo dikarolo tsa ga jaana tse pedi fela tsa dimasepala e leng ditoropo tse dikgolo dimasepala tsa kgaolo le tsa selegae ga di kgone go samagana le dipharologano tseno ka tshwanelo mokgatlho wa puso selegae wa Aforika Borwa o gatelela gore o ntse o buelela diphetogo mo pusong ya selegae o oketsa ka gore go bonala gore dimasepala di le dintsi ga di kgone go kokoanya madi a go itsamaisa jaaka tokomane ya maikaelelo ya ntlha e ne e akantse Kamogelo Seekwe, dikgang tsa SABC, Bloemfontein.
2: Ke metsotso le 15 re ya re lebile goreng ya bo supa gopolo re lenano le ntseng le kene ga jwale ke lenano la ditaba la matshwatlhogo le sedi FM. Ga ra tswela pele re fumana gore ramotse wa masepala wa lehae wa tswelopele ke na le mang phukuntsi o tlhaile lekgetlho la pele lekgotleng la dinyewe la Wesselsbron ka qoso ya tlhekefetso e bobebe qoso ena e ama ditletlebo tse e ntsweng ke mokganni wa hae wa mehleng Henry Mathebula mokganni enwa wa mehleng o qosa ramotse ka go morogaka ka mantswe go mo tshosa le go mo otla ka ntle go lekgotla la dinyewe ditho tsa ANC le batsheetsi ba Mathebula mmogo le ditho tsa EFF ba ipileditse gore ramotse a itokolole mosebetsing ga nyewe ena e ntse le ka pele ya magotla Lebogang Motshweneng o tshwere dintlha tse feleletseng
8: Batshehetsi ba ile ba bokana ka ntle go lekgotla la magistrata wa Wesselsbron ba batla boikarabelo le go kopa gore ANC e kenye tshebetsong leano la yona la mohato wa go ipeela ka thoko. Hara batho ba neng ba le ka ntle go lekgotla ke ditho tsa EFF tse boletseng gore di tshehetsa Mathebula le baahi ba tswelopele. Setho sa EFF Mpeng Lentsha o a hlalosa.
9: Re fa ANC monyetla wa gore ba phetise tswelo ka batho ba re ga o ka tholwa o etsa ketso tse tse magotleng a dinyewo etswa step aside re mone o tlo bona gore ANC e tlo e etsa na ga ntate a nyenyefaditswe go tshwana le a tlhobodisitswe e le motho wa ntate e le motswadi mosadi wa monna o ne o buile le nna in February botlhoko ba na butlwa ba ore e la re ga lo pepa majo go fetse le go fa monna wa 3 days leave a tlo mothusa ka ngwana metsi ya ke tang hlae
8: baahi ba bang ba re ba eta pele ba lokela ho nka boikarabelo bakeng sa diketso tsa bona ba boetse ba hlokomedisa hore diqoso tsena di ka ama tshepo ya setjhaba ho mmuso wa lehae pele ho dikgetho tsa bomasepala tsa selemong sena
10: mme tsholang ka mmantse le teng ka ga masepala wa rona re tlo le mala re le ANC re tlo le mala re le Hoopstad re tlo le mala re le Bellfontein re tlo le mala re le region ya rona ya le jole putswa
11: ha re ikutlwe hantle ho han re le ba a hi ba tswelo pele ka le bakala meera wa rona ke na le mamphukuntsi ye ile ngore mehlena le mehlena tswelo pele ka ofela ba tshuka ofela ba utlwe botlhoko ke yena ha isa le a kena ka re masipala wa rona ha hona motho a ikutlwang hantle ka yena o bane ha bua le batho ha tsi bua le batho o rwa ka batho ha hona moetapele a tlamehile ngo ba jwana ha ra tlamela o tshaba moetapele moetapele re tama re mo atamela ba ne re o tlamehile a tlo sebeletsa rona setšhaba
8: go sa le jwalo leqotha la ga motse le bile gahlano le go phatlalatswa ha nyewe ena ka legotleng ka le reng phatlalatso ya nyewe ena ke karolo ya letsholo le reretsweng ho mo senya lebitso ramotse o hanane le diqoso tseo a bolela gore nyewe eo ke karolo ya boiphetetso ba hae gahlanong le yena nyewe ena e buseditswe mo rao go baka la nngwe phupo Lebogang Motshweneng SABC News Wesselsbron
12: nako ntsa tatlhegelwe bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo Katline tela hore ke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Inke kajeno ho bobebe, ha ho hlahlobotsa bophelo, ha ho tlatse di forum. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
13: Ke Big Red Sale ha OK Furniture. Mme re utlwisetsa dipoloko tse kekeng tsa hlolwa. Ho fihlela ka di 7 tsa June. Fumana two-piece chaise lounge suite ya Tisha ka 5990 o boloka 2009. Kapa o reka for the 3-inch full HD Google TV ya Skyworth ka 3490 fela. Ebo fuwa park and fixed wall mount bracket ya 199.99 mahala. Eo ke poloko ya 1009. Big Red Sale ka lebenkeleng le online ha OK Furniture fela.
2: Ke metsotso e le shume re ya re lebile horeng ya bosupa ho palo re lena no lentseng le kena jwale ke lena no la ditaba la matshohlo ho le sedi FM. Ha re tla pele ka ditaba tsa rona re fumana hore Maafrika Borwa ha le moswa hore a itukisetse maemo a batang a haholo a lehodimo. Ho ya ka ditshebeletso tsa boemo ba lehodimo, maemo ana a batang a tla qala ho ama dikarolo tse ding tsa diprofense ho tloha kajeno ho fihlella mafelong a beke. Ho se ho ntshitswe ditemoso tsa maemo a phahameng ho kenyeletswa temoso ya boemo ba borobedi bakeng sa dikarolo tsa Garden Route le temoso ya boemo ba bone bakeng sa Central Karoo. Ho utlwa hore na baahi ba ka isireletsa jwang le ho itukisetsa maemo ana. Re buisana le ntate Patrick Sinti, yena ke molaodi ya ka sehlohong ya ikarabellang ho ditshebeletso tsa ditimamollo masepaleng wa Mangaung Metro. Ntate Sinti, kgotso wa metso e tshebeletsong ya Lesedi FM.
14: Mary Alebo wa khotso e le ke le bua a ka mo nyelo le tsile ngwa le tse di FM ke le tse ba nne di bohle ba le tse di FM Afrika Borwa ka bophara.
2: Mhlomphei ka kakaretso ke dikotsi di fetse ya tisang ho hlaha na go nya maemo a batang ha holo jalo ka ana.
14: Mme wa ka dikotsi ke hlahang hangata ka na go nya re nna e tsile ha o batla tsena ke dikotsi tsa mello. Mo fumanang hore batho ba tsha ba tshiswa ke mollo. Kapa ba tshiswa ke metsi a abelang mme wa ka. Ntho tsena o ka fumana hore di etsahala ka baka la mefuta e batho ba e sebedisang ho iphuthumatsa kapa le ho kea ka yona.
2: Baahi ba tshwanetse hore ba nke mehato e feng ho itshireletsa malapeng a bona nakong ena ya serame se matla?
14: Nne ke potse ntle re re baahi ba tsamaya hore ba hlokomele kapa ba lemohe nako e ba sebedisang ntle tse ba ifutumatsang ka tsona hobane ke mefuto e mengata e sebedisang mekgwa e mengata ya hore di etse mollo jwalo ka mohlala jwalo ka difutumatsi tsena tse re di tsebang haholo tse sebedisang ke batho ba bangata e leng tsa motlakase e leng dihitara re na le dihitara tsena tsa parafini re na le mefuto e mongwa dihitara e leng tsena tsa gase. Re ke le ntho tsena tse batho ba ba manang ka tsona ka tlung le ditofu le tsena tse re di bitsang ka gore ke di-fireplace. Ke ntho tseno kaofela mme ga re di sebedisa ka tsela e lokileng ebile re di sebedisa ka tsela e leng gore di etse ditsore di sebedise ka tsona re ka koba dikotsi tse ngata tse ka etsalang malapeng. Mohlala, hitaro ena ya parafini gobane batho ba bangata ba sebedisa hitaro ena ya parafini hangata ebile haholo batho bane ba rona ba re tsebang gore ba itilela makeišene mane le mane dibakeng tsena tse re di bitsang ka gore ke di-squatter camp. Peitaro ena ya parafini kgothaletse gore batho ba se ka e tshela parafini tse pika gobane batho ba bangata ba na le go nka monyetla fela a nagane gore ga ka e tshela parafini tse pika a se ka itima gobaneng a kenegetse gore ga ka itima ka tumi tsa bata empa ga e le jalo e kotsi gagolo jalo ba kgothaletsa gore ba se ka ba e tshela parafini tse pika ba itileng ba itshele parafini le gore ba se ka nna ba enka ba e tlosa sebakeng se itseng isa se seng motlala o e tlosa ka moreng e nngwe isa ka moreng e nngwe ntse e tuka ba itile pele ba e tlosa kapa ba e jara o e fetisetsa sebakeng se seng mme tsena tsa motlakase re re ga tseba gore batho ba bangata ka baneng wa bata jalo ka o se o boletse ke qala lena le o lena ke mane mo o fumanang gore gobaneng wa bata ba sebedisa plaka e le nngwe go kenya dintho tse ngata plakeng e le nngwe mo fumane e nngwe ya tsona e ba yona hitaro ena ya motlakase
2: Mhlomphei hona le keletso e feng e kgethileng bakeng sa bana maqheku le batho ba nang le maemo a bophelo a ba etsang gore ba be kotsing e kgolo
14: ya mme wa ka ke ena ya gore re lemogile gangata gore batho ba sebedisang ntho ena e re bitsang ka gore ke sakarek se ba se tsubang gangata re bone gore batho ba bagolo ba ya mane dikobong e be ba robala dikobong mane bantse ba tsuba sakarete le sona sakarete se se kotsi gagolo gore motho a ka se tsuba a ntse a robetse letheng mane e mongwe wa lebala ebe sakarete se se fitsa dikobo e mongwe gape re ile moile nne ke ene ya batho bana ba o fumanang gore ga ba keta go na metsi ana a tshwaretsang sedidi ke bua jalo ka bojalwa o fumana gore ba batla o pheya and-e eno gagolo etswa gangata ke batho bana ba bontate o fumana gore ga a batla go pheya jalo ga a sa lapile a tswa inelela metsi ana batho ba bagolo kwa tipa ntsa robetse mo jana ha tipa o fumana re tikai ya sha ene ntho a pile bula ya motho ke mmusi ga ngwa ke mmusi a sa u tla ntsa robetse e be na kwa thata ma inclusive tuka ka pong kukuso ke ka ba khotla le tsawe ha o la pi o tiba o so o mmile ka tsalo e ka dijo ke pa dile take away ka pa pia dilo tsa ma lo na metsi a mahau a batho ba go ye nngwe hape bana batho ba hlokomela ba tsantsi hlokomela bana ha holo kana go ina mariya bana ba se ba batla pila ditofu bana ba se ba batla pila dihitara bana ba se ba tlwaela ba le bang ba di tsika dihitare go ba nka nako mo tsa di tsimana wa thia ka kishini e sile bana ba banyanyana ka mane ka ka mo dilang ka di e bana ba nantse ba batla ka tia tara si dihitara ka ba ya gase ka ba yona mo tsa gase and then batho ba ba holo bana ba ipilelang e sile batho ba ba holo le bona ha re tsara ba siang ka tlhu ile o laitile ditaro ene o e beeletse pelabete ya gae mone jalo ka mothamogolo gobane ka nako ngwe ke mothamolo ga a bone dikobo tsena ga di ka kapa mollo ga a kgone o bona o tlo o bona nako ntho dikobo se di tuka kapabete e se e tuka le gore hitara tsa rona re ka di a jemetsa pelantho tse tukang jalo ka bo digartene ka kgwe ka mana e nngwe gape-ape mme waka e ke ratang o ile moisa batho ke ene ya kobo ena ya motlakase go na le batho ba bangata ba sebedisang kobo ya motlakase empa ba e sebedise ka tsela e tshwanetseng kobo tsena tsa rona tsa motlakase di etseditse gore di futhuma tse bepe e seng o robale ka yone go tloa bosigo ka gore ya boreledi e be o tla tsoa o tsane e seng ka gore ya botlhano ya mosebedi o se o tsoswa ke founu kapa itse watch e etseditse fela go futhuma tsa dikobo mme ga o kena ka dikobong o be wa itima mme waka e nngwe gape-gape ke ene ya bana o fumana gore diketle le mane dipitsa mane ditofong mevele ena ya tsona ga o phedile mane re a tseba gore pane ena e re gadikang ka yone di na le mevele e metelele ka e tsore mo hene ne shebele ka mona ka mo re re motho a ka feta ka pangwana ka ina na bela itswara mme be mafura a ne ka pa metsi a na ka rabika ye a bela a tshisa ngwana di shebise ka tsela e ile mo re ngwana la ka ba a re go le ka ona na bela a se ka ba ifuma di kiki le tsena tse di tsedi tsa mo di tsa metsi le tsona me hana e ya tso ha re shebise ka tsela e ile mo re ngwana ba ke ba khona ifuma bana ba banyanya nna ntse ba batla ka tlhoka ba bantse ba tsama ya ona ka mo re phelang ka teng se ba ke se ba se re di tsanka o re tsela ke tshini
2: ka khutshwane fela mhlomphe ha re phethela ba ahi ba tshwanetse ho etsa jwang maemong kapa ha o ka hlaha tshwanetso ke mehato e feng e o ba lokelang ho eng ka pele ba ditshebeletso tsa tshwanetso ba fihla
14: mohato wa pele mme wa ka kea lebo e o tshwanetse ba o itse ka pelenyana fela ke hore motho e mong le e mong tlung ya ha o tshwanela a ebe le ntho ena re bitsang ka hore ke evacuation plan ena e leng hore wa tseba hore ha o ka etsahala hore o cheka tlung ya hao mo le leng teng le lefamily ka palele le lata le ditsana fela gore ntho a pele re etsang ga o tswa re ya ka ntle re lo kopabela ka mona ka next door kapa front opposite mane gantate e thabana kapa hanta te mamang ka te seriti ka mona ka letsa go nne tsiadi ke teng mo re khona go kopanela teng le re khona go ipala le go tseba gore re tshile ka ofela ka tlo ni ber le tsa ba di tsimi ba di tsebele go tswa nne me no more ke ga tsamo tsana ka yone nomoro tsa rona tsa tshwenye ya mangwa u ki 051 409 9600 ke Twitter hape ke 409 9600 ka code ena ya rona ya 051
2: ni nna nna yenwe ka lebaka la nako fela mohlomphe re lewetse nako ya gagolo o fihlella nako nyetlang mamedi no re buisana le ena ke ntate Patrick Sinti yena ke molaodi ya ka sehlong e ka rabelelang ditshebeletso tsa ditimamollo masepaleng wa mangau metro go tswa moifo wotlhe wa maswatlho re lebetse bomamedi ba gago gagolo go fitlhelela nakong e tlang kgotso hantle hodimatlhogo gora ke ya bosupa go lesedi FM lekgotla la kgaso la Aforika Borwa re balelwa ditaba tsa gore ya bosupa ke Kenny Modupi.

0: Ha ke bona re ke inyena e kana kana e lelwang ke batho.
1: Bona ndate botla. O hopola mohlang mo president a le mogodi e fitile.
0: O hopola.
1: O bona gona stadium se se lemtiwa.
0: O hopola.
1: Baba ba tba khathetse ntate gore ba ba palo di kwahelana. Ga se fela ba sa thendi ntse ka ntse.
0: No man.
1: Ka ne.
0: Silas
1: ndate.
0: Wa tsiba batho ba ba hloka tebo.
1: Dila man.
0: Mmuso ona wa tikologo a ikgona o re sebeleditse le ka nnete man.
1: Ke o jonde yona.
0: Ke rona ba itshenyetsang ebile re a itshenyeletsa man. Ebe re a lla re qela. He government sena, he government sane, he nwe. Government batho ba tena man.
1: Empa jale ka nnete o tsebe gore lephako le a halefisa tate.
0: Ka
1: nnete go ke ka hetsagala gore o tswele pele o ntse o thetsa setšhaba empa wena o tshwetlhetse ebile o benyamelong mona ke mafura ntate.
0: O bolela jwang weso?
1: Ka nnete.
0: Go lokile monna. Empa ke re go wena.
1: Ke yana.
0: Ga se o halefa ke boshodu le botlokotsebe fela ntho e etsagalang mona.
1: Oh.
0: Mamela ko wesetse motlhala.
1: Ke mametse na.
0: O re surprise villeng tlo tuka e se kgale.
1: Ke tsho jwa.
0: Thola o shebelela batšhisa dipulo. Ba senya ditsela le mabenkele a rona batho ba itekang bophelong. Ba tsebe ba le kae bora dipolotiki.
1: Ke utlwa gantle ntate gona gona. Empa mphe ke tsebang fela kore ga gona mokgwa o ka laola setšhaba gona se ntse galefa sona jwang ntate
0: potaona man.
1: Ka nnete batho ga se dithotho ntate ba bona gantle gona go e tsalang. Na o sa gopola motlha ba ne ba chesetsa mogale ka tlong. Setšhaba se a sentse se kgathala ko jetseng tate ko tshepiso tse ntse ganang go fale
0: dieaae nna ke bone phetogo ya loetho mona monna
1: kosondeona
0: dikgetho tsena di fetola fela difatlhego le matsogo
1: o
0: mmala o ntse o le mo
1: helama
0: le bokweta fela jwalo silase
1: a nate bute o seka ba bua ka bokweta ntate gogang o seka ba bua ka bokweta gobane ga o tshwa jalo o gopotsa marangrang mona go surprise news online ebile ntho engwe ga ke tse kapa nnate o sa tlhokometse na
0: ga ke so ke ene marangrang ka jeno
1: o
0: e sale ke kena ke e tswa dikopanong monna ke tlisitswe mona ke lephala
1: o
0: ke re ke je pele ke ya ntlong o etsaetse ngwana mona
1: ntate potlaki o nna wen monna o teng mona go thweng ke otho wa mmona
0: ke a utlwa-utlwela ka ena mona ebile menyenyetsi ke e reng ke ena ya ntseng a kotela banana ebile ke ena ya tlisang dithethefatsi motseng ona wa
1: rona matsa monneng otho o bome a newa majoro enfelopo e tletseng tšhelete bo ba founuma senapekise
0: kebona ke yona ntho e ke sa e batleng
1: eele
0: tseba jwang gore ke tšhelete ka enfelopong eo o ganga bofane ke ya motseba mane ga se motho a ka ba boela tlotlo ke re le kgale mane
1: ntle le fotone ko bontshang yone video e teng mone qetang go tswa mona moo fane a bonwang a nego enfelopo eno e sotho ke moneno thweng ke otho a the ka bomadibabe go etsa etse go
0: ethelele
1: e re theletse jwa le matsogong ya batšhelete a qhalala mono he a ba mona fane a potla ka ntata phuta
0: tšhelete
1: ga a qeta a ba bile a fa otho letso a mo lebowanae
0: ee
1: o mathate modimo ga e tsona

0: ela wena mo ne ela wena mo ke manyala engwe ke ntseng ka ga wona mo ha mo ne ke mmare
1: o bo so bua ka eng jwa le wena monna kolwane he mo nna ke zametse braya ka spane man a ke re ko wena o ntsalla o re no ha o batlo supportwa ke media ha o batla bo ikemela jwa
0: le
1: ka monna
0: oh jwa le bona le betse go nkinya tsong go mo ha o ne he wa itse ba changane tse wena sa wa itse ba tlo go wena mo
1: hai ba utsuswa ke story nyana se sa modi ah man it will blow over ntja ya ka man eh plus di boso tsa ka di ntshepisitse gore ke boloke hila ke yo time next man
0: o boloke ke ma wena o boloke jwa le gore eng ka nna go bala le journalist bete mona bona ka mo modi ya dietse baby di ya ka di mona ba sa di ba go flesa se mona e bile ba go mo jo go ka poma mona ta na ba di etsa se monna he jo le taba tsa dikatswa tse ke tla re nna mo ke tla re mo ha u
1: nka biri ke ena o theole letswalo
0: a
1: ha u hloka le o tshabe letho ha ona le nna mangulwane mo ha u sa tshwere
0: a ya
1: ke tlo seta u be sharp wena braya
0: ai bi yam fe tu bi yam ha u singa se hle monna ha se monna he ona na ona hana ke bona ona no tshile jwa nga Afrika di mo no ipatile ka diri mo hao ona na ka bona ha o ketane o tshile no batla ngwa la ba molo ba ka diri ha that come on
1: na ko lwana watse ba ho itsala mo nga post ena o floppy le o se hla mo
0: jole
1: a tlame ya hore nna ke bone gona ke lukisa jwang ke be ke kopela wena o tla o tlo nthusa
0: ha a se mo ontswana le no mona e ontswana le no go bana na banono mona ba sebediswa ka mahahapa mona ke e bone blue room yenu mo hao le party ba si yenu mona ke e bone go etsa halang ka mo no di la sik scandal se sa major entle ke ontintse ka ga eng iso mo ontintse ka ga eng
1: relax man relax ko la
0: ntse ka ga mathata mo hao na e khona
1: gore gore fela o mpone ke re ke tla mangwelenyana metsotsonyana fela
0: le jwa
1: ha o polele gore ke jaive
0: o jaive ntle monna
1: bona man o tshiri bana ba itletse spanish sena man he ska di bala blind di braya ka man he o tla le mala tswa da
0: man mo ha wa ke go ba le bla wa ka ke go bana ke o pula da ke ntse ne ngalao lo ka beseng ka da na sa batlo ba da da ke ntse mfete ke mona lwana o bone bra wa ka o bone
1: o lwane tswa da man mase di dinge na mfethu ya ka man he
0: ba
1: tsho ke ke frustana man
0: ke mo ne ke ima sa jwa ntwe ke e bone mo ne ke bone ntlwana ha ntle ka mahloka a mabedi bana ba ba under age ta u se monna
1: kolwane bona
0: e monna ke go bende ka le mantsantle le matsantlano monna ana ba etsa ntshongolongo wa tla moetsa ka plaka ka force hle monna
1: bona bona bona mantraya ka tswara hiso le bala ka nthotse o tso di bone man he wena atamela pelaka ga bapalegeng ni klara
0: ha o sira se hle monna o sira se baya go go rekile PlayStation entsha PlayStation entsha o tswela pele ka o phelo ka hona nix e tsalang ka ga o ka go lo ya sex trafficking eng ya batho ba ba ka ntleba ha a hle monna mo ha o tswile pele ta o rofa ta o mone o ya ka batho ha mo ha a a ka tawa nkinya
1: kolwane
0: ha a hle monna
1: mamela kime ke itse o tswe nthontse sa o tlamahle monna ntho eo e o iboneng ka moo e patetswe kolwane le wena o qeta o thola tšhelete ya gago tle
0: e mogao
1: monna bona ntho e ne re etsa ka moo e ne le roadplay fela
0: e mogao
1: ee monna e ne ke e tsho jwale ke re e ne le roadplay fela brayaka e ne ba sa hlekefetswe bana ba
0: a ke tshaba tšhelete
1: wa tsaba ke brayaka bana bana ke di freaky man
0: a hle monna
1: ke di slay queen
0: a
1: ke mosebetsi wa bona bana bana ntate man he welcome to adult entertainment
0: bana mo ho nkintse ka ga eng bana mo ha u bana ai

Haba haba ni le tswele molepe wa le tlabula o itjelle molepe o pota masiu ka hohle. Ho mu musela moreneng ha ile motsaneng o tsebe ho ya gone. O fihlile wa ha bone fulu ka mwelo ngo di mafamo. O sia selwane le saule nna ke ngwana mme mamo ha ngwana ntate tshwenyana. O tsebe ha ke bua ka ntate tshwenyana ke bua ka mofu ntate ha isa le mofu se le badi. Nga e ketsa mabako hona ba le commission tsa du. Ke ke shoke ga ha ba ke di gane gona monontso lokile o bane ke nna motshwaga teo. Ntate o na qala o bona ngwana nyana ka nna. Safika se tswana se masala mmo. Ke ke go tswana bona ha bo ka fela masaka a ka mela mo hlwa roi ga. Ke ho ho ngo tsabile le fatse mme wa mae bana matla. Bana ba motho tswana ke bua ka kagabelo le paleng. A tshwa du sing han tlepelong yena yaka. Ka tsela e kgethile. Nna ke nkgono wa bananyana fela nkgono wa kananelo ke ananetswe ratang le re fentse fefe ngwanana di fefelaisa a jwale ka bua ka re ya kabilwe ngwanana lethabo la mmae ngwananyana a tlhafutse ntle a mmopo.

0: ba dumaduma bole pu lerato la ka ile metsotso e mashoba di metsi supile pele ho hora ya borobong me metsotso nya shoba di metsi mihlano ke tla be ke kena nakong e le feletsweng e leng bana ba moetlo wa basotho ke tlo kopana le Dr. Tantsi Moramang re utlwe na ba re tshwaretse ditaba tsa mofuta ofeng wa tseba he ke moetlo wa basotho ba na le taba tse ngata gagolo ba tshware dikgombo ba tshwara botlhatswa o ka dinagana ka o fela tse bang batlhe ba buisane le wena ka tsono so batla o tseba fela he kekere letsatsi le letsatsi go dula go na le mo mamedi e motšha o tlo utlwe ga o ntse o thetlhatswa o tlhatsiwa mona e ya bo moetlo o tlo di utlwe dikgombo ke di feng wena o ka tsekelelwa ke efeng ga o se o thobimantle o tsebe o ka thibe ka bona bana ba moetlo wa basotho a itlhile ka ga ba ntse ba o tšhantsa mo wa tshonga ka ga go fa khombo mono o itsukutsukutsu o tlo bone na gona la ba sa tlotla go sheba mahlong o tsebe ke bona beng ba ketso le a sa le motla o thummofu teng o tsebe nkgalefota mabedi e re ke kopane le bona jalo ka sentse ba le teng ka kwano ka diphaposing tsa gaso re tswele pele ka nako ena e e lefeleletsweng Dr. Tantsi dumela ke a o amogela tshebeletsong ya lesedi
1: wena o llam pelo ya mosebetsing molaetsa wa gao ko natlhe mamedi re rejithime nako ga e sa le yo sentse ke na le mmekwano mme na o ne a lela ko jetse wena mamedi ge ko o sebele o ne a lela pele ya mosebetsing ga ke mong kere mmeqwe mme wa nkukwa ga go utlwa mona le montsa le tsa bo ma 2017 pelo ya mosebetsing o ne o fitlhile ntate mane o moetlo ka mane ka masero he la monna moetlo wa tseba ke se ke ya mosebetsing fela gobane ke tlameile fela ke a lla ke ntho ne o lisa mme pelo ya mosebetsing
2: ntate ke ne ke dula ke lora tobene ya sesa ga sente bosibo le motshwara
1: a ebo o ne o lora o kopane le motho wa robetse
2: ee ntate
1: ditlamorago tsa ntho e ke efe
2: so ntate ke ne ke bitsa ke lelapa ka mosebetsing ga o

0: tocaba panna gore ke ne ke sena kgotso le ka ga go lelapa laka.
1: Ntho e kgolo e nthwena e etsang ko hlokisa motho botsitso hohle mo a teng, ntho ha e qala e etsala mosebetsing fela ho so thu ko wena le ha o fokotswa ho no qala ka wena.
0: Ho no ho qala ka nna ntate wa ka.
1: Yo, ha go ukwe he, moetlo wa Basotho wa ona molela ka hlahiswa dife?
0: Ke la sa sebedisa khombo ena ya mahlaba fo.
1: Oho, wa sebedisa khombo ena moetlo ka ho fela hwa yona.
0: Eya
1: ntate. Ha go kwa mme kana kwene ke a tseba rona o fukutswa. Ke bua tse o ntse le ka mosebetsi ka po ha e sale o fukutswa.
0: Ntate wa ka ke ne ke khutlela mosebetsi ho fitlhela hano e tsa ke itshebeletsa ha monnate ka mora ho ke sebedisa khombo ena.
1: Mme re na le sehlahiswa mona seo bonalang se kile mojao seo thweng ke hlatswa. Mme ha e sale o no a hlatswa o tloha ka boma 2016-2017 ho fihlella hana jwale hlatswa e se le papa ka moroho lape mono hlatswa o e tshwatswe bokae mme ha e le moo bontsha hore moetlo nna ke phela ka hlatswa.
0: Ntate wa ka hlatswa ke tshwatswe ko ke ne ke na le sane sa ka mahetleng ka mona.
1: Mm-hmm.
0: E sale o ke sebedise hlatswa a ntate wa ka ke tshoma ka mathetho.
1: O metswang bosibu ka bakala mosebetsi uno sona le bothata ba serame.
0: Ke ne ke na le bothata ba serame ka mahetleng ka mona ntate.
1: Jwale ha e sa lo uno a hlatswa ho tloa ka bo ma 2016-2017 serame ke pale ya maobane.
0: Ke pale ya maobane ntate wa ka ke phela ha monate bona bo ke hlatswa.
1: Yo di kgaphatsane ha e sa le di oma ka moraro sebedise khombo ntho tsa ha o di tsamaya hantle.
0: Ntate wa ka e sa le duo ma ke ipheletsa ha monate ha ke sa batla le ha e nfella ka tlung ka monana.
1: Yo mmehle ka lebaka nako ke lebohile haholo mmamedi wa mokwa hemme pele a ya mosebetsing o re o na lla o na fihle mane re le masegole mo ntse a letsa bo ma 2017 2016 a re he moetlo a ikhona ha ke tsebe monna ke tswe ka lefelegalo wena mmamedi ntho tsa ho di tsamaya hantle sebedisa khombo ena moetlo wa Sotho khombo e thusa batho ka ntle ka mona o na le bothata mmeleng. Mme ke a hopola gore o nwile hlatswa le o thweng ke sejeso o na le bothata bofe o na le thabelo sokolola bana hlatswa le sejeso hlahiswa tsena wena mamedi ke tlhokometse gore di a fela dibakeng tse ngata ka mane ka taxido leng ka frenegeng hlahiswa tsena di fedile he empa di se di teng hlatswa o tla e thola ka bongata bona bo haesale athe ka kwane ka Bloemfontein re teng batho mona he ka mane ka Bethlehem ke fumane gore di fedile empa o sane he di tla ba teng bo ka mane ka Ritzi e hlatswa e fedile re tsheba stomono ho sane ka hore ya bogobedi hlatswa e tla ba teng ka Kroonstad he lona batho ba hlokileng hlatswa e se le teng he ka Kroonstad mo le ka Klerksdorp e ne e fedile beke tse pedi ka ofela le tla e thola ka Matatiela mamedi ke ga o ka hlatswa ga ka botlolo tse nne tse hlano o lo inwella Matatiela hlatswa e sa le fela empa ka la bohlano na o thoma Matatiela la bohlano hlatswa e tla ba teng ka mane ka Maritzburg makoti motishopo hlatswa e fedile ka bua tjena e tla ba teng ka la bohlano athe ka mane ka Roodepoort he e ntse le teng mono thanda bandu Durban di bisintse tsa Sotho hlatswa e teng ka mona ga Springs ga lelela le batla hlatswa e teng he hopisi mono athe ka mona ka Soweto Touch Life Remedy hlatswa e teng ka mona ka Joburg Park Central re teng Randfontein ka mo go tshwanang re destination mo le mono he Tembisa hlatswa e teng wena mamedi ka sa strole hlatswa e teng postroom ha e sa le fela empa e se le teng nomoro tsa gona di bohlokwa haholo wena mamedi re letsetse 078-331-20-82 ha re diphetele WhatsApp mane he o ka etsa molaetsa gore na hotle mo leng gona teng moetlo o teng 078-331-20-82 nkgolo dingole bo e sa ditlwelo di le o rekela hlatswa 078-331-20-82 ke dinomoro tsa moetlo wa Basotho mme ntsa ke ka lebaka la nako mme ha ba nwe hlatswa bophelo ke bo ya fela mme ho sasa ha ba batle hlatswa
2: ha se moo he
1: ke o taba
3: ngwanaka ke a tseba wa tshwenya nako tsohle ha o bona mohala o tswang Botswana e skampa ya ba mme o sa hlahetswe ke lethwale ho le hakalo le hae mamela he nana ke entse bonnete ba hore wena le karabo ha lena sala le sotlele. Ke na le karabelo funeral cover ya LNIG Holland. Tsietsi ya lefu ha e ka nhlahela, ba nkgutlisetsa hae. Ba lata motho hohle ka hare ho dinaha tsa SADC hape ba fana ka tjhelete ya ho le hlokomela wena le karabo.
4: WhatsApp Lesedi on +266 6244 8775. Honaldi Behelo.
2: O ka hapa karolo ya hao ya 1 million rand ili chalete le di bonus bet ka Hollywood bets le spinner zonke mystery puzzle betcha ka churanta ka fofija di papadi ntse khetjeng sa playtech laboraro leleng ka half past 3 tapama ho fikela ka half past 8 bosiu le sonta ka half past 4 tapama ho fikela ka half past 10 bosiu bakeng sa monyetla wa hapa meputso e baba tehang betcha hona jwale hona le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betcha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho tshwa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710. Ho tloha ka matjeke. Ho fihla le

Metsotso e le shumele metsiro bong pele ho hora ya borobong e re re bone na re boela re lo hlaha kgwebong jwang bakeng sa nako yane ya bane ba dikgabane herbalist ke late motho kwano monana ke sehwete moru o tembokeletsong ya mmino monna.

0: Ke se hoete muru lebitswa la pina ke monna ba dula hantle metsotsong ya le shebele mosimihlano pelo ho hora ya borobong sentse ke na le ntate Semana Makakwano. Ntate Semana Madumela wa mohetse tshebeletsong ena ya lesedi.
1: Kgotso mmentswa ke hlele mo mamedi wa lesedi.
0: Ntate o phetse hantle ke a tshepa.
1: A o ka mohao mme wa ka.
0: Eh.
1: Tanki mehleke ke le mose mamedi wa lesedi gore ka disetene tsa kgwedi yone ene e odimo re tlabe re le ka matati e le ka mono renkeng eno ya dibese gona teng mo ditlhagiswa tsa gona di fumaneyang gona teng ona mamedi ke re ditshebeletso tsotlhe di tlabe di fumanega ke re dinonyana di tlabe di dula batho gona bjale ko o tshwaretse moriana o matlamatla sireledi super health care moriana mamedi a motle o thusitseng batho ka dilemo lemo mme le wena o ka o thusa go laola tswekere ya gago go beya high blood taolong wena mo mamedi a motle mathata a pelo stroke le modikwadikwane ga o sebedisa sireledi super health care e tla ba mapale ya maobane tlhogo kapa yona methapo eno e dutseng e sataletse tlhogo ye o pang ga botlhoko e bapale ya maobane mathata a diphio majwana a diphio e ka setana le a senya e bapale ya maobane ka sireledi super health care wena mo mamedi a motle moriana ono wa sireledi super health care o tla o thusa ka bothata bono ba mosese one o peteletsang o mosetlha o lephoka le botlhokotse sebedisa sireledi super health care se tla o thusa se phekola sejeso le thabo yona mo mamedi a motle alsa e ka sitana le yona a setimmeleng wagao mono se betse sepekola serame sa le se masopong manonyeletso le mangwele tseno tse go uang ena mamedi a motle e bapale ya maobane le mesifa eno e honyelang segeledi super fcare se tlotla nyoko le seso di be taolong ya mmele wa gao ena mamedi a motle se betse se tlatswa pelo se tlotla le leta mmeleng wagao mono mamedi e ka bana le bothata ba botsikinyane ke re magopo ditshwele sa ke tseno di utswile ka bono ka botho monko maqeba ke ano a teng sebedisa segeledi super fcare se tla go thusa segeledi ke mampodi wa pheko e ikgethang ya lefu le ena la mofetse ka mefuta yose se boetse se tlatswa madi se bula methapo se tlatswa letlalo la gago le dilo le boreretsana bo botlana mamedi a motle se ntsha tlhala ya popelo ka motse yona mamedi a motle ka sitana le serumi o ya dinakong o sa kete o tlhatswa galelele wena mamedi a motle ga o sa bona dinako tsa gago fela ga o sobe boemong bana ba go ka menophosa sebedisa segeli spare se tla o thusa go tlhatswa pelo eno ya gago bothata ba ne ba boswa ke bua ka sisto ya mamedi a motle sebedisa segeledi super health care se tla o thusa e ka bona o laka wa thola miscarriage jwale ga o tsebena o nka ngwe kopanang eng kere le lesea wa le sokola segeledi super health care se tla o suja se phekola le banta diso makgopo e ka sitana le mathopa a mmeleng gago mono wena mamedi a motle se fana ka maatla segeledi super health care le sebakeng sa dijipatsane tsentity se tla o thusa re bue ka segeletsana sa bana moriana o maatlafatsang masole a ngwanangwaneng mono moriana o ntshang leleta lebese le tshilana ka sitana le o etsa go ngwaneno a je le go ithoma gantle ka dinako tsotlhe moriana ono segeletsana sa bana o phekola lebadi ditlapedi diiso le magopo e ka sitana le letswejane ngwane mono le golaola motšheso le go etsa gore ngwanena wa tšea gaedule o tla gantle ka dinako tsotse o se ka nna a tho ngwanena o tlotse metlhala wena mamedi a motle moriana ona o ne wa ke ngwana go tloa a tlaile o fitlheletse dilemo tse lesome yana mamedi a motle re bue ka letswai la tsela tsheu mavula ko valiwe letswai le tla o thusa gona le bothata ba senyama sekgetho o nyonywa ke batho ke re le mosebetsing ba gao tenela di dintša di yago gobola motseng sebedisa letswai la tsela tsheu le tla o thusa sebakeng sa mosebetsi o fela fela le ga o fumane o fela fela ka ntle o mabaka o batla mosebetsi sebedisa segeletswai lena la tsela tsheu le tla o thusa yona mamedi a motle le leleka ditogo tse mpe togo e mpe yane ya spiritual husband ke re o kenyetsang mo madimabe ke re o ritise seebe letswai la tsela tsheu le tla o thusa mofufutse ono o bogale o ganang o kata o tlhapa e tla bapale ya maobane ka letswai lena la tsela tsheu letswai le tla o thusana le bothata wa letswalo le mona le botlhoko le kang ga le fitlhe ka go ka phaphatheya ke go loga o ja o loga o phaphatheya ditogong tsa gago o loga ntwa o loga o lwana ke ne ya ditshila ntho tseno sebedisa letswai lena la tsela tsheu le tla o thusa ngwaneso ke re ngwanenwa sekolong mane ga o pasa ga ka selemomo o sebetsa gantle mpa ga uwa magaolakgang oa feila letswai la tsela tsheu le tla o thusa wena ngwaneso ke re tšhelete ena tswa dipakeng tsa menwana ga e dule ke re ditšhelete tsa gao di fasitse wena mmamedi ya motle sebedisa letswai la tsela tsheu le tla o thusa le kgwebong ya gago ke moolo wa gobane jale ke mmitsa ga ke gole le bitsa batho ke re le tšhelete o tla e bona ka gago kgwebo ya gago wena mmamedi ya motle maoto a gago a gogoile ke dithaba a makana letswai la tsela tsheu le tla o thusa le boetse le tla o thusa ga ba o kwetse ke re ditogo di se di felela fela nka dinomogo tsa gone o tlo go tshware 072-020-2371 072-020-2371 di na le WhatsApp +266-6212-0662 ka ga +266-6212-0662 072-020-2371 2371 hopola gore tswai lena latsela tsho ke mabusetsa ke gele khutletsa meleko ho beng ba yona mo maneri di hlaiswa tsa gona o tlo di fumana South Africa le Lesotho di muti shopong le di chemist ntse ge theileng geletsetse getle go jwetse o tlo ske wa jewa wa nna wa fuwa di ntho tse pela tsona nka di nomogola ho qetela ke tse mo potela 072
2: bumamputi ba bana nan tshutsengata o setlela bui kemisetso jangelo Baba mona ha ba hloke ho ba le baleng hore ba be bo mampudi mo putsa wa bona Calling Black Label Biri ya semmuso ya FIFA World Cup e tse di tsoma mampudi Afrika Borwa e ba sharp ha se ya ba di le motse ka tlase ho tse 18
3: e ka ba ke nyeo ya CCMA o thata le mekaniki ho blacklist wa le bitso ka phoso ka botlhalo ntle le kgang Clientele Legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho Maafrika Borwa ohle. Diplane tsa rona di theko e tlase. O ka fumana tshebeletso tsa molao tse fihlang ho boleng ba R745,000 ka selemo. Re cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya bail ya R5,000. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Lesedi FM, ke molelo.

Metsotso e robong pele ho hora ya borobong ke Maleka. Ke ke ipone ke le kana le malume wa ka do. Malume mmohle. Ba ri ya go betseng ke bohlasweng ba ha ntswa ke o bua le mama sa sa mohlouwa. Ka le ribe morene.

ba re kgotsa motlo kwa motlo kwa e ba re ka nqena ba re khotlo pa manoti ya no re lebe gitla ya baloi wa se fateng ha tumane magwagweng hudi manoka ya ngwajane lientseng sarele Bloemfontein Phase 4 Tebuo Mhlakaza ke lebuile Tebuo ntjobo go ke lebuile haholo ka monoka Welkom le ngwana nwa wesuki Mamiki Mazinyo ka moka henemane o gudutsi le nna o fitlela reng ya o qetela o dutsi le mme matumelo motsumi le segame ha ba dumele ka mo bo se ka u Si di sole ba ke ndumela ka moka matlakeng ka Zastron Malebo ha mo opela ka mo ka Tambo Square Bloemtown

0: Ke maikutlo a banna tsebile ke lebitso la Pina e ne le tlile ya otla leshodu mo ne o fitlha re beya gantle metsotsong e leshome ka mora go rena ya borobong ke tlo fetisa go bane metsotsong e leshome le motse metlhano ke tlabe ke kena go ba magona tsotlhe seka sa disikere ke tlae ka mona ke kgutle.
1: Nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS-a lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng.
0: Metsotso e leshome le motse o le mong ka morago rena ya borobong re ke late gang ya matshega wa gopola ntse re le mane bekeng ya tlhokomediso ya tshireletso ya bana ke beke ya tshireletso ya bana bjale bana o thole otho ngwana o nyametse ngwana o thole a tlhekefeditswe ko go ke ntho tse botlhoko tse bana di ba tlaelang ba sa tsebeng le itwanela le go baketsi kapa badubi ba bona jale kgang ya matshega ba tlile ba kgotsa tabena ya tlhekefetso ya bana fela ga o kenyeleditswe le basadi kwano.

0: tlhekefetso ya bana le basadi gang ya matshega mamedi e re ke tshwa gona mono ba ne sentse ke kena mona
1: ropo menzo a kitlhela ge ke le wetlhe motlong ye motle yola ka segele teng jenatlhe mme ka tlhaka mane ka doctor makwa ka bo magona tsotlhe ka bo ngaka e kgolo ka moriana o tshepalang golo moriana o tlang go thusa moriana o bitswang magona tsotlhe leng sega sa disiki jale moriana ona magona tsotlhe ke moriana o botlhokwa golo ela ngwane tsego ka go sebedisa e ba o ntse o phetse gantle kapo motho ya kulang gobane jale moriana ona magona tsotlhe ke moriana o e ntsweng ka maro a ditlama mme ditlama tseo ke tse tlhauweng tse fupegeng melemo e mengata golo o ka thusa mmele wa gore mmele ka bona o tle o itlhwekise o sebedisa masoba le masoba na ona ka bogwa wa tlholego e bile hape o sena kokwana hloko ya mofuta ofe ka pa ofeng e ka banya tsena melongwa ho empa ontsona mogiana ona ma khona zotle go thaletswe ke hore o sebeditse ntso phetse hantle jwa ho ka tsireletsa ona mmeli ona ha ho sena ka bangwa replace ka ona ka moga hore o tlo o hlaelwa ke bothata hantle ntle mogiana ma khona zotle tlatswa mari o bula methapo o nyolla sesola sa mmeli se maemongane pa hetseng e jwale hape o tlo thusa ka ho tlotla sesolo nyoko di be maemongane pa hetseng tsona ba ne mmeli wa di hloka ho di bete melongwa ho bonu empa di lengata fela tekanyo ditlo go bakela mathata seso ha se le sengata se ka ntsha magopo ka botlhong ka bona kapa mosese wa mosese o tshesang a kona mogiana ma khona tsotlhe o tlo thusa go le ditlhoba tse tswang ka botlhong ka bona hape hape o tlo thusa ka go thibela mafu a na le kubolo ho a phekola bjale hape o phekola mofetse e leng cancer ka mefuta yo tlo thusa bongono le bontate mogolo ka mekokotso di horolo tse bohloko o be hatswe kege le ha e bola ditaolong o phekola popelo ho bomme ba nna le ba popelo ha ba nke mogiana ona wa ma khona tsotlhe o sebedisa bakeng sa bomme bana ba ya dinakong ka mokgwa o sa tlwaelegang magona tsotlhe ke yona a tlang go ba thusa o phekola lebanta ka mefuta yotlhe o fana ka takatso ya dijo go qoba mafu ana kang bodi a le sa bakwang fela ke taba ya go seje gantle o kgatholola mmele theka le opang maqeba a sa foleng ka ntle le ka gage gantlentle mogiana magona tsotlhe o matha gotlhe mo madi a mathang teng jale o tlolile o phetse gantle mmeleng le kelelong o ka sebedisa kwa wena o leng kgono o leng tate mogolo o le mme o leng tate o le abuti o le ausi nnelela magona tsotlhe e leng sega sa disiki o be maemong a nepaetseng o tlo hopola hape rena le mogiana wa noa bana o bitswang ntata ise ke magona tsohle a bana a botlhokwa golo a ntsha ntshilana le letele le besengwanengwa gao mono jale a tlo thibela ditlapedi e ka ba disokapo magopo a sa tlwalegang mmeleng wa ngwana wa gago jale doctor makwa o na le mogiana o motlagolo mogiana wa dikatlo le matlhonolo mogiana o bitswang tobe ke mogiana o ka o tshepagalelang tobe ga e ba ka pela tsela tsa gago le fifi go le go thotseleng tsa gago bone ganyao gang a konkeng tobe o e sebedise o tlo bone ga e bula ditsela tsa gago ke mogiana wa dilaa ke mogiana wa tšhelate mogiana wa legato mogiana wa kgwebo jale hape gape ona ka go ntobe ka moo go na le letswai ya ntobe letswai ya motlholo letswai le ka fetola mophelo ba gago letlwai le tsosang senyama le o ka fitlhang a foka lapeng gago ga ba ntlo ya tlhoma bana ba go ba le gantle le wena o le motho o loka ditoko tse botlhoko a konke ya letswai ya ntobe wa fitlhe fonya ka lapeng gago mono wa thagisa o ka foka motsogo ka o fela ga lona le tlosa senyama le tlisa matlhonolo go wena le bula masobana a letlalo jale phomotsa gantle go batho ba tlhobaelang bosibu le ntsha sekame sa masapo le theola seteka sa motho a na le gatelelo ya maikutlo le kgatholola mmele ke letswai le ka o thusang golo a thenteng ya bana teng le etsa ka bana ba phetseng gantla golo le mosebetsi ka bana wa sekolong e ba bana ba gantla golo ka letswai le na la ntobe letswai ya motlholo le kgwebong ya gago o a foka ka ona letswai ya ntobe le etsa dintho tse ntla golo jale gape gape doctor makwa o na le mogiana wa matlho e le magona tsotlhe a ekhe bakeng sa batho botlhe ba nang le bothata ba matlho ga ba fumana mogiana wa matlho bakeng sa matlho a llang matlho a botsikinyane matlho a tswang melaka matlho a tswang magopopono e se se falang kapa rona le ga le itshemang ka matlhong ka mono doctor makwa o na le mogiana wa matlho gape gape o boetse o na le mogiana wane wa letlalo batho ba susang e letlalo mogiana o teng wa letlalo bakeng sa mathata otlhe a letlalo a gago ga eba o motho a tswang magopo jale kapa magopo ana sa ile a tswa jale a seye dintho tse ntsho sefatlhong sa gago mono a konke magona tsotlhe skini gemedi o fitlhe o tlotse ka sona ka mono o tlo bone maatla a mogiana o na ke a tlololang ga eba o motho o nang le maqeba e ka maqeba a cancer kapa maqeba a mollo kapa fela o na le diphalese a ko batle magona tsotlhe skini gemedi o sebedisa fela ga o gobala o iphotela ka metsi aba ka metsi fela a senang se sepa ga o qeta mono o fitlha o itlotsa o tla bona go maemo a gago e tlo ba maemo a nepaetseng ka matsatsi a fokolang fela go gutla o ba maemong a nepaetseng empa a tlo gopola meriana ena doctor makwa e fumela bakeng tse ngata golo empa ya ka godimo tsotlhe ke gore o tlo o nkena nomoro tsa mogala bakeng sa dintlha le dikedie tsotlhe ka go fela ga tsona nomoro tsa mogala ke 0649488339 kaka ke 0649488339 kapa 0649820967 064 982 0967 ke magona tsohle ke sega sa di sikile tswa ile a ntobele tswa ile a mohlolo le tswa ile ka fetola ntsela tsa ha ba tshe go le go thotselentsa hao a go tshepa di hlahiswa tsa ntobe ka ba tswa ile a ntobe le ntobe le mogiana o tlo bona tsela tsa di ganya tsohle botle wa etsang hampe ha hona le thola bona le ka bana la pasa mentswa ihle sebetse hantle ke ya le bahle motlong
0: ke le buile ha holo hle mofukeng ha re tiane bekeng etla
1: ke ya le bam
0: ga se mohe mabedi e re be sentse bile le nna ke di tipa tipa ke tla ka mo
2: lebitso la ka ke Joselia di tlhare sejeng ke dilemo tse 39 e se e le dilemo ke na le bomadi mabe ho nna ka mora letsatsi le lelelele ha ke le ka o phomola ka mora mosebetsi o thata maoto a ka a opa motswalle wa ka o ile a ntsebisa ka thoba o thobe bosiu bo bong le bo bong ke thoba maoto a ka ho seng ke hlwekisa ntlo ya ka ka yona e tswa pele ke a leboha thoba o thobe letsetsa 079-909-1909
0: Mamedi ere ke fitise ditaba tsena na o mosotho ya sebetsang ho le hae ha o hlokahala ka jeno na le lapa lena le tjhelete ya ho lata ha eba o kile wa ipotsa dipotso tsena se tshwenyehe karabo funeral cover ya LNIG Holat e tla o thusa ba isa mofu hae le sotho ho tswa hohle ka hare ho dinaha tsa SADC e bile ba falela pala ho tjhelete ya grocery ya dikgwedi tse tharo ka mora lefu romela lentswe lena lesedi o le WhatsAppele ho +26 62 44 8 775 +26 62 44 8 775 ke mo e bang gomela lentswe leno le sedi WhatsApp nambeng eno ya +26 62 44 8 775 LNIG Holland Ensure your unsure hona le melao le dipehelo
3: e ke na di tsa ke go yetse sa tsumo manaka ke tsumo ya le
4: ba mama le ba le sedia fa modumelang ke botala ba nna o mametse go ikate ntsa ke motlong ke moho go le sedia fa
0: nnete ke lona la re mmogo e le metsotso e mashome a mabedi metso e mmedi ntswa ke ka morago re ena ya borobo e re ke ke late mo ja ditlhogo a buti janki a re ke tshwana le jobo e ditaba tsa jobo nka bua bosibu bona bo be bo se ha nka lokela bua le atika ka di jobo ke e mong wa bahlanka ba modimo ba neng ba itshepetse modimo ka tsela e kgetheileng ana le metswalle ana le banana le maruana le ntho tsohle fela ila nna fitla nako ba bophelong bophelo bo ka otlela ka ntho tse dintse makatsang e re kalo mane ntho di bentle di qetelle hampe kapa di qale hampe iqetelle hantle metswalle ya mohloboha a hlokahallwa ke bana maruwa fela ke nako e satane a tšhalakang lefatshe mone a more mmotlo ka mathopa a le thotogolo mane a ikgwabitla ka lenyetana ke bua ka botijobo ya ba satane ebile o tseba o kgonne go jwetsa modimo gore ke bona mohlanka wa gao wa o tshepang lefatsheng mane a re o ka mosotla ka ntho ngwe lengwe fela o mpolokele moya wa gae bophelong o na le lekwale ke batho ba gaufi le wena e ka ba ngwana heno e ka ba mosebetsi mmogo le wena e ka ba mokereki mmogo le wena e ka ba batho ba bang o kopane le bona ka tsela ya lenyalo koga ba le ka bana ba gao ka lekwa ka bona ya ba jobo o lekwa ka mosadi ya gae motho a tseba mmele wa gae le yena a tseba mmele wa mosadi ko go batho ba tshepanang gona go o ka kgona le o gale ba bangata ka go balekane ba bona o kgona le o gale pele ya gae mona sebete seno se se kalo wa ukwa o na le sona o gale o twašhalala a ntsha le pele ya go mone ke matsebanga ka o etsang ke se tshwanang fela le jobo o ne a tshepa mosadi wa gae obane ke mmabana ba gae a lekwa ka ena mosadi en ya ba ebile o mmotsa gore jobo gao ga o goga ke modimo wa gago ke a ko bone nao jang a re nkampane ka roga ka letswatsi le ke neng ke tswale ka lona go na le gore ke goga ke modimo obane a re ke a tseba obane molopoli wa kao ya phela le obane qetelelong o tloe malefatsheng le ga se ke se nameng le ga na sa le a didibebe jalo a le mathopa jalo jobo o na ntse a tseba go na le motho ya tlo molopolola qetelelong ya letsatsi

0: sena sa mitenya
1: hinda television yo hana jwa mona ki majwing yo hana jwa mogona ke tsho ngwana monna ntate ke ga lesa kwe motle motlou ga ke na thaka le ga ga batho bana mogona ke tsho ke setse ke le motwaitwai motwaitwai ka eta se tshwana we motwaitwai motlhoka balai Hai. Dimana ka di ya hlaba di tshotshela ntate motlo u ganna jwa. Ke bona u gheluwa tse. Le jwa le ile a gheluwa tse la 2021 ya le ba motseng wa khutsitse um gannela kae ma. Da gentota motlo u. Nka tswa kala ka mogoye ga tan le holla we. Phumulele ka khotso ka nyolwa le pasuka le ena ha sa phela tata wa Edward a re setla sentobile ha ke se tshabe ntswa ka sepepe setla sentobile o kolwane ntwa itobile ngwana e sa ho mang ha ntso theka ka ba re ka mokantwa a ke ga batle we ba no tseka a jwale ha o so ntshupa mo hantle pakeng sa dintshi o tsho wa mpatla he fela o ntso buela ka mo gantlo ka mo ha o na le mo o tlo o retiki moja dihlogo nomoro ya bosupa ke tshwana le jobo ke tshwana le jobo nawe metswale imfetu hezi ke tshwana le jobo haya a re ntse ke go motswalle wa ka fela mmolaiwa o maloma a fodisa mama wa ntlha dipedi ga o bona o fa semaele fela pelo e kwati tsho nka ha hey ntse ko kwa masola ka kubua monate ba utlwa he wa ntshapa ye ka kubu he wa nkgopotsa ha ka matshidi utlwa bona ka le bona we
2: le amohetse ho Flying Fish FIFA World Cup Vibe Hotel mo ho sa bohlothweng ha holo bakeng sa dipapadi tse qalang nako e se ile bakeng sa DJ ka phaposing ya hao tobetsa 1 dijo tse tswang hohle matjhabeng tobetsa 2 Flying Fish e nyorolang tobetsa 3
3: haeba o batla tsohle tsena reka 6 pack ya Flying Fish ho buka Flying Fish FIFA World Cup Vibe Hotel Flying Fish motsietsi o official wa FIFA World Cup ho na le dipehelo South Africa be sharp ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18
1: taba ke sena Neo Natural Tissue Oil ke oil e bakeng sa letlalo la hao e nang le vitamin C, vitamin E le lemon grass oil. E na le letlalo, e etsa letlalo la hao le borethabe ka nnete se le swebane. Go bona o tlo bua ka tsela e tshabileng. O tla sala o ntšhafetse e tlosa dikgopo, magopo ke bulela dipeisi, ha e le tshuba ba emanganga yeo e ho wena mo ka nnete tla ba pale ya mabane. Tshuba ba enwe ka e gakeleditse metsi gobane ka bo yona Neo Natural Tissue Oil e otlolola maswebe yanwe e thuse lebakeng sa ditshuba ba tsenong lebaka ko gore e ngopela letlalong go wena mono le eno le omeletse le ka mmapa e fokotsa di-allergy, di-enzima, ditlhabela, ditlapedi o na le motho a nang le tlhabele e botlhoko gampe o ka kenya 5 rand. Jwale nyeta tlhabela tseno, nyeta ditlapedi tseno ka Neo Natural Tissue Oil le maqeba ga mmogo le menyama ho ja batho ba gata di crop top fela menyama di phafa kitsena mmeli mona matheba wa matshwae ga telo wa bona ka sala batho ba iphunya ka ka ba sia matheba matshumo a tlotse ka newo natural tissue oil ya fumane hamane Beckham Trading se Johannesburg ka mona ka Bethlehem kena mono Bucks Cosmetics ka mona ka Bloemfontein ya batho batsho Med Shopper Money ke botshabelo Lucky Boy ke veloko mo medisi mono le patlelong la banana le bashanyana ka mane ka Fair Enageng ke na mono Tuxedo Pharmacy ka Thabantsho ya ba Hlabani Pharmacy o kenele ho di cosmetic connections le cosmetic zone di di shopong tsohle tsa Africa Borwa le naheng ya Lesotho ho fumana tlhakisetso e feta mona le tsa kapa WhatsApp le nomoro tsa 081 077 2131 ke re wa letsa kapa WhatsApp le ho 081 077 2131 bakeng sa newo natural tissue oil 081 077 2131
4: Le serie fan. Aquí mo le.

go khomu bana khomo se kopanya di boko khomu bana e se kopanya di boko le se ba fukeng ba mahwana se kopanya di boko khomu bana Yelele se kopanya di boko le buse ba tloko ba tshotetsi se kopanya di boko khomu bana tsha una le me thutse ntjela kupo kupuse na se reng fe e be reng khomu se kana kono he ka batla mo tsholo ka ntshe mokho a utlo phubuletsa yena o tlo go tshosa ntse o bohla go tshosa ka ntsha mokho o tla nkupuse na maopadi ya tla pina iti ye ge bone mokho ba o tsho tsho tsho tsho tsho tsho ke mo eketsi escalator number 1 se kopanya diboko pejana go mo o ne o kgilana ka nyolo wa le dimana ka di a tlhaba ditsotsela ntate motlong o ganna jang pazuka setla se ntobi ke metsotswana fela e mashome a mane a metso e metlhano pele re fitlha goreng ena ya leshome gaitsedi ya ka Kenny Makenzo o tlo go balela ditaba la night a tlokomediso mo ba no ntse a tlokomediso le ka jeno hore ba biro ya bolipi ba tlokomedisitse ho tla bota ya pare mhleng wa bona le sifuba se jwang matsatsing ho tla bota re ke ho kenye ke chess

0: na go ntsa tahlelwa bophelong mohau e ka ba matsidiso a maholo ho wena wa lokela go bana le mathata a ditšhelete bakeng sa go lahlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: Mamedi ditaba ke tsena Afrika Borwa nalane e boetse ya ipheta tsohle di qala ka motsotso o rikekeng rao lebala Afrika Borwa kgahlano le Mexico ka la leshumele motsolo mo mphupjane hopola maemo a fitile mo tantang ineng e gangwa ke lerole e ba motlotlo bo ha ho gakolo ha mohope wa lefatshe wa FIFA 2026 shebella papadi ya pula madubo ya pula madibo ho SABC 3 ka pa ho SABC plus ho renya borobong busiu mme o latele diketsahalo tsohle di alumoeng tsohle tsa SABC na ka bophara sena ha se papadi fela ke pali ya rona boikhantsho ba rona nako ya rona All of us, all in, kau fela. Ho SABC fela, mohasi wa semmuso wa mohope wa lefatshe wa FIFA 2026.

na go ntsa tahlelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.

Mamedi misusu mashume mabedi misu miraru kamra ho royal shume. Lekauta special ke tla dula le wena le hausa sebetse wa mopola lekauta ke motho yo no bina pinela ka tuma. O swereng ka mo baby ke bogae pack a tsetse di icing yana o ka ho podi podi le ho abatanya u go tshe ya ka nete ya icing a ska mphela ke o tla iphea se o sana o se nna ke ikhopoletse wena fe ba shi mani ao mokele o sa beya mane fokisi ya gao sa se ka nna o etse o tlwa ya esisang go lebe ka thoko e tlenne e chibidile a o abe le wena bosiu bono botlhe o seng ga bona o gakgathisa o tšhentšha dikee ka ngwanana a re na ntse a apare moshimane a pare a tswele mo na tswe ka lenyele ananya ka pelong a go tla ntshwagela maelapa o tla ntshwagela gape le gape le gape a ke re batse baletse ba o tshwagela gangata e ka motlhammano tswe ikotlo o bona ile ntho ya pele fela e ke etse bangwe batla o ya plasticing yane a o tla tswa che o refreshe nyana o qeta ho iphotla photla he tsida tsa busi e bo o nana bela pola city ha o tla tswela ba kopana le city ne bana ha o ya nya tsingwana o kene ka bo ga phe a bela o thutsi ba bala o tla bulelwa he o ile a pepa ka mora maiyo ki yo ki ki dinare botala ba dinare special a go o mo tshware ka letheka ngwanaka o bo mo suna habedi mona phatleng ko eh ka ba ka ukwa ke phamelwa ke di pipe eh teng ha ka uthu bo metwa phatle eh ka ba go tshwanele mba khubedi bedi tle ka gela ka tsa lusuna ke letse ba go bo modumela o tefele le nna banana ba ka re tlo lokutendu tsena ka ofele le tse ba o tefe blasha o so a puto ha o tloetsa pita ka ntswe le letenya le ka lena la tshwantse o tšhentšhe thone a puto o so go puto o keke ba re a pita jwalo ka ke bua tša letlogo jesa le wa tsa letlogo jesa thipi

0: 0860 000 3084 yona e tshwanetse e jakwe fela o e jagile o le go kae lesedi
1: ga itsadi ya motho
0: a buti seporo
1: ga monna dire ka e se tshwana se setle
0: ge phetse gantletlhe motlong
1: ke phetse man ke e jamile protesa o fumona empa o na se boge so wa thona tsekana ke ntse ke watla motshong
0: Ee, bufubedi nge tla ikisa.
1: Bufubedi nge tla ikisa, mola mo re ga tsa o
0: dimo. Abuti se boko ka iwane.
1: O tsiba nna ke le ka baga ka monana. Ntse ba re fela, mang pompo o, se tsana sa fitse.
0: O le mane ka baga o batho. Ba jetse ha i jawe.
1: Ke le ka baga ka monu ka nete ke ba thabile ha mpe se tswana.
0: Hai ja go go riana
1: Hai ja ro se tsana hai ja go

0: ke 086 000 3084. E ja go kae ko riana ena le sedi halao.
1: O figile o vagile.
0: Ha, figile mabaso. Ke tsheke di taola se mo na le tonjwe tsa le bomang ke tla le fetsa.
1: Ai.
0: O phetse ba mfigile.
1: Yabila
0: ma. Ya le bohlene we ja gile ke adumela ka mono ka Balfour.
1: Eh, ke ke Balfour ya mionge.
0: Ke a tsiba. Ke to tlo sa mono go di sa forest tata mona.
1: Eh, ke di sino a tik funi go ba
0: tsa
1: self.
0: Ah, ah, how tsa we o tsa le sothutla tsa forest tata sina gena le tswana zingomo le gona.
1: Ha.
0: Ni zingomo. Eh, tse no neng wa tsiba ke mme ho ha tlo ikwahla.
1: Eh,
0: resele ntse ku vhaso. U ganatla tlokwe mona ka fa no na hana.
1: Ai, ho tsama da hala.
0: A ko ishebe ka mogobo ngwane eso a utlwa.
1: Bye
0: bye, fikile. Bye bye.
1: Bye bye mama.
0: Bye bye, u fikile mabaso e balfo. Ako go ke bele ditaola kwana o bane ka nnete ka moga ditaola ha ditlontsa dipitso fela la motho le ntsha di ditaba koko
2: o tsentsa kana
0: dimela ndade ke o dumedisa
2: re teng o ka
0: ha monate
2: o wale ndate mei e dimeke mona
0: ha ra sebei ndate mei ha ga sebei o phetse hantle ndate mei
2: ke phetse monate ke yari de kile mo
0: ah wa tsiba bong ha u le bong zo shebile mo zo shakile ko ke ya tale kana kwe
2: Ha
0: ah o pula yana ka moka ha ga sibei
2: ah o re ne ka to e e mi sa marinde tsela tsela ya pe
0: ah itlokomele hle ntate mei
2: ya ke a le bua ya tsipe mona
0: ke le buile ndade
2: thank you ba
0: bye bye bye ju le sedi dumela ndade eh ki ija kuwe ki mangko kiana ka matsike ke e bona matsike motho no na lo ndike dikela ka ka mangope ka mola wa e bona matsike le yona ina mehe e ja ke ngwana ngono matsike mo ke le buile gaitsedi ya kahle ka simo he re ke swae no ka matsike eng ke tle ka mona dumela
3: Eh la o sentjwa ke.
0: Eh ngwana mmangwane we.
3: Eh la ho wa nge bo shingona.
0: Eh ntho di tsepa.
3: Mana di mono ana o sentjwa ke.
0: Ke a dumela.
3: Ye mi mono ane ngwa botshelela.
0: Eh we ja ke ile o luka e we ja ke se boma.
3: Ana bua di dia ta ka mpo ka dura e motho a peka we je gare ka mona ka so di city ka mo.
0: Motho a peka o kwa ha bo mapopa.
3: Ha bo mapopa kwa ra sentjwa.
0: E ja re ngwana nne.
3: Ha ela la sinjwa die.
0: Elele.
3: Wa bua he.
0: Le sedi. Dumela.
4: Ke teng ka ntwa kana.
0: Ha monate ga tola ka hle.
4: E ja re le ke le ka mona ka Zastro.
0: Matlake.
4: Matlake.
0: Ei.
4: Ei, ya ntwa kana.
0: E ja re ga tola ka o e ja re matlake nye no go fila ona ka ofela la ba o botsa o seng ba yo sentswa ke utshulo o ka.
4: E ja le ntwa kana.
0: Hala la ga tua.
4: Ke ska o du.
0: Bye bye ma se gabe.
4: Bye bye.
0: Bye bye le sedi.
5: Ha no nne se le kae?
0: Re teng ga tola ka hle.
5: E teng ga tiwa.
0: Eya.
5: Ke je re ke le ka mona na kae fa tone ma tsene ke di ne mo swesh.
0: Eya di ne wo.
5: Eh ya nnete si
0: ke le buile hle e ja ge ga tuwa bosiu bo fitlela o reng ya le shemele ntse ge ja ri le rena tefelo uga
5: ke tla e ja ga o fitlela nnete si ke hopotse la teng le so thukwana
0: ah no fate fate mi tsunsunyane ge tse ba o thola so pho marie ngana
5: ke ke na ke a khala ba mmametse la teng kwana na ha tola
0: ah ba mmametse ga tuwa ke le buile
5: ke a itegwela nnete
0: thank you ga tola ka
5: bye bye
0: bye bye le sedi
5: Mae!
0: Oh!
6: Sela, sasa ba tlhola la pia tse ga ga la le khodi le wone le tse tsa kete le.
0: Ye tsho.
6: Ke le ga ga khmane ka mole. Ke ja ga di peta la pula ina.
0: Eh o batla go bega mane pula yana.
6: Ena highlight.
0: Ka mantsu a mang o batla go bolong fanteni ke bolong fanteni fela nna ke bolong fanteni e pula isa neng ho yona.
6: Ha o bolong fanteni he mai. Ena.
0: Ah, Bergmane mono pula ha ene nna mona SABC Blom Fanteni pula ha ene honna. A ke re go ba mo ba ka itiba. Ah, mapule ma ke le buile ga tola ka ke tla bua wa utlwa.
6: Thank you rakaraka.
0: Thank you me ja ga di pule ntse.
6: Ke jere.
0: Eh, mami o tsebe Bergman e Blom Fanteni fela nna ke Blom Fanteni e pula isane ho yo. E kgetha dibaka wona re be bantho a teng ngwane tshwakela nako a pula mona hala
6: cha
0: elele
6: bona nkgono ha bana hane go bala le kgale
0: e ne tla ba senkgono nompe ko go me ha ise ka ntsota bolehe
6: sheba e ka o tsota
0: sefapano sa mosadi ya lego Ngone nombi.
6: Inka ka ofela ka ofela
0: ko go ntsa teno ke a di nopo nopo rosa.
6: Ya di nono ho tsang
0: go nwa. Ka nopi za mathe buze buda. Ke re bui le ngona ba nae ja ge hle. Ja. Ha se mo he ke nke ba mabedi ba o qetela mohaleng ke di WhatsApp nke kwa le dumela.
2: Ape me.
0: Dumela ntate.
2: Le kae na?
0: Re teng na.
2: Eh, re jarile le.
0: Eh.
2: Le mo re fita mo e tsene bag re lebile kapa mme.
0: O le bile kapa.
2: Lebile kapa ka mosebetsi. Ke sa pele ramba o tswa ko Venda kwa amabidi.
0: O tswa Venda je o lebile kae?
2: Lebile Cape Town na yo le
0: ka mosebetsi. O di mantoko ntoko je.
2: Eh, ke mo tleng mme ke fita mo Edinburgh.
0: Hona le ntwe nngwe ka loging ya ho ka mono o ka mphanya yona nthabisa bosibusa.
2: Hona le ng mme?
0: Ntwe eo e teng mono ka loging wena ha o ka eke fela pi. A o tla bo mphile go tswa.
2: Ke ntwe mme.
0: E hule fela go popo. Yes! Na go etla ngotlo o tlo nlata mona ke tsa mile wena.
2: Ke
0: le buile ja ga papa.
2: Ke
0: le buile.
2: Thank you.
0: Eh ke kwana ha bo chifi wanga. Bo susene. Eh o tswe ho ga ka bitswa bo ntswa ke ka ke bangana. Ke bo susene bo Elizabeth chifi wanga. Ah ke tlo ya venda tsa ho kwanta de o tla tla mo. Heleke e ke kukwe ka mona ke tsebe ho ikwala mohaleng le sedi haleu
7: ntsa kana
0: mwana mme
7: ke ntsa kana o
0: ho tswe injwane
7: o se ipala mfa ndoli
0: ah ya le siya ke a thoba thobi nga thoba thobi ke a thoba
7: e sala ntsa ho kwa metsi
0: a tshe a ya le siya mona nna A ke tlo khona ebe ho neng ke be sitse pone. Ke
7: ne ke le go re tsine ga re ene
0: wa. O ke pala me ho wena.
7: Ke pala mo go nna ke ga re ka.
0: Ke nna ye o nke mele.
7: Ra mo humane ngwana mme ka ene ga re ene wa mme.
0: Ka mo humane nke tse hantle o se ka tlhuse ke batho ba Venda kwa.
7: Venda e be butletile ra mo mana ka nke ntsa kana ba
0: ka. Ne le tse go utlwe ke a Venda ka bo ya ho wena.
7: Mwana men khantse ke go fitse nya.
0: Wa bo ah wa o feta matswa. Ke le buile ga mo mani. Mwana men. Bye bye.
7: Bye
0: bye. Ah motho na di sa timi hela mu kwa he. Then dawe. A ja ga ke fitla ba re bo ntswa ke ba fitlile ye ke fitla mane mo reneng ho chifi wanga ah nda tsere tshwantse ke paka mefatshe ke etse ka ke sama matsoo ke a ihurumetse ke re anda ke le masilane a bona ke a fapanya tsena o ke a itouta wa tseba kore e ke ke bone fela mona e ja go ke ba bakae Solomon mona ge nthapelo Elens Fontaine ka mona ka Kempton Park si Nazi Phase 5 se giba la fela ke fite ke mamona tshepiso sello wa bothabothe motseng o bitswang ha tabolane o ijagile se giba la fela go ke tlhogo fela ba jagile Thomi Mokwena ka Vogelfontein ka Bethlehem diketso mofokeng binoni e meng melaetsa e deleted ga ona ntho e ferekanyang maikutlo a ka ke be ke bona motho a ngotse aba a keta ba phumola kore ke ipotsa dipotso moeketsi molefi molefe masaleng mona ke mang ke ntate Maqadi ka Orange Farm mamo ke mama mamotapanyane botshabelo o re ke setshwana sa phokeng mmatshokolo mosia ka diung ka ba ntsa tsheile sellotheletsane Senegal le mang dada ka mapolasing a Heilbron Thabazimbi Limpopo Open Chichi. Ntho e ke etsang ka tlong o o fofuletse o metsi de ke ma Mmeselane Tjawe nkgono Sekaoutu Zastrone o la bakena divienne tsena ke tlatlang ho tsona e mong ke enwana ngwanenwa weso ke latlhele matlho fela o tseba hana sekogola ke tloga go yona mona Northwest Klerksdorp Stilfontein ka Khuma Tumelo Moloyi okay le feremo matankiso nhlapho tshepo palo botshabelo Daniel Mpitsi ntate ntsapi ke ya tshepa ke bitsa hantle ntate ntsapi ntsapi wa Lesotho ha tebelate okay mabatho selaika loli 1 botshabelo di w imametso e bile ja ruwe ke mathuso ganya ba re mamotlong ka mona ke ye le thwethwe ke nkgono sisi ka Everton okay dingata ke tlo diqeta ndenzeni ka brand foroto o oui jere okay dik ba tlo bala motho go no fela ke khone ma jwalane matabola four ways ma tsejane mphethe si pati si hoho bophelong muvango ke mang yena Solima Takalo Heneman Mojalefa Kolatshweu ke motho wa class ya Mofina Kofi yena zwantse ba le ba shagane ba wena Mojalefa Kolatshweu ke batla piki ya mona ke bona ke tabobile mongolo e mona ya teng ne ke batla go bona ntibi moganyatsi muipone Dlamini Seloma ba sore feng khotso ba re ntate motlong ga nna ba mona ke majweng ke mangwanenwa weso selo ramping Sasolberg ngkhono nompi sa ida kena mo CDC Pascalina di Polo Cape Town le mamume ka mo ka botsabeng ha ke le dikata ke tafita ausi Gerita Masqubela Putsani Mamphonyelele Maria Mogothu Tlataleng Mafura Malebohang Sana Gowe Majuma Seu Gotswane Manapo Kotswana. Okay. Alright. Ke le bone bana beso ke metsotso e robong ka morao ra ya tshumele motsulu mong. Diengwane ka moo ka Bethlehem. Gaitse diaka letika ka mono ka qwakwa ke lebile Mokwena. Makhalalo ke lebile ka mono. O mametse tshebeletso ya sedi gogomente Mokwena Vogelfontein ka mohelo Mofokeng Magotso Letshama ke lebuile abuti Disema ka mane ka Matatiele o ntsa e jagile Kgathatso Mphuthi ke lebuile le yena Naumendaba Mokwena Gerald ngwana Olivet o re le yena o e jagile o fitlhele gore nyane ya o qetela e re ke bone fela mona ke epine o tseye ke mokgatlhelong wa go qetela wa lenano lena la re mmogo tshebeletsong o e ratang ya lesedi la sena tšhelete yena la sena tšhelete ke a mo rata ke a mo rata enwa motho ke a mo rata.

Warratwa. Ke metsotso e mashumo a mabedi metse e robong ka mora hora ya leshimele nang le motsolomong re mmoho ke lenane o tshebeletso ke lesedi. Mollelo wa ka mollelo wa ho mollelo.

0: le ileng ha kana ka nna e shuntswa ke wa nqeta hle o go inka spostola ei a o tsebe ntho tsena moya ona le bua mapalisa hlaole musiko pale sa magwagwe makeneng le sotho mama hlatsi ka ke process room mabuwe le tawa ka mono ka Chatsworth ka Durban se bolelo vepenari meri daisi ntate mo letsane pare ici okay chekile kile bana be shonhle matroko le putin ka Alberton ke manyo masilo mohanwe ka Kimberley le thwetwe go mamise ka le thwetwe ke mampoi mampoi ka Fine Town le wena siwe babazile mvulani ka Dennisville okay tibo touch staki thakani skemekeme mafatlaneng rodisang ka matatiele motho la biwa a yangola le bitswa le tloetse ba tlo nthata falla thabo mokwena ka mo ka ndofa ya ke mang andofa ya ndofa ya ndofa ya ndofa ri tsidi si tsala rata maria okay pinvili ke mang motho yo ke papa zo mamela o matabola okay puseletso moniri archbishop thabo monna pule molale ke le buile haholo bana beso ne ke re ke lahlelahlele mapule mogethi ke le buile ho fitlela mona ke kwala net ndaso tshabedi Charles Musia ke kwetse mabenkele
1: le amohetse ho Flying Fish FIFA World Cup Vibe Hotel mo ho sa bohlothweng haholo bakeng sa dipapadi tse qalang nako e se ile bakeng sa DJ ka phaposing ya hao tobetsa 1 Dijo tse tswang hohle matjhabeng. Tobetsa 2. Flying Fish e nyorolang. Tobetsa 3.
2: Haeba o batla tsohle tsena, reka 6-pack ya Flying Fish. Ho buka Flying Fish FIFA World Cup Vibe Hotel. Flying Fish, motshehetsi o official wa FIFA World Cup. Ho na le dipehelo. South Africa, be sharp. Ha se abri dilemo tse ka tlase tse 18.
3: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Dumela ba mamedi ba lesedi ke nna DJ Cleo Escaleni o mametse ntswa ke Roycat Motlong Koriana lesedi FM ke mollelwa jwalo ka bosiu

0: Para woo, le hash shop right liquor shop, ka di low do my deals. Jalo ka di 6-pack tse pedi, sa di 330ml sa Savanna Premium Dry kapa Light Cider, ka 199 randa. Ufumane 1GB ya data ya Connect mahala. Le 750ml efe kapa efe ya Gordon's Chief, ka 164.99 fela. Le fumane ofitela ka di 7 sa June, haurekise seba katalso dilemo tse 18.
1: Na kontsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: O batla ntlo e nang le thepa e felletseng ka theko e tlase. Hashima Tet Invest e na le tharollo. Fumana lehae la ditoro tsa hao ka 40% ka tlase ho ditheko tse tlwaelehileng tsa ntlo. Re thusa motho e mong le e mong le bareki ba blacklisted. Re ngodisitswe ka tlasa NHBRC le NRSB. O tseba haholwanyane, mamela Lesedi FM ka la di-4 tsa Phupjane 2026, 8-9 bosiu, kapa letsetsa 087-0126-743 kapa romela molaetsa wa WhatsApp ho 062-027-2652. Hashima Tech Investor, building your future faster and smarter.
3: Na o blacklistilwe kapo dikolotong? MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto, mokitlane ha o na le di-arrears, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong.
4: Mmoho ho Lesedi FM.
5: Ila, mentswa ke. Tsego mametse le ka mo ke taunyana mogele. Matati ene mona ga mhlakwa. Pela sekolo sa Malti hai o mametse. Nyo letse fela go riana wa. Etla bona re tlhijwa ke.
6: Hela, hela, hela, hela, ntswakie. Dea butle, ako bebe butle. Hei, ga batla go robala.
7: Ka magele mmae, ka magele, ka magele, ke la dinqobo, ka magele mmae.
8: A go jetseng ke bohlasweng ba gae ao sentswa ke hala a koriana ere koko ka monana ka desktop ngwanana constata kwa
9: o mametse ka Sesotho. Amen. Ila ao sentsa ke dumela o phele motho yela ao si ntse ko theleditse ka monana mametse ka Setswana ko theleditse o mametse ka monana ka mona ka 36 ka mona ka 35

Mofi monna thaba dikong ka moya wa ha iphumolele ka khotso ha mama bolo thabe mabedi ha ke tswa monna tsholo lo ka o keteng ka re qhoba busibu ibe mani dikalaneng ditheolwa ke veli mulwe ho sanile na la re mohotla kopana di dikeledi magazine nna lo wena re tla tiana na ko nyetlang ha iswa ga matla koko nja o sanjuhuse ha o sanjiki tla o ja nkwitile ku pili ku kwitila

0: Adiyo. Jwanjwane. Ke ha nge ke batla bua fela tjena.
1: Ke o di.
0: Eh, ke batla nthotsa ka mona.
1: Ha o se ke ne ke se u kwe ka ha wa ke nani.
0: Bua le mosadi eno ke mang? Modisa mang?
1: Nani Modisa dife?
0: Pulane.
1: Eh.
0: E bo go betse.
1: Pulane Modisa dife so.
0: Pulane.
1: O bala bang e bo hona le ntwele.
0: Pulane. Tla thola molaetsa mo tla fumana molaetsa. Ke di fwa ke re ka je. Hey, tsholo. Ha ke sa tsiba ntho ke yeme ba. Butle pele la ba sekiu.
2: Le CDFM le tswela pele go aga mmogo le setšhaba ka kakaretso.

Mabedi tla ra metso sudula hantle ho ye mashumi a mabedi a mesemhlano ka morahora ena ya le shomele metso mmedi re ya batso sa hle batho bana tsebeletsong ena ya le sedi nomoro ya 086 000 3084 WhatsApp ke 083 284 0008 ke 083 284 0008 re ya batso sa batho bana he mo mabedi mo tle ra lo jwa le he nge ke tsipe ntho ke ena hle Taramisotsele shebele msumhlano pele hora ya pele tla ka re shebe rena ka di 4 kgoding ya botshelela ho ile ho etsala jwana go ngeftileng re tla ba le sehloho metso song ele shebele msumhlano ka mara hora ya pele a ke itse begina kia tsireletso ya bana Freddie Jackson ho le Sadie FM just like the first time.

0: Can you stop the rain? People price and whole said ya fama mesosuki mashumi amabidam to meti and kamara hora. Ya le shume le metsu emedi. Ya ya ntogin.
1: Bafana bafana.
2: Munua. Bafana bafana ba iloka na tshilisano ya dipapali tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe. Mo se mafatshe ga America, Canada le Mexico. Motlotlo ka sena re le setšhaba ga re eme mmogo re ba tshegetse re ikotle difuba re re le rona re teng ka gara ba tlhageletseng ka magetla Aforika Borwa lefatshe le ao
3: ananela
2: latela diketsagalo ka botlalo le kgaso dipapadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup ka otlologa go lesedi FM.
0: Nitya sala, nitya sala rata ufatsona di lijuwa lo mwambidi wena tsebele so ye kholu ya lesedi. Mabene kikupa uwe mansu ya na huwe na le. Wabona tsuyo nyana haile kahara lehela ho. Ibeba pili yona echwatla haketla e bontsha hore e se ba tlaitile ka hare ka mane e be ba wena o tshwatla le heleno hore wa ithusa re tetse ka pelenyana bo phelo ba tsuyonyana eno tsuyonyana eno ha e tlo phela e tlo shwa e bang lehe le tshwatlwa ke matla ka ntle bo phelo ba tsuyonyana eo botlo fela impa haiba le hele tshwatlwa ke matla a ka hari bophelo botlo ba teng bona mo mamedi matla a ka hari dintho tse matla dikala ka hari ha o ka bona lehe le peperana tsuyonyana e batla ho tswa le tloelle le lejwalo e a tia ka hari ka mane e bala matla ka hari ka mane a etsang hore lehe lena le tlele peperane le tele tshwatlehe etle like ba tlaisa hloho ile hore ga ketle ngwe se wetse fatse tlwelle tlwelle yona ka bo yona etlatswa ga ketle nge bang etlabe setse ka re go yona matla a ka hari ke yona etsang re bo phelo bo beteng empa matla a ka ntle a etsa hore tsuyonyana e se ke a phela nako e telele ke a gola wang kutlwa momamedi o na le matla mme matla a be ka gare go wena ntho tse matla di kala ka gare go motho e seng ka ntle
4: but I
0: bokhoni ba hao bo kala ka hare ho
4: wena
0: e tshwatle ga ketleno le helena o bona ka re le peperana le batla o tshwatle tsuyonyana ha e tlo phela nako e telele wana o intsitse pele e tia pele e bala matla pele e bala misifa
4: if I can
0: e tsebo ho ikemela ha e se le ka ntle
4: falling in love
0: yena ke Julio Iglesias can't help falling in love.

0: Can't help falling, Julio Iglesias, Holesedi FM. Mabedi haraba kupele, hey, haraba kupele, haraba tsuse. Haraba tsuse batho bana, haraba tsuse batho. Umamele, e mongwe wa kena mona o tsusa batho le motsusa sa tswile. umamele hantle hle ngwana mogena, umamele hantle hle, umamele hantle. Hari he mabedi motle ke yo he ntwatsa ka sentse dipanyapanya ka kwano re hle ke ho yena le sedi dumela
1: a tsholo
0: mrenaga
1: wa phela
0: e u sha bua ngwanaga
1: he wa bua ma tswa mrena ta matla
0: a ngwanaga
1: matla ka haru ho wena
0: e zinga ntle papa
1: ai wa o ko go ngetsa ka ba mafulufulu se
0: ngwanesu
1: ai khona a tsholo Hey, la kubona se go bona se le mo apolong sa ka ga nna ha lo thaba phatsa.
0: Wa ntseba ke ngwana.
1: Hai.
0: Ha ke dule fela.
1: Ka tsena ke motlatsa mo ke motlatsa tona kholo me nthume matete.
0: Ke ba
1: ke le ponisa ka nke ke hele.
0: Ke zulo yo.
1: Ke tsela ke le uri ka re tshe ke ba thaba ba holi mo.
0: Ke zulo yo ngwana.
1: No arle bo a tsholo.
0: Ngwaneso.
1: E re ke khobe bosibile bana ba latelang. Ke o hana ma le plata pa tsamana ga mapipi mane ke ga timphoso dumela. O tso ye sekolong bana ba o yemetse. O ruta hana thaba pa tsamono.
0: Oh.
1: Ke tshega mphoso ga mapipi. Ke be ke re matorisa ra mapipi hana mana ra mapipi. Le nna wa ka le nne o masgola ga mapipi ke re ha be be letsatsi le monate ka se tsatsi le na tsholo ke sgola ka mona ka Davidton
0: mona me ke le bile ka Tifa Tone ka mo
1: ha ke le bo bo lwa
0: e ke o taba le Serie FM tumela hle
2: monga pupu wa tla o dilima
0: mara na mpusa
2: hashtag makaka hare
0: ntate
2: ai monga pupu wa kotsa wa kotsa
0: mara na mpusa
2: a bona ke re selane tsebe ka Bloemfontein ke re ke di simara pe ka se ne ka le matabe ke ka tle ka enji ra bohlale ka go tsa Freedom Park re mo mo go fuka ma lona ke ke le na shift tanko
0: ke le bile mhlophe wa ka dumela hle
3: e ra mo re na mpusa
0: nda dehle
3: le ka nda de tsolo
0: ke tswile o tswile
3: ah re pitse ngwane Yesu mana
0: ngwane Yesu
3: ke kopa ba tso sa mane re tso re fatlala ka ntate bishop ka mole ka media so solo a tsoe ke ge le tsela ka mole ka matebeleng ka khokho ka mane ke qetelle ka matota ka madigetla ka mono bana botle ba tsoswa ke skemekeme ntate wana le drinking yana ka mafatlane ntweleng ke ke wela ntate tsholo o be tsi bo mnate
0: ke le bile skemekeme mama di jumela
4: nda ke mgwena
0: da ntate bishop
4: ai u la tsawa tswa ga ha sao di se di so fe ke dira ha
0: ke ne so ba
4: e o wiye le le ho lo mo go ina manna wa ke ba ntse o ke ta mo bua ya mata mo ei ke o baka
0: ndade
4: go ina go ke ke re mpho morwalo man ke ke mari be ke o ke mo ke re ha o ke ma bo so ke ntse na ga mana ke ke ke ne ka mampo ke mo kwena man le tsene man ba ga go los me che ke di bisho bondare Wake up, Gwena.
0: Kile wile hle ntate bishop. Nna ke tsosa mama Siu Mokanyane. O ka chimiste ne thuso motho bo start mazaele skolanyane. O ka tlokolane ya bua ntaba tseno ke nangi a hlomedi. Ke o ka jwa ke o ka tsola re ke tle mona. Ke kopa o khoba bo siule nkhono nompi mokwena ausi mabinda le

0: tele kapa ke letsile le tsele etsepo mphatswe le thabiso mokotedi batsoswa ke Sebastian mokotedi kutwana ng OD ordinal stress e ha ke le bohle ngwana moranaka motho ke yona hletsulo o tsosa ntswa ke nkanye ke nkgono wa bana seng ke nkanye le malome wa bana yena ke malome wa bana le lerato la pelo yaka ke mamorena mamsi mojapilo ke tina mojapilo ka Fendersburg ka mama habani ke le wile hle ngwana moranaka motho ke yona motho ke yona tsolo motho ke yona ke kopa ho tsosa ditlogolo tsaka bona ke mothusi bokamoso le atanga batsoswa ke nkgono wa bona mma lebitsa o ka semonye mme ha re leboe hle re ke bone kwano mona motho ke yono hetsholo o re o tsosa mpho mabote bohlale mabote boithabiso mabote ke maruping mabote o ka makele ke tla hola Winberg ha re shebe kwano mona gore na ka bona ntho di matha jwang hetsholo ebe bana di a o tla ka bona ka padi o tlena ka bona ka tsaptsapong ka bona re re utlwana ntho di a o tlana ke o ta
1: ntate tsologotso
0: re na ka
1: mo happy ka motseng wa Phiritona Heilbron ntate tsholo yo mantswe a matla mantla ka gare a na le matla go feta matla ka ntle yo ntate tsholo ai ke matla go feta tsinela ka jiko ntate tsholo ke tsosa basebetsi mmogo le nna ke qala ka Geraldine Reuters ke re Salome Menis qetelele ka Sarah Thabe tanki ntate tsholo
0: ntate happy sikile wile aholo hle moranaka
2: madume tsholo
0: mme
2: tsholo ke kopela setlogolo sa ka e leng president Kanya Sibanyoni o etsa 5 years ke re modimo le badimo ba mo fe maatla ba mo okeletse tse ding gape tse ngata-ngata o kopela ke nkgono wae e leng morongwa colleague okay mga pofu
0: mashume mabidi a mesemine re a horeng ya pele
3: o tso go tso tate tsholo le ka re tsholo o bua le mofihli ka mo ka bohlokong Bethlehem tate tsholo tate tsholo ne kopa ho batsosa ba ta ba latela motswadi wa ka ne ke tsosa bongane ke shusha wa ha mtlong ka mona ka Bethlehem e tshoballe ke tsose lavi lrato ma 7 wa ha mloi o mane ge pita ha jwale ke tsoa ma 7 ke ntano o qetella ka motswalle wa ka o kamane ka mtsekuwa ke matela wa ha mkwena ke re tswa dex ba kopelwa ke mofihli ka moka bohlokong ta tetsholo ke a leboga
0: mofihli ka Bethlehem le buile ho lohlengwa na morenaka
4: tatu tsholo molo mntane nkosi uphilile ndiyakubulisa jegamalika Yesu
0: ndati wakho
4: hayi ndihleli nawe apha emaxhoseni bhuti wam 806 DSTV ndiyabulela tata inkosi inkosi ibe nawe amen
0: ke lebule a holo sentate modimo abe le wena le wena ka mono hle
5: mme ndate tsholo loka oke
0: mme
5: bosumbona ke tsosanthabele mmafa batho ke banthabitsiwa mmae tswa kosema baka mangata ene re se re tloa phetha
0: ya mmae
5: a phetha mabaka ao seng tseo phatsime ke tsose majele mabele mane re basaete ke re halala juli tswa mmae tswa kosema ratua ke tsose tshaji mmafa batho ba monenya ka lom batho bana kaofela ba bona ke re tshadi we my way hawe hao tsweng koseng a tsa ke nna mama fa batho monenya ka lom a langwich
0: meko aka
6: go tso ndate tsholo go tso ndate
0: ndate
6: wa ndate tsholo ka sta ya ka mona go mamisa ka gula 8.1 yo o pauso sa bana ba la talang tso sa mama thato mo go enge tso wa me phatsime tso sa thaba ga dikala le qadela ga hlalela ga dikala ga le bo wa ndate ndate tsokolo
0: ndate tsokolo
7: mela ndate tsholo ndate tsholo ntsa go mamese ka SAPC plus app ye le msebitsing wona fix page ke dio marabale ke kopa ho tso sa tisitso maome yena o zo neti miqhileng ke tso sele chemane holwane ozone 7 imichilini

0: teng le ka sello mabaso yena o ka mane ka dene sibini ke ba tsuwe ba mamela ntate tsholo ntate tsholo a ke o kenya bobedi
1: ntate re tla
0: etsa ba ni fix back tango
1: ke ya le wa hle ntate wa ka msibi o ka ngwathe Edenville o re kopela mme o hai wa tso ke tsatsi la ela tsolo ka jeno a bone sedin tsengata ya la bohloko ke bone he a re tsebiso rena le bitso la mme ke mang a o batho ba modimo
2: Ntate tsholo phetse phetse
1: come how
2: u papi thame ka mo ka tena ba se ka mona re ke qhubi ba o simile ba thola ba latela ke selo taiwe na hola ka shiku tena ke le pone sa manikestela
1: no ne a hola
2: ke tsoselo nkhono ka ke ke nono di thebe ke tsoselo chak kwa dlala tsho ja le bonde tete tsholo ha ke committee mana tangi
1: ntate ke le bile a holo hle mranaka
3: ntate tsholo dumela
1: mme
3: Ke rata o tsosa bana ba latelang, ke tsosa Puliane Rakwata, Omane Mafikeng. Ke re ausi Thusa Ditheko Monyakeng. Ke qetelle ka ausi Makili Letsoha le yena o Monyakeng. Ba tsoswa ke Lydia Mshane ka mona ka Monyakeng. Thank you, ntate.
1: Lydia Mshane.
4: Dumela ptitsolo.
1: Hello.
4: Le khale mlefe ka go dipoto, kopa qhoba bosiu le... aus Agnes Mohlakwane ka mona ka Constantia tlofule so le moleke nthogwane o mona valley ke qetelle ka uswa ka ke Sophie Molefe ka Cresta Mall tanga ptitsolo
1: mme ke le bile a holo hle ke kopa o tsosa khila zongizile ke qetelle ka asbongile mkoko naki ka mona ka botshabelo T20 har le bohle ngwana mranaka re ke bona ka bona ke bona motho entse sticker a manuel a kese bina ke sa eng fela he re ke etse tjena ke tla bona gore na go etsela jwang ka mono
5: era manga bovulumela
1: ntatehle
5: e gate point for motlaa gabuka bione kinzwe
1: ei
5: ao ye ke mathele ka mola ka ma ka bege ya ka mola o na le ponesa la botlhokwa mola o sebetse ke tshepa le bosiu kuba bosiu le yena ke ntate Stefana ga gabu ka mafite mathule mola ona le tlokotsi ga gapule yena e hela batau tse ke phela ka khoso botala ga gapuka bino le kinzwe tangi ndate tsholo
1: ndate ke le bile a holo hle mrana ka ke tso sa mohatsa ka ke ana mokwena o tsoswa ke sa mona motau o ka mona ka Bethlehem re a le bohle ha o be monate ha o be njwalo hle ha o be njwalo ha o be njwalo ha o be njwalo ha o be njwalo
6: Khotso ndate tsholo khotso ngwaneso
1: khotso
6: Hashtag matla wena
1: akahare
6: ke kopa go qhoba bosule ndate Rantheba ka mane ka Kimberley ke khutle ndate tsholo ke qhobe bosiu le mme mabinda ke khutle ke tsose mo fumaduwa ka ke minatladi ke ite boele ntate tsholo ke April tladi ka mona ka Bloemfontein
1: ntate kwa kahle dumela
7: tsholo
1: ntate we
7: ramranaka
1: ngete ntate wa ka ba kopele
7: kopela nya ndo dia o tike ke mam go tsena ga
1: ke tla
7: mana are tse tse ka ofela
1: u tla pele hle ke tlo ho wena mono ke a utlwa ho le ho so le thatanyana ke tsosa o ga mutini oh come on a se ke fitile mono tsholo se ke fitile mo ena ke sa mito sebele sonya le sedi la boneng lena Hai bonso khanna hle o tloe tshwara hantle o ska potla ka ngone se ke busiu Na le di

0: Semito lebitso la pina ke na ledi mabedi metsotso ke le shomele mse mraro pele re fitla horeng ya pele ontso mametse tshebeletswe ei ya o tla bana ba o tla manati ba shana bana bo ba kopantse mona bo la ba se bana ba bas ke le bongwa na mme man mabedi ka jeno ke le sa sila machaba la moteng Afrika Borwa Afrika Borwa ka jeno tjena mabedi motle ka di 4 tsa June selemo se seng le se seng ba keteka letsatsi la matšhaba la bana ka nnete mo mamedi letsatsi lena ba go shebiwa dintho tse ngata go shebiwa ntho tse ngata ya mabedi motle mme ebile ba re re utlwetse gore na gobaneng ga letsatsi lena e tlile Aforika Borwa e le thaselela gagolo lena la di-4 tsa June. Ntlha ya pele ke gore ba sebedisa letsatsi lena moo teng ba shebaneng le ditaba tsa gore bana ba seke ba tlhekefetso kapa bana ba tlogelelwa fela e ba bana ba tlhekefetso kapa ba tlogeletse fela ke letsatsi lena teng he mabedi motle moo teng ba kenang ka maatla magolo ba kenang ka thata gore taba tsa mofuta o jalo di tle di fele lefatshe lena leo re leng go lona. Ntlha e nngwe gape tsatsi lena he mabedi ba shebile gore go seke gwa ba le ditlhekefetso tse etsiwang go bana go seke wa ba le dintwa tse etsiwang go bana go seke wa ba le taba yane mo bana ba bang ba batlang ba le maatla go feta ba bang ba tlhekefetsang ba bang dikolong. Ntlha e nngwe gape tsatsi lena ge mabedi go shebiwe gore dikolong mane mo re leng teng le metseng mona mo re phelang teng go be le polokego ga re tla tabeng ya bana bana ba bolokee dikolong bana ba bolokee le mona mo re dulang teng. Gape ntlha o ketela ke gore bana ba tshietswe mo mamedi gagolo bana bana ba o ka nako tse dingwe o fumana gore ngwana o na le kgatelelo e nngwe itseng ya maikutlo gothe bana ba tshietswe bana ba thuswe ga ba na le kgatelelo ya maikutlo ke letsatsi leo la matšhaba he mo mamedi gagolo mona Aforika Borwa tšhea le UK bane letsatsi lena le ntse le ketekwa ditaba ntse le taba tseo tsa batšha tsa bana tsholo tsa bana gore bana ba tlhokomelwe bana ba seke ba tlhekefetswa go seke wa ba le bana ba bang dikolong mane ba nka monyetla ka bana ba bang ba ba phedisa ga botlhoko ba etsa gore ba kene sekolo ga botlhoko mme gothe mona dikolo mo re leng teng tle le mo re phelang teng bana ba kene dikolo kapa bana ba phele mo re dulang teng ka bolokologi botlhe go seke wa ba le bana ba gatelelang go seke wa ba le bana ba tlhekefetswang go seke wa ba le bana ba tlogelelwang fela e le gore kae-kae ba ka nna ba tlhagelwa ke kotsi ke lona letsatsi lena ge mo mamedi
1: diakgala mo sampeng e gotlile e tšhesa go feta pele gona ga se mokete wa mmino fela ke mokete o mogolo wa setso Aforika Borwa tlo keteke mmogo le dibini tse latelang Shandesh Mafikizo Kuli Chana Enko Sanel Kuzan Youngstana Dr. Colbert Mukwevo Nzuza Nekali Zeposa DJ Mfundisi Chikwembu Kamaika Pumla Music Mr. Visholo DJ Khotso bautisetsa mollo go Sun Fest tsena tsohle di tlabe di etsagala moqebelo wa lamashome a mabedi a na le metsoso pile mbukjane Sun City Super Bowl menyako e tla bulwa ka gora ya bobedi motsheare ditikete tsona di fumane ha ho suncity.co.za le ticket pro ho kala ka 350 rand ya sesolo sefete ke ziakala mo Sun City hashtag Sunfest 2026 hashtag love every moment hashtag ziakala mo Sun City.
2: Le serie fan. Aquí muy lejos.

0: Laura Prandi here in Hole City FM. How am I supposed to live without you? Re dula hantle metsotsong le shebele mtsimhlanu ka mara go ra ya pele mo mamedi.
1: Wa ra twa twa. Wa le. Wa le. Le City FM.
0: Mirwalo taba ena. Mamedi ke le ka hlalosa hore bekeng ena ke beke ya tshireletso ya bana. National Child Protection Week. You are like about how conjoins the Shamotswadi. How to do so shabile. Ungile stulo duzi hantle mono, kantlela pemono shabile, stratemane, banabansabaya, udimuletas, babambatsa di colum, babambaya di colum, somong sengo zwile wa shabile. Was fatemono mutsiara mono, o shabile bana. Go shebeletse thelebišene o mametse dialomoya ditabeng mona o utlwa ka moo batho ba buang ka teng strateng mona ne neng o teng mane go SGB mane magotleng ana a laolang dikolo o motswadi o shebile o malome o rangwane ntho tsena kao fela o leponisa o mistress o teacher o kao fela o nese ke inye na re ha o shebile ga ne tu thuthuisa o sheba ka mogodi taba di etsa lang ka teng e be ba hore hona le dintho tse batlang ditshwana fela ntho tsena di batla di tlisa ngongoreiso e itseng ha o tlwa tabeng tsa tshireletso ya bana ntho tsena di a tshwana me ha o di sheba of mara ntho tse di batla di tlisa gwao e nngwe itse di batla di tshosa motho di etsa gore mmele wa motho o balege mme ga o di shebile ntho tsena wa bona gore ai kgona gona mona le mona mo o re phelang teng metseng mona ntho tsena di batla di thunthetsa tshireletso ya bana a konjwetse gore na ke di feng dintho tsena ga o thotse fela o shebile gore ntho ena ntho ena ntho ena ka ne di tla ba le kgatlhamelo e mpe gagolo ga re tla baneng go ya ka mokgwa o dintho di etsalang ka teng re ntse re thotse re shebile tse thotse itsa tu o shebile ke ntho di feng o bona eng wena mo mamedi wena monganyeo monga feme wena monga feme o bona
2: batšha le motheo wa setšhaba se seng le se seng re ipiletsa go lona gore le tsepamise matlho le maikutlo dinthong tse
3: pele ya pele
2: re tle re ikotle difuba ga setšhaba sa rona se se se ballwa gara tse e tswetseng pele lefatsheng ka bophara jwalo fela ka batšha ba 16 June 1976 Lesedi FM ke molelo
0: yo taba o thotse o shebile go ntho e tloge monga feme re utlwe gore na o di bea jwang tshebeletso ke lesedi dumela
4: mela ntate
0: ntate
4: dumela luka okay
0: ntate le kae
4: ke tswa ka 5 ke nwe tee brandy bohloko ba taba ba tseba batho ba bomme ga ba tshware bana ba bona monate e nkutlwisa bohloko e o sie ngwana ka morago wena o tsamaela pele ene ga o moetse le o moetla jale koloi ena e tlhaka morago ngwana wa e bona bosuku bo ke sa bo batheng ke bo
0: ei ntate ua tabe ngwe mona ua tabe maatla gagolo ntate a e tsala re a e bona o bone mme a tsamaya le ngwana mona le pelenyana go ngwana a sa tshwarele ngwana ka letsogo
4: o tsamaya kape ga tshware ngwana ka letsogo ga o tla koloi e
0: Eu te tenho a te chacar se pedir.
4: Eu tenho a te chacar se pedir. Eu tenho a te chacar se pedir. Eu tenho a te chacar se pedir.
0: Eu tenho
4: a te chacar
0: se pedir. Eu tenho a te chacar se pedir. Eu tenho a te chacar se pedir.
4: Ah, ke ntate Bennett Sebokeng.
0: ke le bile ntate mbele ka sebokeng mamedi dume
5: ya just be like guy
0: ndade
5: a le ga ne rezo
0: o phezile ga mrana
5: a ke ndene se lo hatsa ona ndi ngisha mo soko jala ka o sumala a ka ho ye ne ba ke le motho a tsa molao
0: mm
5: ke ne ke tsa molao o etsa ho ke bona ngwana a rongwe a loge ka jwala a o menyana a ke la ntate a tsona jwala ka palo mo gekela sika sa ga re iba ke go tsa go hobe le batho ba sala motho ka mogao ngwana ha bitane ya ntate ntate a ngwa kwa lo ke go go ke yona e tsamba na ba eme mona di tax shop bo mo le go mana ba sa ba eme mona go ba ka go tsiwa ntse ke ba kwa di ba mantlo di e bo go go ba ne nna ha ke tsuri ha ke ene mara eng go sa bo go ke bona ngwana motho a le monyenya nna ba ka gila ka bala ka thata ka bolala ke ha ona motho a moholo ka go mo mo rekele tshegete ka pa o mo rekela kwa e mo
0: ndate
5: e bo go go ndate zuru ho bani ha ha wa ke rena le bana ba ke se tsaba na go hala ene ha ona ntho go go jola ka o fumana go ndate zuru wa zwa ka ku a lo ba ngwana ka tshegete ya dibisana le yena ka pa ne sana le yena empa nna wa ka ke sa ye di ka pa yena wa ha ya sa ye ba wa ka ro ipita
0: mm
5: ke
0: lebile ntate molematsi ntate molematsi ke lebile a gologe moranaka e re re utlwe mona go rena momamedi o di bea jwang re ke utlwe taba ke
6: fela ke busy ntate Zulo
0: ntate
6: ke mogana makweding ka taung wa nkgono wa tseba taba e ke e tlhokomele nna e tama bana ka tsela e ikgethang ke ena ya batswadi be e leng gore ga ba sa utlwane le nna ke le mogana makweding e be ba ruta bana bao ba bona le bona go tlhwaya mogana makweding ke bona e le taba e tlotla e ama bana bana gagolo bana bana bana ba godiswa ka lehloyo leo ba le rutiwang ke motswadi mme motswadi ga a ruta ngwana ntho e jalo ngwana ke ntho e shebang e mamelang motswadi ke bone gore taba eno tlotla e tsa bana ba ameileng gagolo ga ba ntse ba ya ba gola ke ya go kobelana le tsholo
0: ntate wa ka ke lebile agolo motho ke yona gore mona matatiele ke matatiele mona mona moo ke phelang teng gothe bana ga ba tlameya go ile go bapala bolo motswadi wa re ngwana a tsamaya a ye nageng a ile go diisa diphoofolo rorisa matatiele dikamogeng ngwana a ye nageng bore tabeno ga e monate o gang ga e motshware gantle ngwana a tlameya o le bapala o tho a e nageng a ile go disa diphoofolo ya chesante
7: ndate tsholo kgotso bua le mogati ka pherito na hilbron
0: ndate
7: ai ndate tsholo ke botlhoko agolo akore tikgone go thola ke shebile bana ka moo ba leng ka teng ba leng ka gago dithethefatse ka moo bana ba rona o thola ba tsamaya strate mona ba itsubela fela ba bua dipuo tse seng gantle hai ntate tsholo bogolo jwang a se ka thola gore ke batswadi ba ipuela ntho tse seng gantle man strate mona ba ba tsamayang tang thola go sheba tlhompho a e sa leyo man and-e ke yona ntho e tsang ee re se etsang bana gagolo ntate wa ka man jo
0: ke ntate mogapi
8: kgotso monga phofo kgotso monga phofo
0: ndate
8: ke moreberebere location ka kutlwanong ka mona ntho e ke e tlhokomelang monana batswadi ba rata go roma bana bo disekarete la e ngotswe ntho e gore batho ba dile mo tse 18 e tshwanela bona ba roma bana bo disekarete ba roma bana bo jwala go tloa mo ntho e nngwe gape ke yona ntho e ntate wa pele a e buileng ya protection a sale o baneng ba fumana motho wa mogolo kwana o itlhokela le bagotsi ba ga kamane o lebetse o tsamaya le ngwana o mo sile le o mo sia ka baka la ditaba ke moroberobere replication kutlwanong tanko monga phofo
0: ntate ke lebile agolo
9: ee ntate tsholo kgotso ntate e ntate
0: ntate
9: ga ke dutse ke shebile ke bona bana ba ntseng ba gongwa letsheare lena ba ilwega ka mašwamošwamo ba kgutla ba fua disheleng ba sa gene sekolo ndo bo hlukwe ke bonang ha ke se bone jwalo ya bana ba bohlale bo bonala lo ba bohlale bana bana fela ba dutse ha ba gene dikolo ke ipotsa ga na bo mme wa bona ba hopola eng ga bana bana ke mona mo tla bona o sana ha ba isa maeng a bo bona ngwana o bona bana sa hikuwe a diisa ibe ena o ntsa ja tshelete ngwana eno yena wa mo sebeletsa go go bona se hlose tshabea ntate tshokolo ntate ka mona ga se
0: ntate tshokolo ke utlwile hle moranaka mabedi dumela
10: dumela halo
0: le ka
10: ke le ka
0: re te kwala ga di yona bo
10: nna ntate ne ke kopa
0: go kwala ga di
10: kopa bana
0: kwala ga di
10: bana
0: ba letsa hape botlhapeng
10: o na le bana ba gongwang go tswa botlhoko ba sebisa ke bontate ha o ka bona mo ke dulang ntate tsholo ntate na o bitsa bana ena na wa ka ntle bana ba sebetse ba telele nna mo lapeng ha ke kena fela mpona fela bana se ba tetse se ba le mo plagate bana ba sebedisang bana ba banyane bana ba etswa ba so sebediswa bana ona ke ke batho ba baholo
0: mme waka
10: e ka modimo ka thusa phamisa letsoho ngwana a tsebe next go nna re tsebe go bana ngwana o bona ka dikeledi a tsebe next ba ona ke ngwana mnyane a o tshwetse go mogailo sa mogaya
0: ke utlwile mme waka
10: ke a leboha ntate tsholo
0: mme ke a leboha hle
11: ntate tsholo gotso ke petso petse sabata thedisi bonyake versus prawn a tsa ntate tsholo ke tsi di ntse o di bona tse setseng bana ba rona empaneng le bona bana ba rona ba ikisa ho tsona o bo ipotsana ngwana o futise ma o futise mang ka wetsa ntate tsena na
0: yivi
11: yoale ka nnete ke pharela ke ntwe ba tla fela hore re shebe re ba ai ke sebe gona ga ka fetsa kwa ntlha ya thetefatshe ke a leboga be jalo
0: la ga ithetefatshe kgona ke motlwa qetellong
12: ngwanaphofu
0: mme
12: nna ntho e ke e bonang sebakeng seo ke leng go sona bana ba tawa ba ineletse bojala kore ga ke sebe o ka ba re re le batswadi ga re naga le meno bana ba tawa bana ba fetuile magoba a dithethefatshe kore ga ke sebe ene re a galemela re le batswadi re a galemela re a galemela re a galemela ka nnete ga ke sebe o etsagalang ka bana ba banyane be ke bonang ba tswile tseleng ka tsela e jena le ga e ba mesebetsi ga iyo empa tsela e ba etsang ka yona ba senya maphelo a bona ka nnete
13: ke di tsholo dumela mogatu
0: mme
13: e bohloko haholo ga e fihla gona baneng bana ba banana ba nang le bana ba bangata tla ba gamme kgotho ka letsogo a ke ntse moriri wa hae o motle a ke ntse jini ha e ntle a ke ntse tekisa e tsentle ngwana ga na dieta ka nako e be le maria re be ra tlo bona ntho tse go utlwisang bohloko ha la pile mona ngwana o tla fuwa 200 tsa mala ka magunya ei o bohloko le fatse ntle le tsholo mme se mo ka mo lo tsitangi ndate
0: mme ke a leboha motho ke yona hle hore ha ona 20 nang jwa o tle pele ke atla ho yo
14: e re tsholo di bela ga jo
0: mwana e
14: ena en kutu sa motho ke bile en sele ka ke ya di bc o pa ba ka ba fika ka mkhutu ka mkhutu ba beke ei bo dula ko morago kwa ke botse go le borre ba batona le bomma ba batona ba bua botse di galakang motho ba bua fela ditse ba dirang ka kamore le ba le kadi ba bone bo bitsa gona re go tsa mma o reng ka bana se bona se lale di motho ba fitsa dire tsholo
0: ba o tlatsa ka kona ka tsa head office ga gona ntho e nkutlwisa motlhoko jwa leka o bona motswadi a dule a ntse a change partner o change di-partner o change batho bana ba utlwanang le bone matlhong a bana mona a ga ntho e ne senya dikelelelo tsa bana eno ta fetula tele mohlangane na fetula tele kharibe na fetule wo ke fetua nuku matate
13: khotso ditshulo
0: mme
13: engwe ya tseding ke ena ya hore bana ba teng ba ka hodisa bana ba ba nyenyana eng le ngwana o fumane motswadi o fa ngwana tjhelete a lo reka dijo a phele bana ba ba ba ba ba nyenyana ha qeta ena wa tsamao ya jwaleng ha hona ntho e bohloko jwale ga di bona ntho tsena makeshineng tse tsalang o fumane gore bana ba ba nyenyana ba hodisa bana ba hodisa bana ba bang ba le banyane bomme bona ba tsamaya ba re o na sala phela bana ke dintho tse di ntse utlwisang bohloko re le bomme re sa kgone nka boikarabelo ba go tlhokomela bana ba e leng ba rona ke nngwe e re tshwenyang haholo ebileng e batlang gore e report-we di-social working ga re e bona re e report-e ke nnang ke tlhomedi ka for westang ko monga phofu
0: mme ke lebile haholo ka mona ka senekane mona mo o kulang teng batswadi ba sesa le bana dipotong mona le di-social worker tsena ntate a di sa kgona ke bona le sa kgone go tlhaola ntho ena ga mmogo le seponisa ke mathata fela ntate tsholo go theke ka Senegal ba sesa le bana dipotong batho ba baholo
15: ela monga bofu
0: ntate
15: 88.4 motlala wa gabuka bio ke seke taba tsa go go hala ntate o botlhola mola o na le baeti ba botlhokwa le dutse motlho o mona le baeti ba le shebeletse bo bolo bo TV ka poe ngwana a ba tla a kwana lapeng a fitlhang ke remote a change di-channel a batle ntho tsa di batlang ke o bo bona ngwana sa tlhompheng batswadi a kalo o bo ipotse gona ke mokgwa wa go godisa ngwana ka poo o tlwa editso jalo lapeng mona go utlwe ka yena ka nnete ke bone gangata ntho ne eng e tsalela mme ke tšhaketseng teng ngwana a fitlhang ke remote a change re bitse re shebeletse bo bolo ka poemo o tlala ga gabuka dino le kinswe tangi dadi
0: ntate ke a leboa hle ntate uwa ditaba tse se monate pela bana o fumana gore batho ba ntse ba seba motho o seba moaisane pela bana mona a re ke taba e bohloko hampino a ntse a re jena le jena le jena le jena le jena ka mang pela bana mona a ntse a seba moaisane
16: Ndatsulo.
0: Ndate.
16: Bona ndate ke udumedisa.
0: Ke adumela.
16: So so go ngasana se bohloko. Nna ntabola ke na hore tholog batswadi. Tla ba ne ngwana koloi. Ngwana wa sna lessons. Ha go tlotlo o thumano. O bolile bana ba bang. Thumusa bohloko go nyane.

0: a mo tataisa mo ntshe tsela ya o ya kerekeng e neng kutlwisa bohloko le bo ntumeng ka tumo le parisi
1: ke utlwa hantle ntho e bua
2: kgotsa ntate tsholo
1: dumela
2: nna ga ona ntho e ntena ka gore batswadi ba tawe ba tawe ba qeta go tawe ngwana a le motse 10 a ba ga hlatse washing ya sekolo a ya nne ntshe tsa e ngwana mokalo ke ngwana o hlatse washing a batswadi ga na nnete ma
1: tabe e ntshwarang ga bohloko nna ke ya gore batswadi ba ne jwala ba tawele pela bana ba gorele pela bana mone ke ntate Mafube ka Lesotho ba bobetsa gona pela bana mona bana taba ke kongoroiswa ke ya bana ba rona ba sekolo taba ke ena eo o tholang ha sekolo setswa ba emelane mane ba ntse ba kenelana ka puo tse sa nepagalang ba sa shebe le go sheba rona batho ba bagolo ba pela bona kapa jwang se ba shias mokotedi ka kutlwanong ba kenelana mono ntate mang o bua ntho a batlang go e bua ana taba taba ke ena ntate tsholo ya dipoto thekiso ya majwala ka malapeng bana ba gola malapeng a jwalo ke mmamoloi ka polaseng ya Middelkoop motho jwale bana ba tla gola jwang jwale ba ikisa majwala ka lapeng ka mona banna ya re kutlwe alright ena e khoka ena e batle nna ena dumela tle kgotso
3: tsholoi
1: ntate
3: ke kata go founela ne
1: e latlha utlwage ntate o tla bua taba kgotso
4: kgotso ntate
1: ntate waka
4: ere dilgaba
1: ka mogao motlhomphei waka
4: ee ntate ne ke kopa makela le mathata ntate wa ka
1: ntate
4: ke ne ke kopa mole ke na le mathata ntate
1: mathata ke ae ntate
4: e a pasa ntate ke laka go loistrogi ntate bebelo a ke sa kgona go etsa pasa
1: ga o kgone go etsa pasa a bua le lecounselara ba o thusa ntate go etsa pasa ke ntho e bonolo gampe ntate wa ka o bua le lecounselara mona o thuse kapa bana ba o ise mane home affairs o tsebe o fumana pasa ya gago ga o so apply le pasa o tlhaetse kae ntate
4: ke tlhaetse ona mo e le bokgoni mona
1: ee bonolo gampe e le bokgoni moo a ke le thuse mono happis a ke le thuse ntate o dula kae ntate
4: ke dula mo merepe mona 44 92
1: o na le lengolo la tlhago
4: a ke sobele le lona mothimo
1: gobaneng jale ntate wa ka banna
4: ntate a ke no o kgona o etsa a ke tsebe gantle ntate sa bona o etsa etse
1: o ntse o na le borangwane jalo bo mamang ba ao ntate ke wa kgaua ke batla gore ke
5: siakgala mo sampid e gotlile e tshesa go feta pele ona ha se mokete wa mmino fela ke mokete o mogolo wa setso Afrika Borwa lo keteka mmogo le dibini tse latelang Shandesh, Mafikizo, Kuli Chana, Enko, Sanel, Kuzan, Youngstana, Dr. Colbert Mukwevo, Nzuza, Nekali Zebosa, DJ Mfundisi, Chikwembu Kamaika, Pumla Music, Mr. Visholo, DJ Khotso, Bautisetsa Mollo, Busan Fest, tsena tsohle di tla be di etsahala Moqebelo wa 2020 na le metso supile mputjane Sun City Super Bowl menyako e tla bulwa ka hora ya bobedi motsheare ditikete tsona di fumane ha ho suncity.co.za le ticket pro ho ala ka 350 rand ka sesolo sefete ke siyakhala mo Sun City hashtag Sunfest 2026 hashtag love every moment hashtag siyakhala mo Sun City
1: ntate wa ka mo ka Heilbron ke tlo ya Home Affairs ka jeno ke na le lebaka ke a gola utlwila ntse ke bua le ntswaki mona ha a tswa bua le mamma ke tla o tlela karabo hantle gore na o tlameya o etsa jwang ha e le mona o so le mogolo ga o na lengolo la tlhago ga o na pa

0: mabedi metso suke ne mehlanu bile mine pele ho ra ya bobedi ha ke tso mona he mabedi motlhana na o la dikalaneng ho ke na vele moloi o tla ba lwana o tlo ho reng ya bobedi o fitlela ho reng ya bohlanu a ke dikalaneng yes o tla ba lena he mvalolo Babedi nna le wena re tla boela re tiana hape ka jeno hleho ke ka jeno kapa ke o sane tsholo ke o sane ke ka gitla ka hora ya leshome le metso e mmedi tla tiana le nna mono he tla bele ka labohlano tla bele di kae bana ke di five re tla boela re le tshwara hape lena ne lena la RQB ho le Seria FM ke a leboha hle monga feme ke a leboha ka ditshwaelo tsa hao e ka oletsa o tse oletsa bona se mahala oletsa ka chelte ha oletsa ka chelte bana ba hao ka nete re a leboha re tla boela re tiana hape ka gita ka jeno ene le la RQB hem ba be dinse ke shebile ditaba tsentse di etsa la mona televisioning e ina hena rena na ditaba tsengata mchazi yona fela bo Iran bo USA ke tse ngata tse e tsalang lefatshe ka bophara
1: oa ratwa oale lesedi FM
0: e ka itahla mabedi motle a tiana le vele moloi ke tswa mona ka monewa yekelela monga phofo tshola le o ka oke di ha mahlatsi di ya ka bohlale goodbye.